0: gabi.
1: It's difficult to know exactly kung kailan nagumpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
0: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimtim.
1: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
0: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
1: How do you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Mainit na usapin ngayon ang pax silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pax silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
8: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
7: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
8: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
7: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
8: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. baka may suspension o advisory.
7: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
8: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
9: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
10: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
11: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
10: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
9: Huwag!
12: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service,
16: and Radyo Magazine,
17: 1278 AM.
18: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
19: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
18: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
21: Republic of the Philippines, for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan.
25: Six Information,
27: GIS, your General Information Station.
28: Radyo Magazine, 1278 AM.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas.
31: Health, wellness, family, love, at lahat ng importanteng usapin sa buhay. Let's talk about it. dahil ang healthy family nagsisimula sa tamang impormasyon. Samahan si Kay De La Peña sa Radio Show with a Heart para sa iyo at sa buong pamilya. Be healthy. Be okay. My health and wellness tips, family relationships, children, love, travel, at live interviews with personalities, experts, and many more. Kaya makinig, makialam, at maging informed. Be healthy. Be okay. Dahil kapag informed ka, mas okay ang buhay.
0: Good morning, everyone! Isang masayang araw sa aming mahal na listeners ng Radyo Magazine. Welcome po sa pinakabagong programa dito sa Radyo Magazine na ang hangarin namin ay maging healthy tayo sa lahat ng bagay sa buhay. Ito ang Be Healthy, Be Okay. Ako po si Kay De La Peña, sumasa inyo ngayong October 3, 2026. I hope you're doing and feeling good today. Sa lahat ng pamilya, sana po okay kayong lahat dyan. At kakatapos lang ng family week, pero dapat laging everyday ay family day. Simulan na natin na kada Sabado maging habit ang makinig at manood sa Be Healthy, Be Okay. Samahan niyo ako dito sa Radyo Magazine. Naka-live tayo sa Facebook at YouTube. Paki-like and share ang Facebook page ng Radyo Magazine 1278. Muli, welcome sa Be Healthy, Be Okay.
31: Be Healthy, Be Okay.

0: Ito ang unang araw ng ating Be Healthy, Be Okay pilot episode, sabi nga nila. Kaya gusto ko i-share paano nabuo ang programang ito. Nabuo ang programang ito dahil bilang isang ina, gusto ko rin na ang mga anak ko, ang buong pamilya ko ay lumaking healthy. Pero minsan, di talaga maiwasan na merong magkakasakit. Kaya sa pamamagitan nitong Be Healthy, Be Okay, baka kapag-share tayo ng mga tips at mga impormasyong makabuluhan na makakatulong sa ating lahat.
1: Be Healthy, Be Okay.
0: Para bigyan tayo ng dagdag kaalaman, ating makakasama ngayong umaga si Dr. Karen Star De Lunas. Isa siyang gastroenterologist and hepatologist sa Malvar Hospital sa Commonwealth Quezon City. Dr. Star, are you ready? Good morning.

0: Ah, okay. So may dalawang klase ng IBD. Ito ang Crohn's at saka ang ulcerative colitis. Doc, mag-focus tayo sa Crohn's disease kasi ito yung interested ako sa topic na to kasi yung anak ko mayroong Crohn's.
1: That's right, Ma'am Kayla.
0: Pwede mo bang maipaliwanag briefly kung ano yung Crohn's?
1: Yeah, ang major difference ng Crohn's and ulcerative colitis, ang Crohn's disease po, it can affect, maaari ho niya maapektuhan kahit saan po sa GI tract mula bibig hanggang anus or ang puwetan, no? Tapos, yun pong mga lesions niya, skip lesions, ibig sabihin pwede po may abnormal, may normal na segment of the GI tract. And yung disease po na ito ay maaaring involve niya po yung lahat ng layers ng lining ng GI tract or what we call the transmural disease versus ang ulcerative colitis po mainly nagsisimula po ito dun sa pinakadulong segment ng malaking bituka and it may progress more proximately or it can affect the whole colon. So, yun ang major difference niya.
0: Dok, itong sakit na to, bago lang po ba ito sa Pilipinas?
1: Okay. So, historically, ang inflammatory bowel disease is a disease of the Western. So, yung mga nasa kanlurang bahagi ng mundo. Now, because of a lot of factors, mainly yung westernization ng diet, yung nagmamigrate yung mga tao from there to here, nagkakaroon na din po or tumataas na rin po ang bilang ng mga nagkakaroon ng kondisyon na to dito sa parte natin sa Asia, including the Philippines, no? Several decades back, in particular po noong 1990, I think I would like to claim that ang unang tao na naka-recognize ng IBD in the country would be Jose Soliano, Dr. Jose Soliano. And at that time, noong 1990, he formed the IBD Club of the Philippines. So ito yung organization or grupo na ang main interest is diagnosing and treating patients with IBD such as Crohn's and ulcerative colitis. And as bukod pa dun, siguro mas gumaganda na yung mga diagnostic tests natin, nagkakaroon ng mas mataas na awareness yung mga doktor natin, kaya mas dumadami yung nagda-diagnose ng inflammatory bowel disease.
0: Pero doc, anong mga age po ang nagkakaroon ng ganito? Ano yung mas maraming age group?
1: Okay. So, ang IBD, maaari itong makita sa kahit anong edad. But then, it can start po from the teenage years or kung pediatric pa po yung patients. Tapos, meron siyang, para siyang by mood at peak. It can also happen to elderly patients, no? But in general, it can happen in any age group po.
0: Ano-ano, Doc, yung symptoms ng IBD or ng Crohn's specifically?
1: Okay, so balik tayo doon sa dinescribe ko kanina na main difference between ulcerative and Crohn's disease, no? So since ang ulcerative colitis po, it mainly affects the colon, so patients with UC, kaya yun po ang tawag namin sa ulcerative colitis, UC, ano. So, they mas nagpresent po sila ng pagdurugo, dumudumi ng may dugo. So, what we call rectal bleeding, diarrhea, but both of them can actually present with such, no. Crohn's disease po, since it can affect any segment po ng GI tract. So, the symptoms po mainly depends on ano pong parte ng GI tract yung affected. But mainly, they may present po with abdominal pain. Tapos, yun din po, pagbabago po sa pagdumi, nagtatais sila, or sometimes they also have rectal bleeding. Kung yung sakit po ay magsisimula kapag bata pa or pediatric pa ang pasyente, pwede po silang magkaroon ng tinatawag na failure to thrive. Meaning, parang mas huli po yung pagtangkad nila at paglaki nila compared to the patients who of the same age group, no? So, or pwede po din sila mag-anemia, malnourishment, ganun po, Ma'am Kay.
0: So, Doc, ano po yung mga test? Example, sumasakit lang yung abdominal pain, walang blood sa stool. Ano po yung mga laboratory na kailangan nilang ipagawa?
1: So, ang

0: inflammatory bowel disease, wala actually iisang test that can diagnose it. So ang ginagawa namin, we base our diagnosis on several examinations. So nandiyan ang mga blood exams, so ang mga CBC, ang mga inflammatory markers katulad po ng CRP at ESR. Ito po yung mga tests na na nagsasabi kung mataas ang inflammation, at bukod po doon, we combine it with imaging tests katulad po ng mga CT scan or ng MRI, particularly po examining the intestines, or gumagawa na rin po kami ngayon dito ng tinatawag na intestinal ultrasound. And most importantly po would be yung tinatawag namin colonoscopy at endoscopy, kung saan ine-examine po namin ang bituka using an instrument called the endoscope. Ito po ay parang hose na may camera po sa dulo, at ipinapasok po ito sa puwetan. Tapos ine-examine po namin yung malaking bituka. At kung may makita po kaming abnormalities, kukuha po kami ng sample para ipadala po ito sa nag-examine under the microscope or ang tinatawag po mga pathologists. So, since ang Crohn's disease po can involve any part of the GI tract, we may also do an upper GI endoscopy, kung saan ho, yung instrumento po ay pinapasok sa bibig naman. So, bukod po sa mga tests na yon, kami po ay nagre-rely heavily also sa history ho at presentation ng pasyente. So, pagsasama-samahin po noon at base ho sa aming experience sa itsura ho, sa colonoscopy at endoscopy, then we arrive at a diagnosis of either Crohn's disease or ulcerative colitis.
1: Thank you, Doc, sa information na yon. Sa mga nakikinig sa atin ha, at nanonood, kung meron kayong katanungan, feel free to message. Comment lang kayo sa Facebook Live. Doc, tanong ko lang din po, ano po yung paunang lunas? Alimbawa, sa endoscopy at colonoscopy, merong nakita na inflamed na yung intestine niya. Ano po yung una nilang dapat gawin? Ano po yung gamot na kailangan nilang i-take?
0: Okay. So, upon establishment po nung diagnosis, if we are certain that this is, kasi po, Ma'am Gay, ang Crohn's disease in particular, maaari po itong magkaroon ng ibang mimics or iba pong kahalintulad na sakit na may kapareho po ng presentation, and sometimes may confuse po, be confused with other types of disease, especially mga TB po ng bituka, no? So it's important that we are able po to rule out those other causes, no? Now, after po naming ma-ascertain or makasigurado po kami na ito talaga ay Crohn's disease or ulcerative colitis, isa po sa mga treatment options would be yung tinatawag po naming steroids. So basically ho, ang steroids, ito po ay gamot para pampahupa ng inflammation or pamamaga. Now, after that, we may need po to assess the response ho ng ang patient, and depende po sa response or sa grabe ho nung condition or yung kalagayan ng Crohn's disease or ulcerative colitis, maaari pong mangailangan ng iba pa pong gamutan katulad ho ng mga immunomodulators or yung mga tinatawag po natin mga biologics na binibigay through IV injection, or meron na po ngayon mga subcutaneous injection po.
1: Okay. Doc, nabanggit niyo po na maaaring katulad to ng TB. May TB rin po pala sa tiyan. Possible po ba na may TB siya at the same time meron siyang Crohn's?
0: Ma'am Kay, parang ang malas ng patient kung meron siya ng both, no? But meron po kaming mga patients na kung halimbawa pong meron po kaming mga clues that this is TB. Meron po kasing mga ganong patients na all the tests may not yield, you know, results na very certain. Maigi ho na iti-treat muna namin sila as TB. If we don't see po a good response, then we reconsider po our diagnosis. Meron naman po mga pasyente na on biologics Kasi po ang biologics, they may suppress the immune system. Maaari po nilang pahinain ang immune system at kung meron hong natutulog na bacteria ng tuberculosis, maaari po itong mabuhay. So yung mga pasyente din naman po na ito ay maaari pong makareceive ng gamutan sa TB.
1: Okay. Dok, nabanggit nyo yung biologics. Gaano po ito kamahal? Or lahat po ba ng patient na mayroong IBD ay kailangan dumaan sa biologics?
0: Okay. So, meron pong iba't ibang ways of treatment. No? Again, depende ho yun sa severity. If the patient po is mag-present with very severe symptoms, the way to go po is to start them on these biologics because gusto po namin ay matanggal ho sila as soon as we can from the flare, no, or yung severe na atake ho nung sakit. Meron hong kamahalan po itong mga gamot na to. Pero ang maganda dyan, Ma'am Kay, maari na madami na hong ways ngayon or pamamaraan para ho mabigay natin yung gamot na yon. So, karamihan po sa mga pasyente namin dito sa Crohn's and Colitis Center, they are able to receive help from yung mga government offices po natin katulad po ng mga DSWD or mga guarantee letter as well. At yun pong mga kumpanya na nag-distribute po ng mga gamot dito, maaaring meron po silang mga promo. So, marami pong kaming ginagawa para po matulungan yung mga patients na nangangailangan po talaga na makareceive ng mga gamot na ito katulad po ng biologics.
1: Okay, thank you Doc sa advice. At least yung mga pasyente ay hindi matatakot maggamot, magpagamot dahil may mga government agencies na malalapitan.
0: Yes, yes.
1: Doc, may number, maaari ko po bang malaman kung meron na kayong bilang, kung ilan na ba yung kaso natin dito sa Pilipinas?
0: So, ang datos ho na mayroon ako, to my knowledge, would be, I think, in 2024, kumbaga, sa bawat 100,000 na Pilipino, mga about 1.3 ang merong ulcerative colitis, mas mababa sa Crohn's disease. Like, for every 100,000, nasa mga 0.3. So, mababa pa po yung bilang ng sakit dito sa Pilipinas as compared to the Western population po.
1: Ah, okay. Doc, halimbawa, nakakaramdam sila ng sintomas na ganito sa Crohn's, at hindi pa nila kaya magpagamot dahil nasa malayong lugar or hindi kaya ng budget. Ano po yung pwede nyo pong mai-advise na ano ba yung dapat nilang kainin, ano ba yung dapat nilang iwasan para maging kalmado yung kanilang tiyan?
0: Okay. So, ganito po yan. No? So, ang advice ko po dun sa mga nakikinig. So, initially po, patients, para pong yung kung mapapansin niyo ho yung mga sintomas ng IBD, kung sa panimumula maari ho itong ma-confuse with other mga diseases po involving the large intestines, na yung pamamaga ho ng large intestines katulad ho ng mga infection ganyan, no? So yung mga pasyente po na paulit-ulit na hong ginagamot ng infection, hindi gumagaling, sila ay nangangayayat, bumababa ang pula ng dugo, sumasakit ng matindi yung tiyan, na hindi gumagaling sa mga gamot na binibigay sa kanila, I think they should suspect that they have this chronic condition, at maigi hong sila ay magpakonsulta sa espesyalista, in particular sa mga gastro ho. Meron na din po tayong mga espesyalista sa IBD ngayon, no? So in terms of the diet, so yun pong the only yung napatunayan ho na diet for halimbawa mga pediatric Crohn's patient po, so yung mga bata na may Crohn's disease na maaaring makatulong ho sa kanilang kondisyon, would be yung tinatawag po na exclusive enteral nutrition. So ang EEN po, or exclusive enteral nutrition po, ito po yung solely they are put on solely yung mga nutritional preparations po in the form of liquid. So yun po yung napatunayan na makakatulong sa mga pediatric who na Crohn's disease. But in general po, Ma'am Kay, we advise patients who na umiwas sa mga matatamis na mga pagkain kasi 'di ba mga inflammatory itong mga pagkain na to, as well as yung mga matataba at mamantigang pagkain, no? So in general, that's in general. Pero kung ang pasyente po ay in flare, no, ibig sabihin sila po ay inaatake nung kanilang sakit, so depende po sa severity nila, but sometimes we advise them po na umiwas muna sa mga mafa-fiber na mga pagkain kasi hindi po ito masyadong na-absorb sa bituka, or kung ang mga pasyente po meron silang pagsikip ng mga bituka, ina-advise din po namin sila na umiwas muna sa mga fibery na pagkain. But in general, as a whole, yun po, yung pag-iwas po sa mga matatamis, matataba, maanghang na pagkain po, Ma'am Kay.
1: Ang hirap pala ng doc, hindi mo alam ko saan, kung alin doon, parang lahat trigger foods. Doc,
0: there's
1: may
0: a way.
1: May nagtanong dito, si Bams G. Tinatanong niya kung ano po yung thoughts niyo sa of taking probiotics for Crohn's patient.
0: Ako po ay, Ma'am Kay, salamat sa tanong na yan. Ako ay hindi nagugulat. Kasi tama nga naman, no? So ang sakit na inflammatory bowel disease po involves the yun pong malaking bituka kung saan meron hong tinatawag na mga na microbiome, which is a combination po of good and bad bacteria, no? Pero po sa mga pag-aaral, wala pa hong matibay na ebidensya na nagsasabi ho na ang probiotics ho can help cure the disease. But in general, I think taking probiotics is not harmful. So, pwede po itong gamitin as a supplement rather than treatment po, Ma'am Kay.
1: Okay, thank you, Doc. Bams G, nasagot ka na ni Doc. May isa rin nag-message dito, si Miss Jane Samson. My son has Crohn's for 12 years and in flare siya now after 3 years of remission. Every time na magpe-flare, parang back to zero kami. Ang hirap. Siguro, Mami Jane, pwede kayo mag-visit sa Crohn's and Colitis Center since andun si Dr. Cecil Yano na unang nakaalam nitong IBD na to. At siya talagang masasabi ko at marirecommend ko na specialist.
0: So, I feel the frustration of Mami, no? Mami, this is, tandaan natin na ito pong IBD talaga pong ito po ay pangmatagalan na sakit, or it's a chronic type of condition po, no? If your son is in flare, usually po ang ginagawa namin sa mga patients would be ina-assess po namin, ni-rule out po namin kung meron pong mga dahilan na pwede pong mag-trigger ng flare na yon, such as kung meron po silang infection katulad po ng Clostridium difficile. If we are able to rule that out, then we may need po to escalate your treatment, or depende po kasi what he's on right now. So marami po kaming mga treatment options na may i-offer po sa inyo. So maigi hong kumonsulta po kayo para po ma-assess po ang inyong anak, para po mabigyan po siya ng tamang treatment. And gusto ko lang po sabihin sa inyo na although this may be a chronic infection, ang goal ho namin sa mga patients would be to to take them out of flare so that they can live a normal life. So we are able to do that for most of our patients naman po.
1: Okay, thank you, Doc. Panghuli na lang, Doc, nabanggit niyo po na ito ay pangmatagalan. Ito po ba ay may cure? At ito po ba ay life-threatening?
0: So, unfortunately, wala pa hong definitive cure for the disease. Pero katulad po ng mga nabanggit ko kanina, meron pong mga treatment options para po makontrol yung sakit. And presently, our goal hindi lang po para mawala yung sintomas ng mga pasyente. Although, of course, we understand that yun po ang pinaka-importante sa mga patients. But our goal now is yun pong paghupa ng pamamaga ng bituka po, no? So, Maari pong at times this can be life-threatening, especially po if the patient is on acute severe flare. So ibig sabihin po matinding-matindi po yung pamamaga na magkaroon, maari hong mag-lead to complications katulad ho ng mga infection, katulad ho ng mga abscesses or pagbabara ho ng bituka. So at that point, pwede hong maging life-threatening ito.
1: Okay, with that, Doc, maraming salamat po sa lahat ng information na naibahagi niyo dito. Kung meron pong gusto na magpa-konsulta sa inyo, saan po namin kayo maaaring puntahan?
0: So, ang Crohn's and Colitis Center po ay matatagpuan dito po sa Along Commonwealth, 531 Commonwealth Avenue po, sa Gastrohep Endoscopy Unit po sa General Malvern Hospital.
1: Okay, thank you, Doc.
0: Okay, meron po tayong Facebook page which yun po ay Facebook po kung saan nagsasama-sama po yung mga patients na may IBD kasi alam ko po mahirap po itong sakit na to. So sometimes nakakatulong po kung meron po silang nakakausap na iba po pong pasyente na katulad ng kondisyon nila. So ang tawag dun sa Facebook page is Crohn's and Colitis Philippines. So it might help to the listeners po na meron po nitong sakit na ito.
1: Okay, thank you, Doc. Anytime, may anong oras po ang clinic or anong oras pwede magpunta sa Crohn's and Colitis?
0: So nandito naman po kami most days of the week. Tuesdays to Saturdays, nandito po si Dr. Soliano and myself. Pero open po kami from Mondays to Saturdays from 8 to 5.
1: Salamat, Doc! Si Dr. Star De Lunas po ng Crohn's and Colitis Center, Crohn's and Colitis Philippines.
0: Opo.
1: Tapos,
0: thank you,
1: Doc! Nabanggit ni Dr. Star na merong FB page ang Crohn's and Colitis Philippines. Pwede nyo siyang i-follow, pwede rin kayong magtanong doon, pwede nyo basahin lahat ng mga experiences ng bawat patient na nag-join sa group na yon.
2: Be healthy! Be okay! Be healthy! Be okay! Dahil kapag informed ka, mas okay ang buhay.
1: Ngayon naman, makakasama natin ang isang warrior. Ang tawag sa kanila ay Crohn's Warrior. Tanungin natin siya kung kamusta na siya, anong mga pinagdaanan niya, at ano na yung mga gamot na tinitake niya ngayon para o kung na-reach na ba niya ang kanyang remission. Kasama natin ngayon si Miss Ann Gayanilo. Hello, Miss Ann. Good morning.
3: Good morning po, Miss Kay. And good morning po sa lahat ng tagapakinig natin ngayon.
1: Welcome po sa ating programang Be Healthy, Be Okay. Salamat ha. Pinaunlakan mo kami ngayong Sabado. Ayun, kamusta ka ngayon? Pwento mo naman kami, kailan mo nalaman na meron kang IBD? Ano to, Crohn's or ulcerative colitis?
3: Ang IBD po na meron po ako ay Crohn's disease. So ako po ay na-diagnose noong 2012. So I was 21 years old po that time. So actually po, ang unang diagnosis po sa akin, tulad po nung sinabi ni Doc Star kanina, namimimik po kasi ng IBD ang TB of colon. So ako po ay unang na-diagnose ng TB of colon and nag-medications po ako for TB of colon for 1 year. And then after 1 year, so wala pong naging, hindi po nag-resolve yung inflammation sa aking colon. So, kaya po na-diagnose nila after yung repeat colonoscopy and confirm po na it was a Crohn's disease diagnosis po.
1: So, ang sabi ng doktor, hindi pala ito TB, naggamot ka, so Crohn's pala.
3: Yes po.
1: Ano yung mga symptoms na naramdaman mo nun?
3: So, nung time po na yun, nagkaroon po ako ng pananakit ng tiyan. So typically po kasi pag nakakaramdam tayo ng pananakit ng tiyan, akala natin may nakain lang tayo or for some other reasons. So hanggang sa naging consistent po ito at nagkaroon na po ako ng pagbawas ng timbang. So parang in a matter of 1 to 2 months, 10 kilos po yung na-loss ko. And then, meron din po akong mouth sores and non-resolving rashes. Yung rashes po na yun, nagagamot lang po siya ng steroids cream. So, nung nagpakonsulta po ako sa isang gastroenterologist, sinubject po nila ako for CT scan and then for colonoscopy. So, dun po nila nakita na merong pamamaga sa aking right ascending colon.
1: Okay. Kasi yung anak ko may Crohn's din. So, iba yung na symptoms mo, iba din yung sa anak ko.
3: Tama.
1: So, iba-iba pala. Bawat Crohn's warrior, iba-iba din yung mga symptoms nila.
3: Correct po. And sa nakikita ko po and sa naririnig ko po sa mga ibang pasyente, kasi po nagsishare din po kami ng mga experiences namin. Doon po sa binanggit ni Doc Star kanina na meron pong isang samahan ng mga pasyente na nakapag-share po sila ng kung ano po yung mga nararanasan nila. So sa iba po, minsan walang pagdurugo sa dumi. Minsan, normal na sakit na tiyan lang, walang paglalagnat. Sa iba po, meron. So, iba-iba po ang nagiging manifestation kada pasyente. So, iba rin po minsan sa adult, iba rin po sa pedia. Pero generally po, nandun po yung pag sinubject sila sa test, magpa-positive po sila and makikita po yung mga signs and symptoms na magko-confirm for IBD.
1: Ah, okay. Kasi, ma-share ko lang yun sa anak ko. Naka-apat kaming doktor bago namin nalaman na Crohn's warrior siya. Ikaw ba? Nakailang consult ka?
3: Opo.
1: Gaano kakatagal naghintay para malaman mo na, ito pala yung sakit ko?
3: Opo. So, marami-rami rin po. Siguro po, mga 5 ospital din po yung napuntahan ko para po i-review yung case ko. And kahit po nung na-diagnose po ako ng IBD, patuloy pa rin po yung check-ups para malaman ko ano yung treatment na mag-work para po sa akin. Kasi po, tulad po na sinabi ni Doc Star kanina, kailangan po talagang makontrol yung inflammation or yung pamamaga. Kasi if hindi po ito makokontrol, marami pong ibang komplikasyon na pwedeng mangyari. Marami pong ibang pwedeng maapektuhan. Like ako po, dahil po sobrang maganong bituka ko, nagkakaroon na po ako ng severe dehydration and bumababa po yung potassium ko to a critical level na pwede pong maging life-threatening.
1: Pero ngayon, kamusta ka? In remission? Masasabi mo ba na in remission ka?
3: Since the last flare-up po na severe that I had 2 years ago, sobrang laki na po ng improvement ko. So, hindi pa po ako in endoscopic remission kasi pag sinabi po natin endoscopic remission, smooth na po yung lining ng colon natin. Wala na po siyang pamamaga. So, sa akin po, meron pa rin active inflammation. Pero physically po, okay na po and nakakakilos na po ako, nakakain na po ako. Nagkakaroon po ng improvements, kumbaga normal living po, pero kailangan pa rin po ng patuloy na paggagamot.
1: So, tuwing kailan ka nagko-colonoscopy? Kasi bago sa akin yun, endoscopic remission tsaka physically remission.
3: Yes po.
1: Tuwing kailan ka ina-advise na mag-colonoscopy?
3: Ako po, ina-advise po ako mag-colonoscopy every 6 months or 1 year. Depende po kung gaano po kayo dapat na i-monitor. So, yan.
1: Oh, sa pagkakaalam ko, ito ay namamana sa genes. At sabi ni Dr. Star, ito ay from Western countries. May lahi ka ba? Sa tingin mo, saan mo ito nakuha?
3: Opo, sa pamilya po namin, wala pong diagnose ng IBD. Ngunit, napapansin ko po, marami po sa amin na aming mga gastric issues. Yung may GERD or yung may gastritis. Prone po, na yung sensitive yung tiyan nila pag may nakain. And tama po kayo, no? Yung sa Western disease po kasi yung category niya before. So, kaya po nagtataka rin ako dati, nung na-diagnose po ako, ang laging tanong ng mga doktor, may lahi ka bang Caucasian? Pero ngayon po, na-realize po natin na kahit walang lahing Caucasian, pwede pong magkaroon ng IBD. So, and recently po, if I may share lang po, no, yung brother ko po, nagkaroon po siya ng early signs or early manifestations ng IBD. Although hindi pa po full-blown yung sa kanya, ngunit meron ng nakita sa colonoscopy. So, nag-umpisa po ito sa bloatedness. And then, nung chinek po sa colonoscopy niya, meron pong inflammation na nakita sa kanyang ileum.
1: So, parang pinaprove nito na nasa genes kahit hindi ka Western or Caucasian.
3: Yes po. Kaya po siguro kapag meron po kayong kamag-anak na merong IBD, maging vigilant po sa mga nararamdaman natin and magpa-test po agad.
1: Oo, kasi prevention is better than cure.
3: Yes.
1: Sa ngayon, anong tinitake mong mga gamot?
3: Okay. Sa ngayon po, ako po ay naka-biologics. So, tuloy-tuloy po ito every 8 weeks. So, kailangan po kasi tuloy-tuloy ang gamutan kasi otherwise, magkakaroon po talaga ng flare-up.
1: Anong, pwede ko bang tanungin, ano itong biologics na to? Kasi, nabanggit ni Dr. Star, may iba't ibang klase ng biologics. Mm-hmm. Nasaan ka ng biologics?
3: Okay, yung mga biologics po kasi iba-iba siya ng target po as far as I know po. So, depende po kung ano yung mag-work sa pasyente, kung saan siya mahihiyang. In my case po, ako po, pangatlo po yung biologics na try ko po ngayon. Kasi yung una po, hindi po ako masyadong nag-respond.
1: Ito ang?
3: Sa vedolizumab.
1: Okay.
3: Okay, and then nagkaroon po ako ng antibodies with infliximab. So, sa ngayon po ako po ay naka-ustekinumab.
1: Okay. So, ang hirap banggitin ng mga
3: nyo. Opo, yung mga doctors po natin yung mag-guide sa atin kung ano po yung dapat na iti-take, matitake po natin. Pero case-to-case basis po kasi kung saan po tayo magre-respond.
1: Okay. Kamusta naman yung gamutan mo pagdating sa financial? Magkano ba itong gamot mo ngayon? At may nalalapitan ka ba na mga government agencies? Katulad na sabi ni Dr. Star, nakalapit ka na ba? Or ito eh, bunot bulsa mo, hindi ka ba pumapalya dun sa every 8 weeks?
3: Kailangan po kasi talaga na hindi papalya kasi po sayang po yung gamutan. Nakakalapit naman po at meron po mga patient access programs, yung mga pharmaceutical distributors po nitong gamot. So like sa ustekinumab po, before po naka-buy 2 take 1 sila and then ngayon po nag-buy 1 take 1 po sila. And sa government agencies po, meron pong mga nag-grant po ng guarantee letters. So, sa PCSO, DSWD, and Office of the President, ito po yung mga pinaka-common. And sa DSWD po ako nakakakuha and every 3 months, pwede pong mag-request ng guarantee letter. Pero hindi po pa rin po maiiwasan na meron pa rin po talagang cash out because hindi naman po nasasagot yung buong gamutan sa mahal po nito. Yung nag-range po kasi ng 40,000 to say 180,000 every 8 weeks yung gamutan. Depende po sa biologic na tinitake ninyo.
1: Ha, okay, thank you sa mga information na yan. At least, alam natin na kahit may sakit tayo ng ganito, kahit mahal yung gamot, walang cure, at least alam natin na meron tayong nalalapitan. Maglabas man tayo ng ekstrang pera, hindi na buong amount like 165,000
3: every 8 weeks.
1: Every 8 weeks.
3: Or every 4 weeks.
1: O, dahil dyan, may makakausap tayo na taga DSWD para tanungin ano ba yung mga requirements na kailangan, kung pwede ba tayo mag-request, pwede bang ilhat nyo na? Di ba? Para, kasi, ang alam ko may mga laboratories pa.
3: Opo, correct. Diba? Actually po, ito pong amount na ito ay gamot pa lang po ito. And sa totoo lang po, kahit mahal po itong 40 to 180,000 every 8 weeks, mas malaki pa po ang magagastos kung magkakaroon ng komplikasyon ang pasyente dahil lang hindi na-control ang inflammation.
1: Ah, okay. Tapos itong itong sa DSWD, nandito na. Makakasama natin si Miss Irene Dumlao. Kung may katanungan ka, Miss Anne, maaari ka din magtanong. Okay. So, mga ka-okay, si Miss Anne Gayanilo, yung nandito na kahit ano yung mga challenges na na-experience niya, laban lang.
3: Correct po. And nagpapasalamat rin po kasi po, living with IBD, kailangan niyo po talaga ng support system. So, siguro po tatlong bagay. Una po yung family and community support. So, kailangan po talaga na iintindihan ng pamilya. And yung support po nila is kailangan ng bawat pasyente. Because hindi po madali ang isang chronic illness. And also po, yung community support tulad po nito, yung sa mga pasyente po, na malaking bagay po na alam nyong hindi kayo nag-iisa sa mga ganito or may katulad kayo, nakaka-relate kayo sa isa't isa. And Pangalawa po, yung supportive and competent na medical team. So, sila doctorate po nila, Doc Star, nila Doc Solano, at yung Crohn's and Colitis Center, malaking tulong po talaga na merong tamang pag-aalaga at management na ginagawa po sa mga pasyente para po maging okay sila. And yun, lastly po, siguro nakakatulong po no, na at well po ni Doc Star, kahit po ito ay chronic illness, possible pa rin po na magkaroon ng isang normal and good quality of life. So, dapat po hindi mawalan yung ng pag-asa yung mga pasyente dahil kailangan lang po talaga natin i-control yung inflammation and yung state ng patient. And makakabuhay naman po ng normal.
1: O, diba? Thank you, Miss Anna. Dapat ganyan, lagi tayong positive. Kasi may gamot naman, may doctors naman, may government naman na pwedeng tumulong.
3: Yes, be healthy, be okay.
1: Yes, be healthy, be okay. So sa ating pagbabalik, makakasama natin si Asek Irene Dumlao ng DSWD. Tanungin natin siya kung ano yung mga proseso, paano lumapit ng tulong sa kanila. So sa mga listeners natin dyan, maaari kayo mag-message para maipaabot namin kay Asek Dumlao ang inyong mga katanungan.
2: Health, wellness, family, love, at lahat ng importanteng usapin sa buhay. Let's talk about it. Be healthy. Be okay. Be healthy. Be okay.
1: Hello po muli. Welcome back sa Be Healthy, Be Okay. Ako si Kay De La Peña. Makakasama nyo kada Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Sa oras na ito, andito na po sa linya si Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek, magandang umaga po.
4: Okay, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat po ng tumusubaybay ng iyong programa.
1: Salamat po. Ito po ang unang episode namin at maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo ngayong Sabado. Ma'am, ang topic po namin ngayon ay tungkol sa Crohn's disease. Isa po ito sa autoimmune, masasabing autoimmune disease and rare disease dito sa ating Pilipinas. Ang unang tanong ko po, gaano po kabukas ang ating DSWD sa pangangailangan ng medical financial para sa mga nangangailangan?
4: Unang Department of Social Welfare Development ay meron pong programa tinatawag natin Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ang AIDS po ay isang social safety net na tumutulong sa mga individual na nakakaranas ng crisis upang matugunan yung kanila pong mga pangangailangan at masuportahan sa kanilang pagbangon. Kabilang nga sa mga crisis na tinitignan nga natin ay yung pagkakaroon ng matinding sakit na nangangailangan ng mahabang gamutan. Alam naman natin kay na kahit ang isang individual, kung meron siyang mga savings o meron siyang pinagkukunan, maaring ma-exhaust yan kapag matagalan yung kanyang gamutan. Kaya meron tayong mga programa na kagaya ng AIDS, wherein we have medical assistance para nga matulungan sila at hindi masyadong maapektuhan ng crisis na nararanasan nila gaya nga ng sakit na natanggit.
1: Opo. So Doc, lahat po to walang mahirap, middle class, or lahat po pwedeng makalapit sa DSWD.
4: Well, Kay, the program and the department does not discriminate. Ano? Ang mahalaga lang dito na assess ng ating mga social workers kung ano yung crisis na pinagdadaanan, ano rin yung mga resources or support services na available for the individual para alam natin kung ano yung appropriate na interventions na maaari natin ma-extend. Kasi maaaring matulungan natin for medical assistance, halimbawa sa pangangailangan para sa gamot or kung na-confine sa ospital ay nakakapag-provide din tayo ng assistance sa pagbayad. But under AIDS kasi ay may referral pathway din iyan. Maaring ma-refer natin sa iba pang mga partners natin na nagpo-provide din ng serbisyo para sa mga taong may sakit o kapansanan. And meron hindi niyang psychosocial services. Alam naman natin kay na kapag ang isang individual ay nakakaranas ng matinding crisis, pati yung kanyang mental well-being ay nakokompromise. Ano? Kaya meron ding psychosocial first aid na ibabahagi sa ilalim ng AIDS program. Kaya again, going back kay mahalaga yung assessment na ginagawa ng social worker para matukoy ano yung appropriate intervention.
1: Okay. Doc, ang alam ko po ang DSWD sa Commonwealth ang branch, paano po yung mga nasa Visayas, Mindanao or sa malalayong probinsya, meron din po ba silang pwedeng malapitan?
4: Ang DSWD po merong 17 field offices and lahat ng ating mga field offices merong satellite offices, mga social welfare and development offices or yung SWAD offices. Hanggang munisipyo meron po tayong mga tanggapan na maaari pong magtungo yung pong mga clients natin na nangangailangan po ng assistance.
1: Ang paglapit po sa DSWD, ito po ba ay walk-in or online booking? Maaari po bang malaman pati yung mga requirements sa ASEC?
4: Yeah, in most of our satellite offices and SWAT offices, walk-in po dyan, magtungo lamang po at dalhin yung mga requirements. Sa Commonwealth Satellite Office po namin, dito sa may Paragon Building, meron po tayong QR code dyan. Maaari nyo pong makita sa amin pong webpage ano, para po makapag-schedule kayo ng interview and assessment. Ang mga requirements po natin, halimbawa no, for medical assistance, of course, mahalaga yung medical abstract or yung medical certificate. Kung meron pong reseta ng gamot na binigay po ang inyo pong doktor, dalhin nyo rin po. Kung halimbawa naman po, kayo ay na-confine sa ospital at nangangailangan nga ng tulong to defray the cost of the hospital expenses, meron pong kailangan nyo pong magdala ng outstanding bill or promissory note kapag na-discharge na. Yun lamang po ang kailangan dalhin. Of course, yung ID, kung representative ng patient yung pinupunta, kailangan lamang po ng ID rin at ng authorization mula doon sa pasyente. Pagdating po sa aming satellite offices or SWAT offices o yung ating crisis intervention unit offices, magkakaroon po ng assessment or interview ang ating pong mga representatives.
1: Okay, salamat, Doc. Kasi nabanggit kanina nung kasama ko, nung isang Crohn's warrior, na yung gamot niya nagkakahalaga ng 165,000 every 8 weeks. And pwede ko po bang malaman kung lahat po ba yung kayang maibigay ni DSWD?
4: Well, again, Kay, it's subject to the assessment of our social workers. Sinitingnan kasi din yung mga external resources o yung ibang mapagkukunan nung pasyente o nung client and yung mga external yung support services, no, yung pwede rin maibigay ng ibang mga family members. I'd like to point out na meron tayong partnership with mga drug stores o mga putika na kung saan nga po kapag yung gamot na nandun sa reseta ay available dun sa mga partner po natin na mga putika, ang ginagawa ng DSWD is we issue a guarantee letter doon po sa butika para i-dispense po sa pasyente o sa client yung pong gamot na naka-indicate doon sa reseta. So, isa yan ano, doon sa ginagawa kasi natin. Kasi in DSWD, AIDS program, we have two modalities of assistance provision. One is through outright cash and the second is through guarantee letter.
1: Okay. Sec, tuwing kailan po pwedeng makalapit? Halimbawa, nakalapit na ako ngayon. Kailan po ulit ako pwedeng
4: okay,
1: lumapit?
4: Para sa pangangailangan sa gamot, once every 3 months po yan. Kung halimbawa for medical expenses because of hospital confinement, kada hospital confinement, nakakapag-assist po tayo. But again, that's subject to the assessment of our social workers.
1: Okay, hihirit sana ako na pwede po bang dagdagan para makover yung isang, halimbawa isang gamot na 165,000 kasi every 8 weeks tapos every 3 months lang kami lumalapit. Tapos, request lang ito ng kausap ni Miss Anne. Kasi po, sobrang, sa ngayon po kasi, isa lang ang supplier ng gamot ng Crohn's patient. So parang, DSWD lang din ang tinatanggap nila.
4: Yes. Ganito po, no? Again, it's subject to the assessment of our social workers. Kung may nakita naman po talaga na matindi yung pangangailangan, in some cases na i-refer natin o doon sa mga iba pang mga partners natin o nagkakaroon nga ng additional na intervention that has to be assessed kasi that has to be determined by the social worker. So I advise kay na magtungo sila doon sa tanggapan ng DSWD para ma-explain sa amin pong mga social workers, makita rin ng amin pong mga staff yung talagang pangangailangan ng individual so that we could make the appropriate interventions for them.
1: Dok, kapag napunta ng DSWD, pag-uwi, dala na rin nila ang guarantee letter?
4: Yes, yung issuance ng guarantee letter, ano yan, within the day, hindi naman po nakukuhanan nila. Even is outright cash yan within the day. Basta ang magagalang case, dala nila lahat ng mga requirements para mabilis po yung process.
1: Lastly, Dok, Christmas na, meron po bang special na handog ang DSWD para sa ating mga kababayan?
4: Well, tuloy-tuloy naman po ang mga programa at servisyo ng DSWD. Mapa-holiday season man o hindi, we continue to provide the necessary services for our fellow Filipinos who are poor, who are vulnerable, and marginalized. Of course, yung mga programa rin natin, may mga ginagawa ng mga arrangements, bilang paghahanda rin sa parating na kapaskuhan. But just the same, our commitment to provide services remain.
1: With that, ASEC, maraming salamat po.
4: Thank maraming you po salamat sa oras din kay sa pagkakataon.
1: Hanggang sa muli po, sa ulitin.
4: Magandang umaga po sa inyo.
2: Be healthy. Be okay. Health, wellness, family, love, at lahat ng importanteng usapin sa buhay. Let's talk about it. Be healthy. Be okay.
1: At yun nga, natapos na ang isang oras na unang episode ng Be Healthy, Be Okay. Kaya mga mommies, lagi niyong tatandaan, ang kalusugan ay pahalagahan at ang sarili ay ingatan. Sana marami kayong natutunan sa ating paksa ngayong araw para lagi tayong fit, healthy at makaiwas sa anumang uri ng sakit. Next week ulit ha, magsama-sama tayo ulit sa Sabado, 8 to 9 a.m. sa Be Healthy, Be Okay. Ako po si Kay De La Peña.
2: Be healthy. Be okay. Dahil kapag informed ka, mas okay ang buhay.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong! It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
8: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
7: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
8: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags,
7: nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
8: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
7: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
6: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
5: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: 1067.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, hindi boring.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.

0: Radyo Magazine
1: 1278 AM.
2: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Naging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Naku, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
7: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
7: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
7: Fake news yan! Mali!
10: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
11: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
12: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
11: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
12: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
11: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
14: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
13: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
14: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
13: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
14: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
0: Radyo Magazine 1278.
15: Radyo Pilipinas. serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
18: Agahan ang kahaponan.
0: 66 Impormasyon.
19: GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
22: Philippine Standard Time is 10:02 in the morning.
23: Ano man ang kasarian mo, join Kerito. Tutok na sa kauna-unahan,
24: the first and the only
23: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
25: Rainbow Radyo.
23: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama dahil belong Kerito.
0: Rainbow Radyo.
22: Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, san man dako ng mundo. Hello sa inyo. Welcome sa Rainbow Radyo. Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ay inyong makakasama sa isang oras ng masayang chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Kung may mga na-miss naman kayo mga episode na nawaiwala dahil lagi kayo nakatutok, eh pwede nyo pa rin itong mapanood kung gusto nyo lang sa Rainbow Radyo Facebook page at naka-live na din kami dun ngayon. Kaya naman go, go, go mga ka-Rainbow! Hi, October na, 'di ba? First Saturday of October. Kamusta naman kayo? Konti na lang at magpapasko na. Ready na ba kayo mga ka-Rainbow? Kung hindi pa, eh ako rin naman, 'di ba? Ang daming maginagawa, pero sabi ko nga lagi, take it easy at 'wag kalimutan sarili ay alagaan. At para maalagaan natin ang sarili, simulan muna natin ang ating Sabado with good news dito lamang sa Balitang Bahaghari. Commission on Higher Education o CHED bukas sa pagtanggap ng paggamit ng live name sa graduation rites. Ang pahayag na ito ay nag-ugat sa pagpayag ng ilang mga paaralan sa paggamit ng live names na mga miyembro ng LGBTQIA+ community na estudyante bilang parte ng kanilang gender expression at identity. Sa kasalukuyan, wala naman nakikitang legal impediments ukol sa pagpapatupad nito. Bongga, 'di ba? Maraming salamat, Ched, sa suporta. Kamakailan lamang ay pinatupad na ito ng Polytechnic University of the Philippines. Naway sana sa buong Pilipinas, saan man paaralan dito, saan man sulok ng bansa, ay ipinatupad na ito dahil napakahalaga ng pag-acknowledge ng live names ng mga tao. Dahil parte nga ito ng kanilang gender expression at identity. Kumbaga, sabi ko nga lagi, ibigay ang hilig for as long as wala namang masama. And nabasa ko nga pala, ang isa lang namang concern ng CHED beforehand is that for as long as hindi naman papalitan daw yung mga legal documents na existing, eh wala naman silang nakikitang kaso dito. Ako rin, wala akong nakikita, kaya naman tuloy lang yan, CHED. Go, go, go! Tatawin na tayo sa pinakapaboritong segment ng buong bayan, ang tinuguri ang pinaka-educational sa balat ng radyo ngayon, ang baklavolari word for the day. Dahil sabi nga ni Mama RuPaul, learning is fundamental, kaya naman tuturuan ko uli kayong ka-Rainbow ng bago salita na magagamit nyo naman agad-agad para naman tuloy ang buhay at maraming kaalaman tayong nakukuha. So, eto na, word for the day natin ay kuning. Okay, narinig yun ba to? Kuning, ayan. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng kuning? Ang kuning daw, ang ibig sabihin ay kasinungalingan. Oo, joke time, panloloko. Oh, usong-uso yan ngayon, lalo pat magpapasko, maraming ganyan. O, gamitin na natin sa sentence. Friend, parang feeling ko kinuning ka lang niya kanina. Hindi ko yata masyadong na-accept yung sinabi niya. O, mga ka-rainbow, kayong papayin na kuningin lang kayo at kung feeling nyo ay kuning-kuning lang, sinasabi sa inyo ay iwas na dahil sayang sa oras at sayang sa happy hormones. O ito, walang kuning ha. Tuloy natin to dahil bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, deserve din naman natin marinig ang boses natin ukol sa mga trends and issues na meron ngayon sa lipunan natin. Kaya naman pag-usapan natin yan dito lamang sa Win or Wiz. Anong say mo, te? So, eto na nga ang issue natin for this week. Alam ko naman na lahat tayo ay nakatutok sa impeachment trial, no? At medyo matagal na siya. Sa tingin nyo, dahil nga medyo matagal na siya at magpapatuloy pa, ang tanong ng bayan ay, dapat ba i-fast track na ang impeachment trial? O, halimbawa, in 30 days, dapat tapos na, 15 days, ganyan. Ano kaya ang tingin ng ating mga ka-rainbow? Pakinggan natin yan. Ka-rainbow, pasok.
1: Masyado nang matagal yung ano na yan, impeachment na yan. Alamin na lang kasi kung sino yung sasabi ng totoo tapos nun, ihayag na para matapos na. Basta sana kung ano yung totoo, yun ang lumabas.
22: Maraming salamat, ka-Rainbow na Rod. Ako din naman, go-go-go ako para sa kung anong totoo, no? Pero ang stand ko dito ay win. Yes. Sana, no? May paraan kaya na pwedeng palabasin natin ng totoo ng mas mabilis? Kasi ako lang naman, kaya ako gusto mapabilis to, no, mga ka-Rainbow? Kasi marami pa namang issue ang bayan na dapat natin pagtuunan din ng pansin na feeling ko minsan na overlook ng dahil sa tagal na ang ginagawa nitong impeachment trial. While I totally believe na ginagawa lahat ng makakaya ng ating mga mambabatas, I don't know, siguro challenge lang to, no? How can we fast track everything without sacrificing yung effectiveness at efficiency ng proseso? Baka naman may maisip kayo or may suggestion, willing po kaming taong bayan na makinig para lamang makamove on tayo at makafocus sa iba pang mga issues na hinaharap ng ating bansa. Oh, diba? Tapos tayo agad dyan, first three segments, dahil napakaganda ng topic natin for today, no? Mamaya sa Rainbow Talks, pag-uusapan natin ang buhay ng LGBTQIA+ late bloomers. Ano ba yung ibig sabihin pag late bloomer ka? Ito daw yung mga late na nag-out. O yan. Kasi kung pansin nyo, mga ka-Rainbow, ngayon pabata ng pabata, ang mga nag-out at nagiging aware at in touch sa kanilang gender at a very early age. So, kamustahin naman natin itong mga tao na nag-out na halimbawa nasa mid-20s na o kaya 30s or even 40s. Yung iba nga nasa 60s na tapos doon pala nag-out. Paano kaya yung mga challenges na pinagdadaanan nila? At ano nga ba ang nararamdaman ng isang late bloomer? Kulang na nga ba sa oras? Or may oras pa para ma-enjoy ang buhay na ito? Huwag kayo aalis, magbabalik po tayo. Lahat po kayo ay nakatutok ngayon sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
2: Radio Magazine 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
5: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service,
25: and Radyo Magazine,
26: 1278 AM.
27: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
22: At tayo po ay nagbabalik dito lamang sa Rainbow Radio. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM sa inyong nalapihitan. At pwede nang mapanood ang live stream on Facebook, YouTube at PBS Receiver app. Gaya nga na nasabi ko bago tayo mag-break kanina, pag-uusapan natin ang LGBTQIA plus late bloomers. Kamustahin natin sila? Too late na nga ba para ma-enjoy ang kanilang newly embraced sexuality at gender identity? Aalamin natin yan kasama ang ating special guest. Walang iba via Zoom kung hindi si Kevin Magcalas, isang sales professional at content creator at self-professed na LGBTQIA plus late bloomer. Hi, Kevin!
28: Hello, Coach Mike!
22: Ayan, good morning! Maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming interview.
28: Maraming salamat din po sa pag-invite.
22: Ayan, okay. Ako, on a personal note, very interested ako dito sa topic na to, no? Kasi marami rin akong mga kakilala na later in life nga lang nag-out talaga. But in your case, sige, para sa kaalaman muna ng ating mga listeners and viewers, no? Kwento mo muna sa akin yung buhay mo bago ka nag-out or na-embrace mo yung pagkatao mo as an LGBTQIA plus community member? Yung buhay mo before?
28: Ano po kasi ako, Coach, panganay ako sa mga sa anim na magkakapatid. Mm-hmm. Tapos, ano naman, supportive naman yung family ko kasi nga, hindi pa nila alam before, no? Kumbaga, kailangan lagi akong honor, laging meron akong pinapatunayan. Mm. Tapos, siguro college na nung siguro na realize ko na parang may something na kakaiba sa akin.
22: Mm. Anong kakaiba? Bakit naging kakaiba? Sige nga, college like first year, second year?
28: Third year college na po ako noon.
22: Okay. Ano yung kakaiba
28: third year
22: na yun?
28: College. Meron po akong parang naging feelings po, naging attraction sa opposite, sa same sex.
22: Mm.
28: So wait, parang at that time meron po akong girlfriend po noon. So sobrang confused ko na po noon sa sarili ko, as in parang dumadaan sa matinding matinding pagsubok inside, no?
22: Sige. Kevin, can you take me back to that moment? Kasi parang, hindi naman yung siguro parang instant, parang, especially you're in a relationship then with your girlfriend, di ba? Parang, paano nag-ugat, nagsimula? Kasi I'm sure yung mga listeners and viewers natin, curious sila kasi hindi naman pwede bigla ka nagising na parang, ay, type ko na to, di ba? Paano nagsimula yun?
28: Parang, development siya, Coach, parang, siguro naman, early on pa, meron na akong nararamdaman sa sarili ko. Pero dahil siguro sa society natin, pinipilit ko siyang itago. Ganun po siya, coach. Tapos, okay, yung confirmation na lang siguro, coach, yung nandun sa, nung college na, nung medyo na fall na ako dun sa same sex natin.
22: How old were you then?
28: 19 or 20.
22: Okay. But I understand, but correct me if I'm wrong, sige, I'll ask you la lang. Did you act on that na? Meaning, nung na-feel mong you were falling in love with the same sex na, did you act on it? Or hindi pa, pinatagal mo pa na hanggang umabot ka ng mid-20s?
28: Medyo marupok ako ng coach. Parang dahil nalaman din nung ka-relationship ko na girl nun. So, I was forced din to come out. I mean, to tell everybody na ito na, ito yung ano ko, ito yung sexuality ko, ganun.
22: Ah, so that's around mga 1920?
28: 1920. Pero kasi coach, hindi ko siya sinabi sa family ko until 27.
22: Ah, ayun. So yun yung gap doon. Pero ito para sa ano, kaalaman ng mga listeners and viewers natin. Mga ka-Rainbow, hindi po kasi madaling mag-out. And technically ngayon, mm-hmm, 'di ba? Sabi ko nga pabata ng pabata eh. I've seen videos of kids as young as 7, 8, 'di ba? Alam na nila agad. O kaya mga teenagers, mga ganyan, 'di ba? So having someone parang, you know, get in touch with his true self at that age, medyo late na po yun, ha? More so, yung pag-out talaga at the age of 27, di ba? In this time and age, eh medyo late na talaga, di ba? So, curious lang ako, no, Kevin, paano nalaman ni girlfriend?
28: May mga tungkol sa email ganun. Dati kasi hindi pa uso yung ano, yung sa Facebook, yung mga notifications lahat ng sa email.
22: Buti na lang wala pang screenshots noon, no? Okay. Ah, ganun. So, nung nalaman niya, how did you move forward from that experience? Kasi syempre tago ka pa rin sa family mo noon, 'di ba? And sabi mo nga it took you until 27. How did you move on from that experience? Na girlfriend ka pa rin ba? Ano?
28: Hindi na, coach. Pero sobrang laki ng impact nung nangyari na yun sa akin. Kasi dahil dun sa ex-girlfriend ko na yun. Kasi yung ex-girlfriend ko na yun is best friend ko din talaga. So, siya yung unang tao na tumanggap sa akin bilang ako. So, kailangan mo lang pala talaga ng isang tao na tatanggap sa'yo para lumakas yung loob mo na ipakita kung sino ka talaga. Ganun, coach. Ganun yung nangyari sa amin.
22: Oh, may question ako kasi best friend mo pala, di ba? Hindi ba siya naloka nung time na yun?
28: Sabi niya, parang meron naman daw siyang idea. Nung before pa maging kami. Although ang na-hurt siya, hindi ko sinabi sa kanya kasi ang akala niya mas matatag yung friendship namin over dun sa secret ko, ganun. Pero eventually natanggap naman niya, and up until now best friend ko pa rin siya.
22: How long have you been together before she knew?
28: 3 years kaming magkakilala, pero 3 months pa lang kaming magka-relationship noon.
22: Okay. Was she your only girlfriend or meron pa before her?
28: Meron pa before.
22: Nakailang ka ba?
28: 4.
22: Ayun naman. So may history po talaga, mga ka-Rainbow, no? So, ayun nga. So may 4 girlfriends, tapos nun bigla nagkaroon ng shift dun sa part na yun. And buti na lang, best friend mo siya. So, I think mas madali niyang natanggap. Diba?
28: Luckily po.
22: Yeah. However, from that time on, from your 20s to 27, what kept you holding back from telling your family or the rest of the world about it? Diba? Kasi I'm sure you just kept it to yourself muna based on what I understood.
28: Opo. Actually, nahuli din po ako nung isa sa family member ko. Parang tita.
22: 7 years. After 7 years, nahuli ka. Ganon.
28: Ay, hindi po. Nahuli po ako right that moment nung college po.
22: Ah, so, okay. Oh.
28: Nag-confrontation po kami na yun nga po yung mahirap. Kaya po, kinip ko siya for as long as 7-8 years.
22: Oh.
28: Kasi sabi niya sa akin noon, wala ka pang napapatunayan, mali yan, hindi ikaw yan, parang ganon. So, ako naman noon.
22: Ano to, tito, tita?
28: Tita, opo.
22: Tita, nananawagan po ako ha sa mga tito at tita na nakikinig. Okay, ayan.
28: Siya po alam yung unang nakalam before po yung parents ko.
22: Opo. Okay, buti hindi niya sinabi. Ayun.
28: Ano po?
22: Buti hindi niya sinabi.
28: Parang sinabi po niya yata sa nanay ko, pero
22: hindi niya lang pinag-usapan. Opo,
28: hindi namin pinag-usapan.
22: Ah, okay. Matagal-tagal yung hindi pinag-uusapan yun. seven years. Oo, 7 years in the making. So what made you finally talk about it? Kasi mga ka-Rainbow, para sa mga listeners and

0: na in love, tapos parang feeling ko that moment, parang it will all click po eh. Parang eto na, ready na ako. Wala po siyang ano eh, wala po siyang deadline, wala siyang... Meron to lang talaga siyang yung tinatawag nga na God's perfect time, na parang eto na, ready na ako. Tapos, ang ano ko po nun, hindi po ang nasa puso ko nun, hindi na para kung tanggapin man nila ako. Pero sa puso ko, parang tanggap ko na yung sarili ko. So ready na akong mag-come out.
1: Ayun. I like what you said, no? Pero dudugtungan ko lang din yung sinabi mo noona na meron na akong trabaho, napoprovide ko naman yung mga needs nila and all. Mga ka-Rainbow, hindi po ba tayan ang trabaho or pagpoprovide na needs bilang, alam mo yun, determinant kung kailan kayo mag-out? E paano kung hindi mangyari yun, itatago nyo lang ang sarili nyo, di ba? So, kasi kadalasan sa society natin, ine-equate natin ang value nating mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa kaya nating gawin or kaya nating improvide. Hindi po. Okay, you're more than that, and as you are, kahit ano pa ang alam mo yung kalagayan mo sa buhay, deserve mo na magpakatotoo din. O, sige, yan, balikan natin yan. Naniniwala ako doon, no, doon sa part na parang pag in love ka talaga and you feel that you're with the right person, igogo mo yan. Okay, sige, Kevin, take me back to that moment. Paano ang iyong coming out story sa family mo?
0: Medyo ano yan, medyo dramatic pa po yung ano eh.
1: Well, lahat naman tayo, I'm sure, may mga ganyan.
0: Una po ako nag-come out dun sa sister ko. Tapos, siya kasi yung pinaparal ko that time. Tapos, pinakita ko lang po yung picture na boyfriend ko, gano'n.
1: Ay, wala man lang, ano, huwag kang magugulat, walang ano, talagang bigla
0: wala
1: lang ito.
0: Wala.
1: Ah, okay. Pero at least kung ganun kayo ka-close, di ba? Ayan.
0: Oh. Opo, pero nag-iyakan kami nung ano, kasi, so, ayun po yung girlfriend ko, yung last, yung naka-yellow. Ayan po yung family ko.
1: Okay. So, sinabi mo sa sister mo, and then what?
0: Ayun po, nag-iyakan po kami, tapos sabi naman niya, parang hindi mo naman kailangan mag-come out sa akin. Parang mahal kita, ganyan, kahit ano pa.
1: Feels. Galing.
0: Tapos, later po that year, nag-come out po ako sa buong family ko, kasi in-invite po yung families dun sa Christmas party namin. And then...
1: Sabi na nga ba, Pasko eh. For some reason, bago ka pa magsalita, I had a feeling, Pasko to.
0: Kasi birthday ko din po kasi December 23.
1: Tama so, yan, may protection.
0: double gift na po sana. Sabi ko po nun ay... nag-perform po ako noon sa Christmas party namin. Tapos, ang pina-reform ko is Serena.
1: Like, tapos, ilisang, ganon? Or nag-ano ka ba?
0: Basta nirap ko po siya. Tapos, doon po ako first nag-drag.
1: Nag-drag ka? Okay.
0: Tapos, nakita ko po yung tatay ko umiiyak doon sa ano sa gilid na nanay ko din parang naluluha kasi
1: nag-drag ka?
0: Kung feel nila that time. Opo.
1: Okay, pero hindi ka pa nag-out noon. Kumbaga naiyak lang sila dahil nag-drag ka, ganun.
0: Hindi po kasi po 'di ba po yung lyrics ng Serena talagang parang sinabuhay po yung pinagdadaanan nating lahat. Parang ganun po. So, habang pina-perform ko po yun, nakatingin po ako sa kanila, sa mga mata nila.
1: So gets then, na nila. Kumbaga parang.
0: Opo, gets
1: na. Malaman nakadrag ka pa, diba?
0: Kasi nakasirena po ako.
1: Diba? Ano ba naman mapa, diba? Kung hindi gets to.
0: Ang hirap nun pag hindi pa nila na-gets.
1: Tapos, after the performance...
0: Ayun po, noong una parang ang hindi pa ang nagulat po ako noon, ang hindi makatanggap is yung nanay ko.
1: Okay.
0: So, mas hindi niya tanggap na ganun. Na actually feeling ko hindi naman sa hindi niya tanggap, takot siya sa society natin.
1: Sinabi niya sa iyo.

0: yan? Ako. Sinabi niya sa'yo yan?
1: Dinidinate po niya.
0: Okay. Pero paano mo naman nasabi yun?
1: Paano ko po nasabi na dinidinay niya?
0: Na hindi ka niya tanggap. Kasi dinidinay niya eh. Parang...
1: Oh, dinidinay po niya na... Hindi, pa po niya may nagtatanong, bading ba si Kevin, ganyan. Hindi, ano yan, may ganyan yan, nagkaka-girlfriend.
0: dinidenay niya na ano kami. Akala ko dinidenay niya na hindi ka niya tanggap. Okay, o sige.
1: Ay, hindi po. Dinidenay po niya at dun sa mga.
0: Okay. So, but did you have that conversation with your mom?
1: Opo, nung ano, ang sabi ko lang po sa kanila nun, alam niyo, wala naman akong problema kung ano na sabihin ng ibang tao.
0: Uh-oh.
1: Ang pinaka-importante lang sa akin is yung nasabihin niyo. So kung tanggap niyo ako, wala na akong pakialam sa sa sabihin ng iba. Iyakan din po.
0: Sabay mo silang kinausap?
1: Actually, parang hindi ko po kaya na ano eh, na yung all together noon. So, ang ano po noon, parang kumbaga iniisa-isa ko po sila.
0: Kanya-kanya po tayo mga style diyan, mga ka-rainbow, no? Depende po 'yan. So, pero naloka lang ako kasi nagsirena ka na, hindi mo pa kinaya, 'di ba?
1: Kaya mas ano po ako eh, mas kumbaga na-showcase ko yung sarili ko sa performances, parang ganoon. Kesa po dun sa
0: outlet talaga.
1: Hindi po ako magaling sa conversations po talaga.
0: But you did it your way and I'm sure they understood, no? Nabanggit mo kanina na kapag natanggap ka ng pamilya mo, sige, last question bago tayo mag-break, no, Kevin? Na kapag tanggap ka ng pamilya mo, wala ka nang pakialam sa sabihin ng iba. Kamusta naman ang naging reaksyon ng mga tao sa paligid mo nung finally nag-out ka na?
1: Actually, ano po eh, mas una po nilang nalaman before family. Kasi, dahil, ewan po nga po, dahil sa society natin, ang hirap-hirap pong mag-out sa family. Kasi, nandun po yung takot na hindi ka nila tatanggapin. Eh, kapag po sa mga friends, eh kung hindi ka nila tanggap, di pili ka ng ibang friends. Eh, ang family po kasi, kapag hindi ka natanggap ng family mo, hindi ka naman pwedeng pumili ng ibang family.
0: Totoo naman.
1: Yun po. Kaya po, late po nila. Ang pinakahuli po nakaalam is yung family ko.
0: Ayan. O sige. Babalikan natin yan, no? So finally, it took roughly 7 years, di ba? From the onset na ma-feel ni Kevin na miyembro nga siya ng LGBTQIA+ community. For him to finally come out in full at 27. So, babalikan natin yan, mga ka-rainbow. Huwag kayong aalis. Sa pagbabalik natin, malalaman natin ano nga ba ang mga misconceptions naman ng mga tao ukol sa mga late bloomers na kagaya ni Kevin. Tutok lamang dito sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
2: Radio Magazine 1278 AM.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
4: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
4: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
6: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
4: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
7: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
4: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
6: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
7: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan.
10: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy,
9: 1278 AM.
13: Rainbow Radyo, Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: At kayo pa rin po ay nakatutok dito lamang sa Rainbow Radyo. Kasama pa rin po natin ang isang sales professional, content creator at LGBTQIA plus late bloomer na si Kevin Magkalas. Kevin, ayan. So, welcome back.
1: Hello, Coach.
0: Ayan. So, bago tayo mag-break kanina, nabanggit ko nga na ano ba naman yung mga misconceptions sa tingin mo sa mga taong kagaya mo na late bloomer na sa pagdating sa pag-embrace ng kanilang ano LGBTQIA plus gender?
1: Misconception, sir. Coach, siguro ano, naiisa lang yung molde ng mga bakla.
0: Ano ibig mo sabihin dyan?
1: Ibig sabihin po, meron po kasi tayong, di ba, meron na tayong, ang dami ng letters ng alphabet natin.
0: Oo, pinupuno na.
1: So, ibig sabihin, so, mas marami pa po tayong ano, letters kesa sa rainbow. Alam tayo dito, ang ibig ko po sabihin, Coach, nakakalungkot na ang misconception po ng mga tao is kapag bading ka, ito lang yung mga kaya mong gawin, ito lang yung mga hindi mo kayang gawin, or kailangan sobra kang feminine, o kaya sobra kang lagi kang masayahin, ganyan, or lagi kang nagjojo. Pero hindi po siya tama, kasi walang molde ang pagiging bakla.
0: Walang universal na ano na mold sa ganyan. In relation naman sa iyong pagiging late bloomer, ano naman sa tingin mo yung biggest misconception nila?
1: Ano ko ba i-explain?
0: as is lang.
1: Parang, ano na, parang siguro po, nagulat po yung mga tao, yung iba, lalo actually, ang medyo mas na nakakagulat is yung mga sa makamag-anak po talaga.
0: So, nagulat sila.
1: Nagulat sila na, kasi nga, before po nagkaka-girlfriend po ako.
0: Siguro, tama ba ang misconception na naiintindihan ko na parang ang biggest misconception is kapag nagkaka-girlfriend ka before or ang isang lalaki nagkaka-girlfriend before, hindi siya pwede maging miyembro ng LGBTQIA+. Hindi po totoo yan.
1: hindi po totoo yan
0: mga ka-rainbow, at alam niyo na magkakaroon din po tayo ng mga episode na ganyan. Moving forward, sabi mo nga ano, mas nahirapan yung mga tao sa paligid mo na tanggapin, 'di ba, yung pagkatao mo, yung pag-out mo. Ano pa yung iba mong mga challenges na pinagdaanan nung nag-out ka na?
1: Sa work po.
0: Bakit?
1: Hindi, ibig sabihin po, meron pong takot. Meron pong takot na baka hindi ka matanggap sa trabaho, or kailangan mong mag-man up para lang po maka-blend in. Ganun po yung pinakamalaking struggle ko noon. Pero fortunately, nahanap ko na po yung kumbaga way ko kung paano magbe-blend in without compromising my sexuality.
0: And how did you do that?
1: Patunayan mo lang sa kanila na hindi hindi balakid ang sexuality mo para maging kang top performer, para maging kang successful sa ano, sa trabaho, ganyan po.
0: I agree with that, Kevin, no, na mga ka-Rainbow, hindi po dapat maging ano, hadlang ang ating gender no matter what it is. And also, hindi rin dapat maging basehan ang gender when it comes to what a person can do or cannot do. Diba? So, wala pong points. At wala, naniniwala ako, unless ang trabaho mo nga, nabanggit ko na to sa aking mga interview, na unless ang trabaho mo ay manganak, lahat po na kayang gawin ng lalaki at ng bakla o tomboy ay kayang gawin din ng babae and vice versa. Diba? Kaya natin gawin lahat yan except manganak. Diba? So, wag natin, unless yun ang trabaho mo, wag natin siyang gawing issue. Sige, Kevin, moving forward, no, you came out technically at 27, okay?
1: Mm-hmm.
0: Meron bang times na nire-regret mo, diba, yung pag-come out mo na medyo late na? Kasi nga, diba ngayon, nabanggit natin kanina na may mga bata, as young as 7, 8, alam na nila, diba?
1: Mm-hmm.
0: How do you think your life would have been different if you came out earlier? May mga regrets ka ba about it?
1: Actually, coach, wala naman po. Ang ano ko lang, ang ano ko lang po ngayon, nararamdaman ko, hindi mo naman talaga, as in, kunyari tayo sa LGBTQIA+ community, hindi natin need mag-come out. Hindi natin need mag-come out, lalo na kung hindi tayo ready. Hindi natin need mag-come out sa buong mundo. We just let people in.
0: Sige nga, okay. Pa-explain.
1: Kumbaga, ako po kasi, natutunan ko ha, siguro dahil 35 na, magta-35 na po ako ngayon. Parang hindi naman po need natin na sa introduction pa lang eh, sabihin natin na bading po tayo. Hindi natin, kumbaga, ako po pinipili ko na lang po ngayon kung sino, kung kanino ko sasabihin. Though, kita naman po, lalo na po sa Facebook ko na bading po ako. Pero hindi po siya dapat maging definition kung sino ka.
0: From what I understood dun sa sinasabi mo, no, Kevin, para sa ating mga listeners and viewers, no, dapat hindi na maging mandatory ang pag-come out. It's more of being para sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community, you can be comfortable as you are without fear, di ba? Because the right people will adjust. Tama
1: yes,
0: ba?
1: Po. Yung mga tama
0: hindi,
1: po. Tama po.
0: I-eliminate na nila yung sarili nila doon. So, kumbaga, hindi dapat nakabase sa ibang tao ang pag-embrace nyo sa sarili nyo kung hindi nakabase kung gaano nyo katanggap at kamahal ang sarili nyo. Diba? As you are.
1: Tama, so, coach. Ayun. Tama, coach.
0: O, diba? Now, moving forward, kamusta naman ang pag-embrace mo ng new life mo at yung mga relationships sa tao sa paligid mo noong nag-out ka na? Nabago ba? Nabago ba yung pananaw mo pagdating sa mga relationship? O ito, parang ito gusto ko pa rin makasama to. Kasi noong nag-out ako, sinuportahan niya ako. Itong mga nawala, okay na, ayoko na dito. Ano nangyari sa'yo when it comes to that?
1: Inano ko na lang po, tinanggap ko na people come and go talaga. So, kung hindi, kumbaga, ako po tapos na po ako sa phase na kailangan ko ng validation from others para lang po mag-fit in. Kailangan ko ng acceptance from others para lang mag-fit in. Ako po hindi na po ganun ngayon. So, tama po yung sabi niyo na parang people will adjust kung talagang gusto ka po nila makasama. Tapos, meron din po akong ano, na you find your own family. Kung hindi po sinasabi ko na itakwil mo yung pamilya mo. Kumbaga, meron ka po kasing totoong maging as you age, meron po talagang mahahanap na mga tao na tuturing ka bilang pamilya, na tanggap ka at alam mo yung mga experiences mo, mga ganyan po. At bahagi sila ng magiging experiences mo. Ganun po, coach, yung medyo take ko ngayon sa...
0: Oo. Ito yung mga chosen family, no? Actually, magkakaroon din tayo ng topic na ganyan dito sa Rainbow Radio, mga ka-Rainbow. Yung para ba, outside of your ano biological family, sino nga ba itong mga chosen family? Ano ba? Mga drag families, di ba? Mga friends, or even random strangers that are willingly and able to accept you for who and what you are. O, ayan. Sige. Kevin, moving forward, ito naman ang tanong natin ngayon, no? Sa storya ng buhay mo, ano yung nakita mong silver lining sa pag-come out that late or yung at that age? Meron ba? May naging benefit ba for you to actually hold off until that long? Kasi mahirap po yun, mga ka-Rainbow, ha? Remember, at the onset, it took 7 years. 7 years of denying, of hiding, of trying to make sense of everything. Diba? And trying to conform. So, on your end, Kevin, ano kaya yung silver lining ng pagiging isang late bloomer pagdating sa pag-embrace ng iyong sexuality? Ayan.
1: Siguro, coach, ano na po, dahil nga po mas late na po natin late na tayo nag-come out, mas sure na tayo sa sarili natin, mas established na po tayo sa buhay natin. And mas wala na tayong pake sa sasabihin ng ibang tao. Yun po yung, kasi kung earlier siguro po ako nag-come out, mas magninid ako, magsisik ako ng validation, mas maghahanap ako ng acceptance sa ibang tao. Pero dahil po medyo mas late na po ako nag-come out, ayun po, kahit yun nga sabi ko po dun sa nanay ko, ang mahalaga lang sa akin is yung nasabihin nyo. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao.
0: Ang ganda na sinabi mo doon, Kevin, no? Talaga naman, totoo yan. As you age, hopefully, you realize what truly matters to you, di ba? And you would eventually, alam mo yon, recognize the fact na parang hindi naman po lahat ng tao, mga ka-Rainbow, ay kailangan maging parte ng storya nyo until dun sa happy ending, di ba? Happily ever after. Okay lang na may isang chapter lang sila because, again, as you change, 'di ba? You lose people, pero in the long run you would also meet people who are willing to embrace you based on the version that you've changed into. O, ayan. Eto, bigla ko naalala, no? Ano, Kevin, nagkaroon ka ng apat na girlfriend bago si best friend, tama ba? Or pang-apat si best friend? Tama,
1: diba? Pang-apat po si best friend.
0: Anong reaction nila ngayon?
1: Actually, po iba, isa kumari ko.
0: That's beautiful. Oh, okay. Oh, oh. Because why not?
1: Tapos, di ba po? Parang, yun nga po, parang natanggap din naman po eh. Kumbaga, siguro yung nararamdaman natin na hirap lang sa ngayon is yung acceptance po talaga sa sarili natin.
0: Yun yung pinakamahirap for you?
1: Opo, yun po talaga yung feeling ko. Kasi doon ka magkakaroon ng anxiety, doon kasi you're living in the future na parang ano na sabihin nila, anong ire-react nila kapag naging ganito ako, ano. Pero once na matanggal po yung self-doubt, ayun po, feeling ko mas madadalian po tayong
0: totoo naman.
1: Tanggapin yung sarili natin.
0: Oo, ayan. And on that note, ano sa tingin mo yung biggest lesson naman na natutunan mo, diba, dito sa entire journey mo? Kasi napaka-inspiring no, na from age 27 up to now that you're 35, sabi mo, I'm sure marami na rin nangyari uli sa buhay mo. So if you were to, alam mo yon, come up with that single lesson that really changed your life, ano ito?
1: Ano po siguro? Meron tayong perfect time. Huwag nating i-rush. Huwag tayong ma-pressure. Huwag tayong magpa-dictate sa society kung ano at kailan natin matatanggap yung sarili natin. At higit sa lahat po, coach, sabi nga ng Ben and Ben, hindi ka sayang.
0: Ganda. As in goosebumps yung part niya. Totoo yun ha. Ayan yung mga nagsasabi po kanina ha, yung mga tito, tita, mga kung sino man sa society natin nagsasabi na ito karamihan na naririnig ko rin before eh, sayang naman, ano, gwapo or ano, ganda lahi niya, kaya lang bakla or tomboy, mga ganyan. Hindi po kayo sayang kasi marami naman po kayo napapasayang iba. Diba? Ibang gender. So, hayaan nyo lang yung part na yan. Now, bago tayo magtapos, no, Kevin, ano ang magiging mensahe mo sa mga miyembro na LGBTQIA+ community na hindi pa nag-out at naghihintay ng tamang time pero nasa edad na? Ayan.
1: Ano, medyo mahirap po yan, coach, kasi... Yun nga po, kailangan ma-feel nila sa sarili nila na ready na sila. Kasi hindi po, mahirap po yan kapag po sa iba nang galing yung pagka-come out nila. Pero ang ma-advise ko lang po sa kanila is take your time, wala tayong deadline. At kung hindi ka comfortable mag-out, hintayin mo yung tamang panahon na maging ready ka.
0: Kasi nasa iyo naman yun, di ba? As in, at the end of the day, ikaw rin mismo ang makaka-feel if tamang oras na ba, tama na ba yung sitwasyon, ikaw makaka-define yan and no one else. Kevin, if you were given a chance to talk to your younger self, ayan, yung hindi pa nag-out.
1: Parang Drag Race tayo.
0: Alam mo naman, di ba? So what would you say to your younger self? Ngayon na at this point in time, you fully realize who and what you are. What would you say to your younger self na maybe in the process of figuring things out during that time?
1: Siguro sabihin ko sa younger self ko is laban lang. Laban lang kasi maraming taong magja-judge, maraming taong magda-doubt, maraming tao ang hihilahin ka pababa. Pero nasa sayo pa rin yon kung bibigyan mo sila ng pansin or bibigyan mo sila ng attention. Kasi sabi nga ni RuPaul, if they're not paying your bills, pay them no mind.
0: Ay, ganda. Gusto ko to. Meron tayong kasama sa ating patron, di ba? Ito naman, of course, no man is an island, Kevin, no? What would be your message for the people around mga LGBTQIA+ late bloomers na, alam mo yun, ano kaya yung pwede nilang gawin or sabihin para magpakita ng suporta? Kasi at the end of the day, mga ka-rainbow, ang pag-out po, diba, no matter what age, ay hindi madali. Diba?
1: Tama po. Siguro, coach, parang ano lang, make yourself available and wag mong ipa-feel sa kanila na mahirap mag-out. Kasi yun ang pinaka-need ng mga tao na nasa closet pa rin hanggang ngayon. Na kasi kaya sila nasa closet pa rin ngayon, maraming factors na at siguro hindi nila na-feel na safe sila para mag-out. So if you have a friend na tingin mo nahihirapan, just make yourself available and make yourself make yourself na maging ano nila, outlet nila. Para mag-come out sila. Parang ganun.
0: To become your friends or family safe space. Yun yung pinag-aaral.
1: Yes, yun yung hinaharap.
0: Actually, ikaw yung, ikaw yung nakaisip nun. Inano ko lang. Binabalize ko lang. Ayun. Maraming salamat, Kevin. Paano at saan kanila mahahanap kung gusto nila magtanong about, alam mo yun, your experience or to get in touch with you?
1: Sa Facebook po tsaka sa Instagram. Sa IG is at Kevin Mag that DGAF. Tapos sa Facebook is Gan Kevin Magkalas po.
0: Ayun. Maraming salamat sa ating ka-rainbow na si Kevin Magkalas, isang sales professional content creator at isang self-professed LGBTQIA plus late bloomer. Maraming salamat, ka-rainbow.
1: Thank you po.
0: Ayan, sa'yo naman ang kwentuhan na yun, no? But at this point in time, of course, gaya ng dati, i-share ko naman yung mga take ko, yung mga nakuha ko dito sa discussion natin. Siguro unang-una, ang gusto kong i-emphasize, no, may kanya-kanya po tayong timeline ng pag-out. Hindi rin po yan gaya ng halimbawa, i-assume natin about papapakasal na dapat mangyari at a certain age. Kanya-kanya po tayo yan. And on that note, dahil kanya-kanya tayo, you can never be too late to come out. Kasi meron pa, for as long as you finally embrace yourself, eh go lang yan. May time pa para enjoy ang buhay. At pangalawa naman, gusto ko lang i-emphasize, mga ka-rainbow, ang importance ng pagkakaroon ng support system. Binibigyan nyo po ng lakas ng loob na magpatuloy at maging totoo sa kanyang sarili ang mga member na LGBTQIA+ community. So sa mga family, friends, co-workers, classmates, or whoever else surrounding the people who need to come out, just be there. Hindi nyo po kailangan magsalita. Kailangan lang po nila ang presensya nyo, pag-unawa at pagmamahal. Ayan mga ka-rainbow, pwede nyo pa rin pong balikan itong episode na to sa Rainbow Radio Facebook page. Naka-up na po siya mamaya. At next week naman, meron naman tayong pag-uusapan na isa na namang napaka-interesting at heartwarming na topic. Kaya naman, tutok lang. Now, bago tayo maghiwalay, gaya ng dati, gusto ko lang ipaalam sa lahat na ano man ang pinagdadaanan, kaya nyo yan, walang iwanan, dahil dito sa Rainbow Radio, belong tayo dito. Ako po si Coach Mike Celis, hanggang sa muli, kita-kits po tayo mga Rainbow. Bye!
13: Ano man ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan, the first and the only at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radio. Rainbow Radio. Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil belong Carito. Rainbow Radio.
2: Radio Magazine.
9: 1278 AM.
12: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radio Magazine. 1278 AM.
15: Radio Pilipinas.
16: Radio Publiko.
17: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
18: Hala, totoo? San ka sumali?
17: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
18: Naku po! Juan! Scam yan!
17: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
18: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
17: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
18: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
17: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
18: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
17: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
19: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
18: Kaya huwag magpabudol, bes!
20: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
21: Fake news yan! Mali!
22: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
21: Fake news yan! Mali!
23: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
21: Fake news yan! Mali!
24: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
25: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
26: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
25: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
26: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
25: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
8: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
27: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
9: 1278 AM.
28: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
29: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
30: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
31: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
32: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
33: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
34: Radyo on the go.
33: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
35: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
36: PBS Receiver.
35: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
33: Libre to ha?
36: Walang bayad?
33: Oo, walang bayad!
36: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
37: Bubungad sa umaga.
38: Trending issues na pinag-uusapan.
39: Mga programang aabangan.
40: Agahan hanggang hapunan.
39: 66 Informasyon.
41: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278. AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
12: Serbisyong kailangan.
9: Serbisyong kailangan.
12: Direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.

0: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan ang kahaponan.
10: 66 Impormasyon.
11: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
12: Ang oras natin, isang minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali.
13: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng mga balita, LCSP umapela sa LGUs na wag munang ipatupad ang NCAP. May pag-uulat dyan si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Nanawagan ang lawyers for commuters, safety and protection sa mga local government units sa Metro Manila na wag munang ipatupad ang kanilang no contact apprehension policy o NCAP. Ayon kay LCSP President Attorney Ariel Linton, kailangan muna magkaroon ng public consultation tungkol sa pagpapatupad nito. Dapat ding linawin niya kung bagong ordinansa ang NCAP, kung nagkaroon ng public hearing at kung paano titiyakin ang due process para sa mga motorista. Hiniling din ni Linton na ipaliwanag kung may private contractor na kikita mula sa mga multang makokolekta. Binanggit niya ang naging desisyon ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa NCAP ordinances ng ilang LGU. Dilinaw ng Korte Suprema na ang dismissal ng mga petisyon ay hindi nangangahulugang idiniklarang valid ang mga kinuwestiyong NCAP issuances. Sinabi ng LCSP na hindi ito tutol sa traffic enforcement, ngunit dapat malinaw at naayon sa batas ang pagpapatupad ng NCAP. Para sa Mago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, Dole, pinalalawak ang tupad tungo sa skills, negosyo at pangmatagalang trabaho. May pag-uulat dyan si EJ Lazaro.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Pinalalawak ng Department of Labor and Employment o DOLE ang tupad program upang hindi na lamang magbigay ng pansamantalang trabaho at kita, kundi maging daan din sa skills development, livelihood at mas pangmatagalang employment. Sa ilalim ng Department Order Number 239-E Series of 2026, ipatutupad ang 7 bagong inisyatiba na nakatuon sa Work to Skills, Work to Enterprise at Work to Employment Pathways. Kabilang dito ang Skill Pass para sa Skill Certification, Tropa Negosyo Trabaho para sa pagtatayo ng micro-enterprises at kahanap na nag-uugnay sa mga job-ready workers sa mga MSME na nangangailangan ng empleyado. Mayroon ding Sagip Trabaho, Match Fund LGU, Tulong Aral at Trabahong Dagat na naglalayong palawakin ang mga oportunidad sa trabaho, negosyo, edukasyon at blue economy. Layunin ng DOLE na gawing tulay ang tupad mula sa pansamantalang trabaho tungo sa mas matatag na kabuhayan, dagdag na kasanayan at sustainable employment. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At para sa huling balita, Manila Water Philippine Ventures, pinaghahandaan na ang El Nino. Para sa buong detalye ng balita, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
2: Pinalakas na ng Manila Water Philippine Ventures, MWPP, ang pag-aanda nito sa inaasahang very strong El Nino na posibleng tumagal hanggang unang bahagi ng 2027. Ayon sa pag-asa, abot sa 85 probinsya ang maaaring makaranas ng dry conditions, dry spell at drought mula Oktobre hanggang Marso. Sa Cebu, kasalukuyang naghatid ang MWPP ng 30.3 milyong litro ng potable water kada araw at may karagdagang kapasidad na 7.5 milyong litro. Kabilang sa mahakbang ang pagmamanman at rehabilitasyon ng water sources, preventive maintenance at paghanda ng water tankers, mobile treatment plants at standby deep wells. Naghanda rin ang kumpanya ng bagong water facilities na inaasahang makapagdadagdag ng hindi bababa sa 12.5 milyong litro na tubig kada araw para sa Metro Cebu. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:78 AM para sa iba pang impormasyon. I-like at i-follow din po kami sa aming social media pages at Radyo Magazine. Muli po ako si Jared Moreno, ako po ang inyong naging tagapagbalita.
4: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba?
5: Swak na budget recipes?
4: Light na buong family!
6: Tala kayang makakalikasan!
7: Anything under the sun!
8: Radyo Magazine, 12:78 AM.
9: Radyo Pilipinas!
10: Radyo! Publiko!
9: Radyo Pilipinas!
11: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
13: I love it when you call me Senorita.
14: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
12: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahili ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
15: Pauso.
12: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: Okay class, recess, break time.
17: Yay! Tignan mo tong baon ko.
18: Anong baon mo? Pahingi naman.
16: Oops, magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
19: Teacher, ano po yung hand, foot and mouth disease?
17: Teacher?
16: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
17: Naku, nakakatakot naman po.
18: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
20: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
21: Radyo Magazine 1278.
22: Bubungad sa umaga!
23: Trending issues na pinag-uusapan!
24: Mga programang aabangan!
25: Agahan ang gahapunan!
26: 66 Impormasyon GIS, your general information station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas!
10: Radyo! Publiko!
9: Radyo Pilipinas!
11: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos.
8: Mga balita, trends, at lifestyle.
11: Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
8: Batang Broadcaster.
11: Sa Radyo Magazine,
8: 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at podcasting ba ang hanap mo? Nako, dito yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang swak sa kabataan. Ito ang Batang Broadcaster.
1: Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278
0: AM. Ako, good afternoon po sa inyo, no, sa mga listeners po natin and viewers natin sa ating Facebook live stream. Ako, Sabado na naman. Pero bago po tayo magsimula sa ating talakayan ngayong araw na ito, katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyo pong kakalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages. I-type lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, TikTok, X, at YouTube. At kung kayo po ay may mensahe, suwestyon o ideya na nais pong ipahatid sa ating himpilan, nako, ipadala nyo na po yan sa radiomagazine@gmail.com. At sa pagkakataon naman pong malayo kayo sa inyong mga radyo o wala po kayong access sa mga radyo, nako, huwag kayong mag-alala dahil mapapakinggan na rin po ang ating himpilan sa pamamagitan ng isang mobile application. Tama po, sa pamamagitan ng PBS receiver ay mapapakinggan na ang lahat ng istasyon sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. But wait, there's more. Nako, ano kaya yon? Maaari nyo na rin pong kami subaybayan sa aming website. Nako, para sa mas marami pang magazine stories, featured articles, and many more. I-type lamang po ang radiopilipinas.ph/radiomagazine sa inyong browser. Kaya ano pang hinihintay ninyo, bisitahin na ang Radyo Magazine online at manatiling updated sa mga kwentong hatid namin para sa inyo.
1: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Nako, muli po, good afternoon, no, for all our listeners and viewers for today. Samahan niyo po ako sa isang talakayan ngayong Sabado. Wala po tayong batang broadcaster na makakasama sa ating tabi, no, pero marami po tayong inihandang mga balita, good news para sa ating listeners. Unahin na nga po dyan natin ang nalalapit na NHEPC o National Higher Education Press Conference. O NHEPC, ito nga po yung kumbaga, malawakang kompetisyon ng mga campus journalists sa ating bansa at ibabahagi po natin o ihahatid po natin sa ating talakayan ang mga latest update. Just to give you a backgrounder, no, ito pong NHEPC ay maikukonsiderang pinakamalaki, pinaka-ingrande at prestigious stage para sa mga campus journalists, no. Matatandaan po natin sa ating mga naging talakayan sa mga nakaraang linggo na yung mga batang broadcaster na nakakapanayan po natin ay mithiin po talaga nilang marating ang national stage. Pero sila po ay siyempre tumanda na, no, narating na ang kolehiyo at hindi po nila nakamit o nabigo po silang marating ang national stage nung sila po ay elementarya at sekundarya. Pero sa pagkakataong to, nako, mas bibigyan po sila ng mas malaking entablado, bibigyan po sila ng oportunidad na marating o ma-reach ang kanilang goal bilang isang campus journalist. Gaganapin na po yan. Simula 2027, ito pong NHEPC ay nabuo matapos pong palawakin ang konsepto ng Luzon-wide Higher Education Press Conference o LHEPC na nakatuon lamang sa mga campus journalists, college campus journalists sa Luzon. Pero sa bagong setup po, mas engrande na, no? Sabi nga po natin, mas malaki na yung mas malaking populasyon na po yung makakasali dito sa kompetisyong ito. Dahil mula Visayas at Mindanao ng mga campus journalist ay makakasali na dito po sa NHEPC. Kaya po, magiging pambansang kompetisyon na ito para sa mga campus journalist. Ayan. Muli po nakatakda po itong maganap no sa March 10 hanggang 12, 2027 at ang host city po ay ang Vegan City sa Ilocos Sur. Ngayon po magbibigay po tayo, maghahatid po tayo ng mga latest update na kanilang inilalabas sa kanilang Facebook page na National Higher Education Press Conference o NHEPC. Inilabas na nga rin po ng NHEPC ang kanilang mga group category. Ayan, makikita po natin sa ating monitor. No, ito po ay nahahati sa apat na grupo. Una na po dyan yung newsletter. Ano po yung nakapaloob sa newsletter? Sabi po rito, ito po ay kabibilangan ng news, opinion editorial, devcom, features, literary, sports, at page design. Sa ikalawang grupo naman po ng mga categories, nandyan ang tabloid, kung saan matatagpuan ang parehong kategory pa rin no, na news, opinion, editorial, devcom, features, literary, sports, at page design. Para sa pangatlong kategory, ito naman po ang magazine no, na may news, opinion, editorial, devcom, features, literary, sports, visual arts, page design, at cover design. At ang ikaapat nga pong kategory, ang literary folio, na may literary content, literary concept, visual arts, page design, at cover design. Yan po yung mga kategoring ihahatid or matutunghayan o aabangan natin sa nalalapit na NHEPC. No? Para po sa mga campus journalists, mga batang broadcaster na nakikinig po sa atin, alam po natin kung gaano po ka-big deal ito. No? Kasi ito po ang kauna-unahan sa ating bansa na magkakaroon po tayo ng patimpalak ng mga campus journalism para makita po natin kung gaano na po sila kahusay sa kanilang pagsulat at pagbabalita. No? At dadako na nga po tayo sa another update pa rin po, patungkol pa rin po dito sa NHEPC. Inilabas na nga rin po ng NHEPC no, ang mga schedule para sa regional naman po. No? Kasi ito pong NHEPC ay parang setup din po sa mga patimpalak kompetisyon sa elementarya at secondary na may mga level po silang dapat ma-accomplish o malampasan o mapagtagumpayan para po sila ay mag-qualify sa national stage. Unang-una na nga po dyan sa Central Visayas. Ito po ay gaganapin sa January 9 to 10, 2027. Ako next year po. So, ngayon pa lang yung mga estudyante ang kalahok po dito sa RHEPC ay naghahanda na, nag-e-ensayo na para sa kanilang mga kompetisyong sasalihan. Ito po ay gaganapin sa Southwestern University FINMA, West Campus sa Cebu City. Siyempre, dadako naman po tayo sa Calabarzon na nakatakdang mag-compete, no? Isagawa ang RHEPC sa February 15 to February 17. Ayan, 2-day event po ito, no? At gaganapin naman po ito sa Batis Aramin Resort and Hotel sa Lokban, Quezon City. At para naman po sa Bicol Region, isasagawa ang Regional Tertiary School Press Conference o RTSPCV sa January 27 to 29. Next year po yan, no? 2027, sa Sorsogon State University sa Sorsogon City. Ayan. Ayan po yung mga inilabas, mga paunang update no, para sa iba't ibang rehiyon na may schedule na para sa kanilang RHEPC. Abangan po natin sa Facebook page ng NHEPC o sa iba't ibang institusyon ang kanilang mga schedule po para po sa nalalapit na RHEPC. Ngayon, dadako naman po tayo. Ipapaliwanag natin, no? Ang dami po nating sinasabi mga terminologies, NHEPC, RHEPC, pero bagamat yung ilan po sa mga listeners natin hindi po lubos na uunawaan kung ano po ito, no? Pero ipapaliwanag po natin kung paano nga po ba mag-qualify sa national stage. National stage po ito po yung pinakamataas, pinaka-engranding competition, no? Para sa mga campus journalist. Simple lang po ang proseso. Ayan, nakikita po natin sa ating mga screen, no? Sa mga nakatutok po sa atin sa Facebook live stream, nakikita po nila yung parang diagram, yung illustration kung paano po mararating ang national stage. Ito po ay nahati sa tatlong, kumbaga tatlong stop, no? Unang-una na po dyan yung campus publication, pangalawa po ang regionals, at syempre yung pinakamataas o yung pinaka-final stage para marating mo ang national stage. Ito po nga po yung NHEPC. Paliwanag po natin. Siyempre, magsisimula po ito sa official campus publication. Dahil ang bawat paaralan po, no, ay may kumbaga kinabibilangang publication, may inire-representang publication, no? Ang mga qualified student journalists po na pipiliin ng kanilang official campus publication ang siyang kakatawan sa kanilang paaralan sa Regional Higher Education Press Conference o RHEPC. Ayan, ito po

0: Para makalaho, kailangan bona fide college student at kinakatawan or kumakatawan sa official student publication ng kanilang campus o institution. Ayun. At para naman po sa regional level, dito na po maglalaban-laban yung mga ipinadalang mga campus journalists mula sa iba't ibang schools, no? At doon po sila maglalaban-laban sa kanilang mga contest category at medium. Yung nabanggit po natin kanina, no, para sa group category. Sa mga nung nakaraang linggo po ay naibahagi natin yung mga individual category, no. At kung hindi niyo po napanood 'yon, bisitahin niyo lang po ang Facebook page ng National Higher Education Press Conference. Doon po naka-post yung mga categories na pwedeng salihan ng mga estudyante. At mula rito, top 5 regional winners naman po sa bawat contest, category at medium ang magkakaroon ng pagkakataon lumaban sa National Higher Education Press Conference. Ayun, top 5 winners po, no, yung magka-qualify naman po sa NHEPC. So after the school campus publication, after po kayong piliin at tag-compete po kayo sa inyo mga categories and medium, nanalo po kayo, pasok po kayo doon sa top 5, kayo po ang magka-qualify at marireach ang national stage. Kung walang qualified na top 5 winners, maaari naman pong pumili ng kapalit. Ayan, pwede pong palitan mula sa 6th hanggang 10th placer. Basta nakikipag-kompetensya rin sa parehong contest category at medium. Ayan, kung hindi po nag-qualify yung winner, hindi po nag-qualify yung isang winner doon sa isang category, hindi pasok po siya sa top 5, pero nag-fail po siya sa isang kumbaga qualification, maaari pong humugot ng kapalit mula sa 6th to 10th placer. Ayan. As long as same category and same medium po yung sinasalihan po ninyo. Ayan, muli po, ganun lang po kasimple, no, yung setup para po ma-reach ninyo ang national level. Unang-una na po dyan yung campus publication, regionals, and of course, nationals. Para po sa ibang detalye at impormasyon, aabangan po natin yan sa Facebook page at ibang website, no, ng National Higher Education Press Conference. Aabangan po natin ang susunod na anunsyo kaugnay sa kauna-unahang NHEPC sa 2027. At yan po ang update natin sa nalalapit na national level para po sa mga campus journalism sa kolehiyo. Maratiling nakatutok, magbabalik ang Batang Broadcaster.
1: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Ay, pwede naman, natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
3: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
2: Munti ka na ako dun, ah. Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
3: Sheesh!
2: Hatid ng bagong boses ng kabataan, batang broadcaster, sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Kanina nga po, ibinahagi natin ang latest update sa nalalapit na NHEPC o National Higher Education Press Conference. Ito po yung malaking kompetisyon ng mga campus journalist, specifically mga college student po no, sa ating bansa. No? Ngayon, dadako naman po tayo from broadcasting to photography. Ayan. Inilabas nga po ng PAGCOR no ang mga grand winners no sa kanila pong 2026 photography contests. 24 na photographer nga po ang kinilala ng PAGCOR bilang grand winners sa katatapos lang na 2026 PAGCOR contest na ginanap noong September 15 sa PAGCOR Corporate Office sa Pasay City. Nakikita po natin sa ating monitor yung iba't ibang mga larawang pumukaw po at nanalo no sa atensyon ng mga judges at makikita po natin na ang kanilang mga subject po ay mga bata kung saan pinapakita po nila yung paglalaro, yung pagtatang pisaw sa putikan, paglalaro sa araw, no, binabalikan po natin yung mga larong Pinoy din dito po sa katatapos lang na PAGCOR Photography Contest 2026. At ngayong taon nga po, nako, 3,500 entries po ang lumahok, no, dito po sa kanilang patimpalak mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. At hinati po ito sa tatlong kategori. Ito pong nakikita natin sa ating screen, iba't ibang kategorya po yung sinalihan ng mga larawan. At ayan nga po ang conventional, mobile at drone. Siguro kayo po ay nagtataka kung bakit mga bata po yung nakikita natin no sa mga pictures, sa mga larawan po na kinuha ng ating mga photographers. Dahil dyan po nakaangkla ang kumbaga tema ng 2026 theme ng PAGCOR. No? Ito nga po yung Kids at Play. Natampok po sa kompetisyon ng mga larawang nagpapakita ng saya, pagkamalikhain at mga aral na natutunan ng mga bata sa pamamagitan ng paglalaro. Ako, nakakatuwa naman na nakikita po natin yung traditional na paraan ng paglalaro. Kasi ngayon, kung tatanungin po natin yung mga kabataan, mostly nasa computers, gadgets na po yung hawak po nila. No? Pero ito po yung layunin ng kompetisyon na i-highlight na meron pa rin mga batang naglalaro sa labas, nagpapaawis, sa labas, no, tirik ang araw at nagtatampisaw sa ulan. At ipapakilala po natin na ngayong araw yung mga nanalo, yung mga nagwagi, yung 24 winners po from 3 categories, conventional, mobile at drone. Unahin na po natin dyan sa conventional category. Wala po ang naging grand winners, no? Isa-isahin po natin sila na kung medyo marami po ito, no? Sina Jesse Eno Jr. para sa Playground of the Sea, Rio Donner Flores para sa Racing the Shift Sands, Joshua Escalona para sa Circles of Life, Lee Harvey Gumban para sa Gravity Can Wait, Johnny Pomoseno Togonon para sa Ulan, Marvin Maning para sa Unbothered, Rogelio Jr. Santos para sa The Days We Never Knew We'd Miss, at Klein Echo para sa Grit and the Golden Dusts. Muli po, sila po ang mga nanalo at kinilala ng PAGCOR para sa conventional category ng Photography Contest 2026. At syempre, no, hindi lang naman napagkilala yung kanilang natanggap. Sila rin po ay pinarangalan ng tigi isang 100,000 peso. Nako, nakakatuwa. No, na cash prize po yan. Syempre, trophy at certificate of merit. Samantala, sa mobile category, tatalon po tayo sa isa pang category sa photography contest na mobile category. Gamit po nila dito yung kanilang mga cellphones, no, dahil mobile nga po siya. Kabilang po dito ang 8 grand winners din na sina Robert Alvarez para sa Dream Steak Flight, Stevie Manugas para sa Kami at ang Dagat, Ethel Padesho para sa Wear Paper Boats Scary Childhood Dreams, Johnny Pomoseno Togonon para sa Saranggola sa Baybayin, Pinky Manzano para sa Leap of Friendship, Porfirio Medina Jr. para sa Caution, Cushion Wet Floor. Jobert Espino para sa Splashing in the Greens at Charlie Villagracia para sa Playground of Joy. At dadako naman po tayo sa huling category ng kompetisyon, ang tinatawag na drone category, no? Kung saan gagamit po sila ng isang drone at i-operate po nila ito para kumuha ng mga litrato, no, mula sa himpapawid, kumbaga. Nagbagi po rito sina Joel Forte para sa Fun Fun Fun, Here We Come. Eman Foronda, yan, para sa Matayog na Pangarap. Ed Kirby Bunan para sa United in Play. Franz William Felicio para sa Lipad. Si Roderick Tan naman po ang nanalo para sa Playground. Christopher Andres para sa Where Creativity Begins. Reza May Vasquez para sa Nag-iisang Alon at Mary Joy Christy Sasan para sa Gitna ng Lakbay. Nako, sila po yung bumubuo sa 24 grand winners ng Pagcorno. I believe ito pong competition nila ay annual po ito, no? Kumbaga every year iba't ibang category, iba't ibang theme po yung pwedeng salihan kung saan nakaangkla po yung photography contest category. And of course, no, kung yung conventional category ay nakatanggap po sila na 100,000 pesos. No, dito naman po sa mobile and drone category, sila po ay nakapag-uwi ng 50,000 na cash prize each po yan. No? At meron po silang trophy and certificate of merit. Ito nga pong September 15, nagpadala din po ng mensahe si Pagcor Chairman and CEO Alejandro H. Tenco. No, sabi niya po, hindi lamang saya at inosente ng pagkabata ang naipakita sa mga larawan, kundi pati ang mga pagpapahalagang natutunan ng mga bata sa paglalaro. Nakatunay po yan nakita talaga, no, sa kompetisyon. Nakita po natin yung vibrant pictures, mga larawang kuha po ng ating mga local photographers na napakahusay at puro talaga ng talento ang mga Pinoy. Ipinangako naman po ni Tenco, no, na susuportahan po nila yung ganitong inisyatiba na magbibigay pa ng opportunity sa iba't ibang creative talents, no, particular na sa mga programang nagbibigay ng pagkakataong mapaunlad at may ipakita ang kanilang talento sa mas malawak na publiko. At kapansin-pansin naman po, out of all the kumbaga winners po, kapansin-pansin po dyan, si Johnny Pumoseno Togono na nanalo po siya sa conventional category, pati sa mobile category. Imagine, may 100,000 ka na, may 50,000 ka pa, napakahusay po. Ni Johnny Pumoseno, siya po ay naging finalist din noong 2024 Pagcor Photography Contest. At ngayong taon, muli po siyang nagbalik. Yan, at nakakuha po ng grand prize sa parehong kategory, conventional at mobile categories. Ano yan, nagbahagi rin po siya ng mensahe, no? Nang siya po ay tanghaling winner sa dalawang kategory. Sabi niya po rito, nais niyang maipaalala sa mga tao ang kanilang kabataan at may ibalik na ang mga simpleng saya at alaala ng pagkabata sa pamamagitan po ng kanyang mga winning photographs. At para naman po sa susunod na taon, inanunsyo rin po ng Pagcor doon sa naturang event, no, yung pagkilala po nila sa winner. Syempre, nireveal na rin po nila yung magiging category, magiging tema na, no, sa susunod na edisyon ng kanilang photography contest. Ito naman po ay nakadoon sa Philippine Festivals. Nako, napakarami po ng mga pista, no, sa ating bansa. We have a very rich culture po, no, na pwede pong ay magandang topic po na may ipakita dito sa kanilang contests. Muli po, ang kanilang tema for 2027 ay Philippine Festivals, a homage to Filipino culture and tradition. Kaya po inaanyayahan po ang mga lokal na photographer na gamitin ang kanilang mga lens upang ipakita ang mga makulay na festival at mayamang kultura at tradisyon ng ating bansa. Muli po, yan ang Pagcor Photography Contest 2026. Aabangan din po natin yan sa susunod na taon at i-highlight o bibigyan po natin ng pagkilala ang talento ng Pinoy pagdating sa photography. Manatiling nakatutok, magbabalik po ang Batang broadcaster.
1: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
3: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
4: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
3: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
5: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
3: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
6: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
3: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
5: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
6: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ikaw ba ay naharana na?
8: Tumawin mo sana.
7: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
8: uso pa ba ang harana?
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
12: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
13: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
5: Uy, Bex! Sino na naman yung kamitap mo?
16: Secret! Baka agawin mo.
17: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
16: Ha? Pero Doc, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
18: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
16: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
5: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
18: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
16: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka!
18: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
19: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
22: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
25: Swak na budget recipes.
26: Light na buong family.
27: Tala kayong makakalikasan.
28: Anything under the sun.
29: Radyo Magazine 1278 AM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
1: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang ala 1 ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
32: Batang Broadcaster.
1: Sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: And we're back. Ay, nakatutok pa rin po dito sa Batang Broadcaster. Ang oras po natin ay 12:49. Ako, malapit na po matapos ang ating talakayan ngayong araw na ito. Pero marami pa po kaming mga balitang inihanda para sa inyo. Ngayon po, talakayin natin ang taas presyo. Ako, alam kong ramdam na ramdam po ito ng mga commuter. Ako po, personally, isang commuter din. At noong Monday pa nga po, ramdam ko na yung pagbabago ng ating pamasahe. Naglabas nga po ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng aprobadong bagong pasahe. Yan, bagong pamasahe para sa mga public utility jeepney o PUJ. Yan, makikita po natin sa ating screen, no, yung kumbaga graphics para lubos po nating maunawaan yung pagbabago po ng presyo ng pamasahe. No, ito po ay para sa traditional jeepneys, no. Sabi po sa kanilang guidelines, no, sa kanilang bagong guidelines. Ayan. Ang unang 4 na kilometro po ay nagkakahalaga na ng 14 pesos. Habang ang 2 pesos naman po ang dagdag sa bawat susunod na kilometro. Samantala, para sa modern jeepney naman po, no, para sa mga sumasakay po sa mga e-jeeps, modern jeepney, ako po sumasakay din ako ng modern jeep at ramdam na po natin yung pagbabago, no. Nagtaas naman po sa 17 pesos ang pasahe sa unang 4 na kilometro at 2.40 pesos naman para sa bawat susunod na kilometro. Ayan po yung pagbabago na kikita natin at ramdam po natin yan, no. Sa lahat po ng public transportation, hindi lang po jeeps, no, ramdam na rin po yung pagbabago at pagtaas ng presyo ng pamasahe. Nagsimula po yung implementasyon para po sa mga nagtatanong, no, kasi may mga nakasalubong po ako or may mga nakasakay po ako sa jeep na sila po ay nakikipagtalo, no, sa mga chopper, sa mga tawag dito sa mga barker, no, na bakit tumaas na. Ito po ay implemented pa noong Monday or nitong Monday lang, September 28, 2026. Yan, I hope po kayo po ay nalinawan sa ating abiso, no. Maging aware po tayo sa pagtaas ng presyo ng pamasahe. Kaya para sa mga commuter, alamin po natin yung tamang pamasahe at ihanda po natin ito, no, sa ating budget. Pati pamasahe ay dapat budgeted, no, para hindi tayo kapusin, tayo ay makarating sa ating paroroonan. Para iwas lito at iwas abala sa bayaran. Ayan. Para po lagi tayong updated, no, sa pagbabago pong ito, especially sa pamasahe, pwede nyo pong i-download ang updated fare matrix sa official website ng LTFRB, no. Bisitahin lamang po yung kanilang website para makita po natin yung real-time changes, kumbaga, ng fare matrix po sa ating bansa. Ito po yung ltfrb.gov.ph. Muli po, ltfrb.gov.ph. Doon po sila magbababa ng mga abiso, mga anunsyo, impormasyon na dapat po nating matandaan or malaman bilang isang commuter. Yan. At bago po tayo matapos sa ating talakayan ngayong araw na ito, gusto ko rin pong ibahagi sa inyo na may naghihintay na long weekends po, no, para sa October and November. Ayan, bago po yung For ASEAN Summit Hosting na gaganapin po sa November 16 to 18, meron po pong mauuna dyan na long weekend. Ito po yung mula October 31 hanggang November 2. Magkasunod po, no? Yung mga araw, ito po ay para sa Halloween, syempre, no? All Saints Day at All Souls Day. Kaya kung kayo po ay may mga plano gala, nako, ngayong October, sakto nyo po, no, sa mga long weekend po tayo para mas marami po yung oras natin sa ating pamilya, kaibigan, at special someone. Ayan. At mas maganda rin pong maaga po natin na maplano, no, para makaiwas po tayo sa dagsa ng pasahero, mapuno po yung kalsada, and of course, expected po yan, no, na marami pong uuwi sa at gagamit po ng terminal at booking. At dadako na nga po tayo dito sa Special Non-Working Days in NCR. Ito pong Special Non-Working Days ay within Metro Manila lang po, no. Ito po ay para sa paghahanda ng Pilipinas bilang isang host country sa ASEAN Summit. Muli po, yan ay November 16, November 17, at November 18. Lunes hanggang Miyerkules, no? Layunin po ng hakbang na mas makatulong sa pagbawas ng inaasang pagsasikip ng trapiko, gayon din ang pagpapanatili ng seguridad at maayos na pagdaraos ng summit bilang host country nga po ang Pilipinas. Ayan, meron po tayong dalawang long weekend. Kaya po sa mga listeners and viewers natin, nako, iplano po natin ng maayos, mas maaga yung ating mga gala, no? Kaya mark your calendars. Planuhin ng maaga ang inyong mga biyahe. At sa pamamagitan po ng abisong yan ay hudyat na rin po ng pagtatapos ng ating talakayan ngayong Sabado. Pero gusto ko lang din pong pasalamatan ang ating mga naging kaagapay sa Master Control na sina Sir Julius Ungab, Mersul Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Umali, and of course sa mga kaibigan po natin sa Marulas Transmitter. Muli po ako si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check dito lang sa Batang Broadcaster.
2: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM.
3: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod.
5: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
11: and Radyo Magazine,
29: 1278 AM.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: PBS Receiver.
14: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
31: Agahan hanggang hapunan.
32: 66 Impormasyon.
33: GIS, your general information station.
29: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isang edisyon ng Warm Heart kung saan ating pinapalaganap ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Rizal Nanyong. Kasalukuyan po ninyo kaming napapanood sa aming programa, ating programa sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Bukod sa Facebook page po, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga past episodes. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. I-download lamang sa Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at sa mga sa App Store naman po para sa iPhone users. Hanapin lamang po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service na nasa likod ko po ngayon upang live na live po ninyong mapakinggan ang ating programang Warm Heart. At sa mas pinalawak na ating reach, dahil na ibalik na po natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service, ito ay naging posible sa pagtutulungan ng Mother Agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes sa madaling araw, oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. ...9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.1920 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replays sa ating katabing istasyon na ang Radyo Magazine 1278 kHz. Every Saturday and Sunday po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Ayan. So mga ka-warm heart, bago po tayo magsimula, meron lang po tayong magandang topic kasi ito yung tinatawag na resilience, pagpasensya, pagtanaw ng utang loob versus naman to sa psychological burnout. Kasi si, 'di ba mga ka-warm heart, kung alam nyo po, mula pagkabata tinuturo po kasi sa atin ng mga magulang natin, mga nakakatanda na maging mabuting anak, maging mabuting kapatid. Habang tumatanda, nagkakaroon tayo ng isip, nag-work tayo, tinuturo na tayo maging mabuting empleyado. So kakaibat nito, lagi tayong nagkakaroon ng pagpapasensya, pagtatanaw ng utang na loob para dun sa mga nakakasama natin. Pero ikaw ba ka warm heart, ilang beses mo na ba natanong sa sarili mo na kaya ko pa ba to? Hanggang kailan ako magtitiis? Or yung katotohanan na anytime baka sumabog ka na sa emotional outburst mo, anytime baka sumabog ka na kasi sobrang pagod ka na. So, madalas kasi natatanong ko din sa sarili ko to, gaano kadalas yung hanggang kailan ako tatanaw ng utang na loob? Hanggang kailan ko ito tatanawin sa kanila? Hanggang kailan mo sasabihin sa sarili mo na tama na, okay na, sapat na yung nagawa ko para sa kanila? So, ano po yung, minsan, nakakaramdam din tayo ng mga guilt, matinding guilt. At pinipili natin na minsan ipahinga na lang o minsan nagigilty tayo na ay bakit ganito, inuuna ko yung sarili ko. Mali ba yun? Madalas kasi natatanong natin sa sarili natin yun eh. Lalo na kapag ikaw yung breadwinner, lalo na kapag ikaw yung inaasahan sa pamilya, lagi mo yung naiisip, kailangan ba titigil na ako or unahin ko naman muna yung sarili ko? O baka naman, ay hindi, unahin ko na sarili ko. Lagi naman na sila nauuna eh. So ngayon, bubuksan natin ang isang napakahalagang talakayan ukol sa resilience versus psychological burnout. Upang bigyan tayo ng isang in-depth clinical perspective, makakasama natin ngayong araw ang registered psychologist, HR expert, educator ng Sapphire Clinic East Incorporated, at master's din po siya both undergrad and master's po ng clinical psychologist at cum laude din po. Walang iba kundi si Dr. Vincent Brentahor. Doc, good morning po. Welcome po sa Warm Heart.
1: Hello, good morning Ms. Drizel and good morning po sa ating mga tagapakinig ngayong umaga.
0: Ayan, Doc, unang katanungan ko po kasi sa kulturang Pilipino po, madalas nating naririnig yung anak, pagpasensyahan na muna. O kaya, anak, tiis muna tayo. Kasi eto lang yung meron tayo. or ito lang yung kakayanin natin. Bilang psychologist po, paano po natin mauunawa ng healthy na pagpapasensya at yung hindi na siya nagiging healthy, yung nagko-cross na siya ng boundary?
1: That's a good question, Ms. Rizal. No? Kasi yung masasabi nating yung pagpapasensya, very important siya sa ating mga Pilipino. Core concept siya sa ating mga Pilipino. No? So yung masasabi nating healthy na pagpapasensya, ito yung siguro yung temporary, no? Yung temporary at alam natin na makakatulong to sa atin at dun sa relationship natin with the person, no? Yung alam natin na kahit magpasensya tayo at least sa moment na to, at least sa duration na to, no, meron pa rin kakahinatnan yung pagpapasensya natin. So ibig sabihin parang may goal, may purpose, may layunin at naiintindihan mo kung yung situation na yun, kung bakit ka nagpapasensya. And siguro nagiging unhealthy naman siya kung alimbawang nagiging nag-enable na siya ng mga behaviors na hindi na magaganda, yung mga toxic behaviors, no, na or abusive behaviors natin na tinatawag, no. So pag alimbawang doon sa pagpapasensya natin, tinotolerate na natin yung mga maling gawain na yun na paulit-ulit, doon na siya nagiging unhealthy. And I guess isa ding factor na masasabi natin na healthy yung isang pagpapasensya or healthy type of pagpapasensya, pasensya siya, is alam natin yung purpose at hangganan kung kailan dapat magpasensya. Kasi, di ba, pag alimbawa sabihin lang natin sa anak or kahit kaninong member ng family natin na hindi, sige, magpasensya ka lang, no? Dapat alam niya kung ano yung condition, kung hanggang kailan siya magpapasensya or kung kailan mag-e-end yung pagpapasensya niya. No? Hindi naman pwedeng forever natin siya paghintayin or sabihin sa kanya na magpasensya lang siya. No? Hindi maganda yun para dun sa family member na yun or dun sa anak na sabihan na magpasensya ka lang tapos hindi niya alam kung hanggang saan yung hangganan ng pagpapasensya niya. So, pag unhealthy siya, patuloy na ang nangyari is pinapaasa nung isang family member pero wala naman silang balak na palayain doon sa pagpapasensya niya or doon sa paghihintay niya.
0: Bali, Doc, pwede niyo po ba kaming bigyan ng parang karaniwan na nagsiset ng boundary na okay, eto na, hindi mo na kailangan pagpasensyahan o magtiis ng ganitong sitwasyon. Ano po yung magandang panimula na tatanong natin sa mga kasama po natin? O lalo na po doon sa mga nai-stress na din po, na-burnout.
1: I guess yung magandang boundary na establish natin dito, especially ito, very, very important po ito malaman para sa mga parents natin, no? Alamin natin yung reason kung bakit merong isang tao dito sa family natin na magpapasensya, no? Bakit may kailangan maghintay para saan tong pagpapasensya na to. And we have to establish a very clear boundary or establish a very clear timeline. Okay, sige, bigay tayo ng example, no. Sige, pwede kang pagpasensyahan mo na muna, no, wag ka muna bumili ng, for example, sa mga anak, wag ka muna bumili ng hindi ka muna namin bibili ng bagong sapatos hanggang sa hindi namin na babayaran yung tuition ng isa mong kapatid. Mo. So, okay. Pag nabayaran na namin yung tuition ng isa mong kapatid, sige, pwede na tayo magkaroon or baka magkaroon na tayo ng budget para doon sa sapatos na gusto mong bilhin para sa school mo. No? So, I guess, yun yung masasabi kong okay na example coming from parents, no, na ayun, alam nung anak, una sa lahat, alam ng anak kung bakit niya kailangan magpasensya. At pangalawa, meron ka na-establish na clear timeline na okay, pag nabayaran na yun yung tuition, pag may budget na para dun sa, pag may budget na natira para dun sa sapatos na gusto kong bilhin, edi makukuha ko na. No, makukuha ko na yung gusto ko at hindi ko na kailangan magpasensya dito. So hindi forever yung pagpapasensya, in other words.
0: Okay. Doc Vincent, ganito po. Di ba nagkakaroon po tayo ng stress, pagod, emotional distress? So, paano po natin matutukoy na, okay, eto nagpapasensya to, at ito din, eto namang isang taong to, nagtitiis na lang dun sa nararanasan niya. Meron po ba tayong mga sinyales or indication para malaman natin yung pagkakaibahan ng dalawa?
1: And magandang question yan, no? Kasi parang kahapon lang din may nabanggit akong something similar to a client, no? Siguro para sa ating mga Filipino, minsan nabublur na natin yung difference ng pagpapasensya pati yung pagtitiis, no? Kasi it involves, well, una sa lahat nag-i-involve siya ng paghihintay, no? Pero ano ba yung meron dun sa paghihintay na yon? So, i-differentiate natin siya. Yung pagpapasensya kasi, nanggagaling siya sa resilience at pag-asa. So, ibig sabihin, parang yung sinabi ko rin kanina about yung sa healthy type ng pagpapasensya, alam mong lilipas din yung situation na yon at may peace of mind ka, no? Na pag nagpasensya ako, meron kakahinat na to, meron din punot dulo to. Versus yung pagtitiis na hindi natin alam kung hanggang kailan siya, kung magtitiis ba tayo forever dito, no? Tapos yung masasabi din nating difference ng pagtitiis ay madalas para tong trauma response, no? So nananatili ka sa isang situation na alam mong nakakapahamak sa'yo or nakakasakit sa'yo dahil siguro takot ka sa gulo or takot ka mahusgahan ng ibang tao. Kaya nandun ka pa rin sa situation na yun, nagtitiis ka pa rin dun sa situation na yun. No? So siguro masasabi natin example dito, Ms. Drizzle, no? Yung pagalimbawang yung spelling the difference lang din between pagpapasensya and pagtitiis is, yung example ng pagpapasensya is, magpapasensya ka kasi naghihintay ka ng promotion, no? So parang pinagpapasensyahan mo na yung role mo ay ganto pa lang muna sa ngayon, or pinagpapasensyahan mo na medyo medyo marami kang tinatrabaho ngayon kasi gusto mo na makamit yung overtime na yun. So after that, alam mo, nalilipas din yung pagpapasensya mo kasi magpapromote ka din after. So may peace of mind ka tulad nga na sabi natin kanina. And may hantungan din siya, may hangganan siya. Versus yung example natin siguro ng pagtitiis is, ikaw nagtitiis ka sa isang boss mo, no? Mm-hmm. Boss kunwari na toxic, na laging naninigaw, lagi kang pinapagalitan, lagi kang minumura araw-araw kasi feeling mo hindi ka na matatanggap sa ibang company. Kaya nagtitiis ka na lang doon sa toxic na boss na yun, no? Or doon sa environment na yun na hindi naman nakakaganda sa or nakakapahamak lang sa'yo.
0: Okay. Doc, dito naman po tayo sa isang konsepto ng utang na loob. Para sa mga paraan na pakikitungo po natin bilang Pilipino, kasi 'di ba, sa pamilya, sa kaibigan, katrabaho, sa iba pang karelasyon natin, lagi tayong tumatanaw o naririnig natin 'tong utang na loob. Bilang konsepto, sa isang konsepto po ng isang psychologist, paano po nasasabi natin na utang na loob 'to, ito yung malaking papel na nagiging role niya sa buhay ng tao?
1: Yes. Napakahalagang concept na itong utang na loob, no? Kasi part ng Filipino psychology or yung psikolohiya ng Pilipino natin na tinatawag. So, core na siya ng personality natin bilang Pilipino. And yung utang na loob, no? Para siyang masasabi nating invisible na contract. So, parang may invisible or unspoken agreement na with people, no? Like, for example, sa family members natin. So, yung utang na loob, as a concept, maganda siya kung sabihin natin for things like social harmony, no? Yung parang pagtutulungan natin na tinatawag. Kasi yung utang na loob, pwede natin siyang magamit pag alimbawang ako, for example, sasabihin ko sa'yo, uy, i-refer mo naman ako sa company mo, tapos pag ikaw, kailangan mo ng tulong, sige, tutulungan din kita kung nasaan ka man, no, no? So, pwede kong tignan yung resume mo, kung meron bang kailangan i-improve dyan, tapos i-refer din kita kung may kakilala ako. So parang yung utang na loob in that context, no, parang nagtutulungan tayo, I got your back, you got mine. So parang ganun. Pero yun nga, yung utang na loob as a concept sa atin minsan, nag-evolve na siya. Nagiging, parang nawe-weaponize na siya, nagiging weapon na siya, parang nagiging tool na siya for blackmail, no, minsan. And nakakalungkot doon, nagiging tool for blackmail siya sa mga family members pa natin. So parang ginagamit siya para mag-guilt trip tayo na ibigay yung lahat ng meron tayo kahit na wala nang matira sa atin, kahit na uubos na tayo. No? So laging ginagamit tong utang na loob. I think very, very common tong utang na loob sa context na ginagamit ito ng mga magulang sa mga anak nila. No? So laging sinasabi, lagi natin maririnig na sinasabi ng mga magulang na kami yung nagpalaki sa'yo, kaya dapat ikaw yung mag-alaga sa amin. O kaya, pag nagkatrabaho ka na, kailangan every month nagbibigay ka sa amin ng gantong amount. No? Pero hanggang kailan nga? Yun, tulad ng sinabi natin kanina, hanggang kailan dapat bayaran itong anak or na itong family member na to yung utang na loob na yun. No?
0: Bali, Doc, since tayo kasi mga Pilipino, or lalo na po, yung mga nakakatanda, yung mga young generations po, o yung mga young professionals, nahihirapan po tayong sabihin yung hindi. Para sabihin natin, okay, para sa pagtanaw ng utang na loob, nahihirapan tayong sabihin natin na hindi eh, hindi na dapat ganito. Paano po kaya natin pwedeng lagyan ng boundary para sabihin natin na okay, enough na okay, hindi na to iutang na loob. Kumbaga, ito na yung pang-aabuso. Ito na yung masyado mo nang ini-impose sa akin itong mga bagay na to. Paano po kaya magandang gawin natin, lagyan natin ng boundary, or paano po natin i-apply iyon?
1: Okay. So yun nga, yung pagkakaroon ng utang na loob, pagkakaroon natin ng utang na loob sa ibang tao, especially sa family members natin, parang nagiging sanhi na siya ng hindi na nagiging malinaw yung linya kung saan nagtatapos ang sa nagsisimula or nagtataos yung obligations natin. No? So parang dahil sa utang na loob, feeling natin sobrang sama na nating tao, or sobrang, hindi ko alam kung ginagamit pa tong term na to ngayon, no? Parang ingrata tayo para sa kanila pag humindi tayo sa mga requests nila or sa mga gusto nilang mangyari. No? I would say na yung pag-set ng boundaries dito sa pagdating sa utang na loob is using yung tinatawag natin na assertive type of communication. So assertive kasi na communication, hindi tayo masyado familiar doon. Kasi pag nag-set tayo ng boundaries sa ibang tao, ang pakiramdam nila ay parang ang aggressive natin. No, parang pag nag-set tayo ng boundaries na pag sinabi natin na hindi, hanggang dito lang yung kaya ko, ang isipin nila ay parang nagre-rebel dito, ay parang binabawian tayo na to, parang attack to para sa kanila. Pero it's something na internal na kailangan nating ayusin sa sarili natin. So parang may shift in mindset dapat na mangyari sa atin pagdating sa pag-set ng boundaries. No? So, kailangan una sa lahat isipin natin na itong pag-set ng boundaries ay protection to para sa'yo. No? Protection to para hindi ka ma-burnout. Protection to para hindi ka further na maubos sa mga bagay na pwede mong ibigay o kung ano pa yung kaya mong ibigay sa kanila. No? Ang simple lang na script na lagi kong sinasabi sa mga clients ko pagdating sa pag-set ng boundaries sa mga family members nila is simply say no, and then sabihin niyo lang yung reason why you feel the need to say no. Like sabihin mo lang, hindi ko kaya to ngayon kasi ganto, no. Pag hindi nila maintindihan yun, lagi ko sinasabi sa clients ko, pag hindi nila maintindihan kung ano yung reason na yun, problema na nila yun. Okay. No, problema na nila yun. Na-explain mo na yung side mo, ito yung reason kung bakit ka naghindi, at perfectly valid naman tong reason na to kung sa tingin mo. Eh, the problema na nila yun kung may problema sila dun sa boundary na sinet mo.
0: Ayun. Kaugnay dun kasi, Doc, gusto kong tanungin, kasi tayo kasi is madali tayo makaramdam ng guilt eh. Diba? Pagka nagsiset tayo ng boundary, maya't maya, nafe-feel natin, ay, mukhang mali yata yung ginawa ko. Dapat yata gawin ko muna to para, alam nyo, para maibsan yung guiltness o guilty na nararamdaman natin. Ano po kaya yung, paano po kaya natin pwedeng sabihin na ako naman, unahin ko yung sarili ko, piliin ko muna magpahinga, unahin ko muna paboran yung sarili ko, na hindi ka nakakaramdam ng guilt, lalo na po pagka ganito na po yung, naging ganun na po yung sitwasyon.
1: Ayan, nakuusong-uso to, Miss Drizzle, na sa ating mga Filipino na ako naniniwala talaga ako tayo mga Filipino. Hardworking and masipag talaga tayo. Minsan hindi lang siya nasusuklian no, ng rewards at maayos na compensation. Pero meron akong ginawang content about itong nasabi mong tanong na to, Miss Drizzle. Tawag kasi natin dito is productivity dysmorphia. No, hindi naman siya sakit, no? Pero para siyang phenomenon or experience lang para sa ating mga Filipino or sa ating tao in general. No? Kasi nasanay na tayo sa tinatawag nating hustle culture.
0: Mm-mm.
1: Yung lagi tayo nagtatrabaho, yung kahit after working hours mo, trabaho pa rin yung iniisip mo, parang gusto mo pa rin maging productive kahit na hindi na dapat, no? Kasi dapat nakocontain lang yung trabaho natin within the 8 hours or 9 hours kung nasaan tayo sa office, no? Pero yun nga, dahil sa hustle culture, nagiging martir na tayo. So parang napoprogram na yung utak natin na ang halaga natin bilang tao ay nakadepend lamang sa kung gaano kalaki yung contribution natin or kung gaano ka halaga or kung gaano kaganda yung magiging output natin, no? And nakukuha natin tong productivity dysmorphia natin na to either or pwedeng both din naman sa family and sa work systems natin, no? So tipong ano nangyari kasi nung pagkabata lang tayo or pag nasa trabaho tayo, napupuri lang tayo pag meron tayong na-produce na magandang output or may nagawa lang tayong maayos na output, 'di ba? Yun lang yung napupuri tayo ng mga parents natin or ng mga katrabaho or bosses natin doon. Kaya pag nagpapahinga tayo, ang pakiramdam natin ay useless tayo, no? Kasi na-associate natin yung pahinga sa wala akong nagagawang output, and pag wala kang output, it means na hindi ka nagpa-function ng maayos. Pero isa lang, ito lang din masasabi ko sa mga tagapakinig natin. No? Mm-hmm. Sana po ma-realize po na mga tagapakinig natin, yung pagpapahinga, yung rest po natin, ay non-negotiable po ito. Kailangan po ito para makapag-function kayo ng mas maayos pa in the future. No? Hindi ibig sabihin na magpahinga kayo ay hindi na kayo functional as a person. In fact, kabaliktaran nga po. Kailangan yung mag-rest para mag-function kayo as a person.
0: Doc, nasabi niyo po kasi yung dysmorphia, psychological, tama po ba?
1: Productivity dysmorphia.
0: Ayan, productive dysmorphia. Ayan. Bari, Doc, eto po, gusto ko lang tanongin. If may ganito po tayo,

0: Creativity dysmorphia. Alamin din natin kung bakit tayo nandito sa kung bakit tayo nakakaranas nito in the first place. Is it because of systemic things sa company natin or sa family natin? Yung talagang hindi na natin sa matakasan na type ng productivity dysmorphia dahil basically parang na-trap na tayo doon sa situation na yun or na-trap na tayo doon sa environment na yun kung nasaan tayo. So kailangan natin malaman yung reason kung bakit meron tayong productivity dysmorphia in the first place. And siguro para paikliin ko lang din kung ano yung pwede natin ipayo dito, no? Wala tayong ibang choice kundi pwersahin yung sarili natin or i-wire yung brain natin na mag-take tayo ng break every once in a while. Na yes, kaya mo pa rin magpahinga and at the same time produce quality output, no? Yung pagpapahinga na yan, wala yung reward kasi it's a requirement for all of us human beings. Yun yung kailangan nating maalala, no? So yung in terms of clearing yung work-life balance natin na tinatawag, no? So ikaw dapat yung magsaset ng systems in place para sa sarili mo to make sure na yung work mo ay nananatili lang doon sa working hours mo. No, minsan kasi tayo na yung problem eh. Hindi na minsan yung mga boss natin, hindi na minsan yung work natin. Tayo na mismo yung nagsasabi sa sarili natin na hindi, kailangan ko magtrabaho kahit na after working hours or kahit na weekends. Pero bakit nga ba? Tayo ba yun or is it yung work natin yung may problema? Kung yung work natin yung problema, edo pwede tayong mag-consider or mag-reconsider na na kausapin yung boss natin or parang kung pwede ka ba mag-resign or lumipat na ibang company. Pero kung tayo yung problema, it will take a lot of internalization, no, kung paano natin ito ma-fix. Kasi yung productivity dysmorphia, hindi ito isang bagay na parang mabilis lang natin maaalis sa isang tulog lang. Kailangan natin i-analyze yung sarili natin at mag-reflect kung ano ba yung worth natin bilang tao at kung paano ba tayo nagpa-function bilang tao. Is it because of the output na pinaproduce natin or is it because we are just a hardworking person kaya tayo worthy bilang empleyado, bilang tao, and bilang family member?
1: Okay. Doc, bali, eto naman po, isang simpleng katanungan po. May mga senyales po ba tayong pwedeng tignan kung yung tao is simpleng pagod lang siya o nakakaranas na siya ng psychological burnout? Lalo na sa mga working na tao naman po.
0: Yes po. So in terms of burnout, no? Yung burnout kasi natin, yung simpleng pagod pala natin, no, na tinatawag. So, very different siya from burnout. Kasi yung pagod, yung physical exhaustion na yun, nasasagot siya ng tulog lang, no? So, pag tulog ka lang, and pag kinabukasan, okay ka na. No? So, 8 hours na yun, na-fix na, no? Halos yung simple, yung very basic na pagod lang natin nararamdaman. Pero yung burnout kasi, nakapaloob siya sa tatlong signs or tatlong factors natin, no? Yung una is yung exhaustion. So, yung exhaustion, iba siya dun sa simpleng pagod lang. Kasi yung exhaustion, parang matindi siya na pagod na kahit na matulog ka ng paulit-ulit, kahit na kompleto yung tulog mo ng 8 hours, hindi pa din siya mawala sa isip mo, no? So, parang nagiging mental exhaustion na siya versus physical exhaustion. Kasi yung physical exhaustion, marami kang pwedeng gawin para dun sa physical exhaustion eh. Diba? Pamasahe ka lang, matulog ka lang, okay na. Pero yung mental exhaustion, kahit na anong gawin mo, nandyan pa rin siya, mananatili pa rin siya sa'yo. No? And yung pangalawa naman is yung nade-detach ka na sa mga ginagawa mo. So kung dati, siguro sabihin natin sobrang passionate mo about sa field na to, pero since nababurnout ka nga, nade-detach ka na, hindi ka na ganun ka-passionate. No? So parang napupundi na or nawawala na yung ilaw na meron ka dati. No? So parang nawawala na yung spark. And yung last natin na factor na or sign na ma-indicate pag burnout na yung tao is pagbaba na yung performance mo sa work. No? So parang nakikita mo or na-observe mo na yung mga bagay na magaling ka dati or nagagawa mo ng tama, parang nababawasan na siya unti-unti, na hindi mo na siya naayos, na marami ka nang nagiging pagkakamali or mistakes doon. At pag pinagsama-sama natin tong tatlo, yun, definitely, ma

0: malaki yung chance na nakaka-experience ka na talaga ng burnout, no? So dulot minsan tong burnout ng environmental at systemic factors na parang tulad din ng sabi ko kanina, medyo mahirap siyang maalis, no? So hindi lang to something na parang pwede mong inuman ng gamot tapos mawala na siya, no? Kailangan i-consider mo yung buong environment mo, yung sarili mo, and the people around you para ma-root out mo kung ano yung problem ng burnout at para maalisan mo or maalis mo sa sistema mo kung ano yung magiging, kung ano yung naging reason na yan for your burnout.
1: Doc, bago po tayo pumunta sa break, siguro huling katanungan ko po, paano po natin mapapanatiling positibo yung Filipino values po natin na malasakit, pakikisama, mapagpasensya at pagtatanong ng utang na loob habang natututunan din po natin na protektahan natin yung mental health po natin?
0: Yes, it's a very good question. So tayo as Filipino sa Sikolohiyang Pilipino, magaganda yung mga concepts natin at magiganda yung core, yung mga parts ng personality or personality systems natin as Filipino tulad nga ng mga nabanggit mo, Ms. Rizal, no? So, para manatiling intact or positive pa rin yung ganong Filipino values natin, kailangan natin mahiwalay or ma-individualize yung sarili natin. So, ibig sabihin natin dito, meron kasi tayong tinatawag ng term na individualized self sa psychology, no? So, ibig sabihin nitong individualized self is ilalabas mo yung sarili mo sa yung family systems at work systems, no? So, ibig sabihin nito, aalisin mo yung identity mo sa work at aalisin mo rin yung identity mo sa pamilya mo. So, sino nang natira, no? So, kung breadwinner ka, kung ganito yung position mo sa company, aalisin natin yan sa identity mo. So, tatanungin mo yung sarili mo, after all of these things, sino na ako? Ano na yung natira sa akin? So, isang way para mapanatili nating maayos tong value system natin is kailangan natin tignan kung saan ba nang gagaling mismo tong mga values na to bilang tao, no? Kasi, doon natin makikita na yung values natin. Minsan, napipick up lang natin sa family natin. Hindi naman natin ginusto tong values na to, pero napipick up lang natin siya sa family natin, or sa friends natin, or sa trabaho natin, no? So, kailangan natin malaman kung ano ba talaga yung values na dapat natin i-keep para sa sarili natin. Ano ba itong mga values na ito nagre-resonate para sa atin para mas makilala pa natin yung sarili natin, no? And pag nabuo mo na yung individualized self na yun, nahiwalay sa family at work systems mo, alam mo na from here kung ano yung magiging hangganan ng responsibility mo sa family mo, no? At kung saan magsisimula yung responsibility naman nila. So, dito na magiging okay yung utang na loob, dito na magiging okay yung magiging yung other Filipino core concepts natin na naka-embed pa dun sa family systems natin. Tulad ng, yung, for example, yung malasakit, no? I think magandang concept yung malasakit. So, pag alimbang na-individualize na natin yung sarili natin, malalaman natin yung totoong malasakit ay kasama dun yung pag-alaga natin sa sarili natin apart from yung sa family members natin.
1: Ayun. Doc Vincent, dyan lamang po kayo kasi magkakaroon lang po tayo ng mini short break na magpapakilala lang po ang ating himpilan.
0: Thank you.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: Warm heart.
6: Warm heart.
5: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
7: Alamin ang ilang mga self-help tips.
5: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
6: Warm Heart.

0: Babalik po ang programang Warm Heart dito pa rin po sa Radyo Pilipinas World Service. A little intro lang po sa next na topic po natin kasi sure ako maraming Pilipino ang makaka-relate po dito. Di ba po madalas pag nasa malayo po yung mga mahal natin sa buhay, regular na pagtawag, video call, audio call, chat, para masabi po natin na genuine connection or may constant communication po tayo sa kanila. Lalo na po yung mga tinatawag nga po nila na LDR o long distance relationship. So, eto po ba is, nagka-create po ba tayo ng genuine connection o pseudo connection lamang ito na binubuo natin dahil nga po dun sa mga teknolohiya na ito? O at lalo lang nagka-create ng emotional distance sa ating mga kaanak, lalo na po sa mga magulang na OFW na nasa ibang bansa. Dahil hindi lamang po kasi usapin ng ekonomiya yung pinag-uusapan natin dito na pagiging OFW, kundi usapin din po ito ng puso at mental health ng buong pamilya. Kaya ngayon po, kasama pa rin po natin dito live via Zoom si Dr. Vincent upang bigyan tayo ng konkretong payo at gabay ukol sa ating topic na OFW, Family Dynamics and Transnational Bonding. Doc Vincent, sa isang pamilyang OFW po, paano po nababago yung dynamics ng pamilya, lalo na po kung malayo po si mama, si papa, o yung mga kapatid po natin?
1: So bago pala sagutin yun, sa hello po sa mga ating sa mga nakikinig po sa ating OFW, na so sana po safe po tayo kung nasaan tayo. Pero yun, just to answer po yung tanong mo, Ms. Rizal, no? So nagkakaroon ng maraming changes to pagdating sa dynamics sa family, no. So ang una sa lahat, nagkakaroon siya ng role shifting kasi natin na tinatawag, or yung ang Tagalog, siguro pwede natin gawing Tagalog nito is yung pagpalit-palit ng roles, or yung tungkulin rather sa bahay natin, no. Kasi for example, yun nga, dahil wala na yung isang magulang, ang naiwan na lang na nandoon is yung partner nila. So para magiging solo parent na yung naiwan na yun, na parang kargado niya na yung duties ng isang nanay at isang tatay din. Tapos bukod pa dun, may mga panganay din or mga anak din na nagiging substitute parent na, no? So parang sila yung nakakatandang anak, sila na yung nag-a-assume ng responsibility bilang the mature, or bilang the parent nung mga mas nakakabata sa kanya. So ano nangyari dito? Mabilis, especially dito sa mga bata, no, parang mabilis silang tumanda mentally. So marami silang nadadanasan or nararanasan na pagsubok, no. Marami silang nararanasan na mga hindi magaganda sa paligid nila. Kaya nasasalo nila yung bigat ng experiences na yun, no. Sila din yung nagdidisiplina at nag-aalaga doon sa mga mas nakakabata sa kanila, doon sa part ng family na yun. So mas nagiging mas mapagkalinga sila pagdating dito sa aspeto na to, no. So sometimes, sa totoo lang, no, may times din naman na nakakatulong yung distance natin from each other. Yung iba nagmo-move out na sa bahay nila ng bata pa lang sila. Ay, nakakatulong yun sa relationship, no. May mas nagiging okay yung relationship ng family pag minsan nagkakaroon ng distance. Pero kung may hatred, or kung meron pa ring mga unresolved or unspoken na galit sa bawat isa na hindi pa nare-resolve agad, doon medyo lalayo yung loob nila sa isa't isa. Kasi yun nga, meron na unsettled na galit, no, tapos biglang lumayo pa kayo physically from each other. Doon, yun nga, sulad na sabi ko kanina, doon possible na lumayo palalo yung loob nyo sa isa't isa.
0: Bali, Doc, eto po bang mga panahon ngayon, kasi di ba madami nga pong social media apps, may mga messaging apps, video call apps, audio apps, mga ganun po. Yung regular po ba na pakikipag-communicate natin sa kanila, kahit online lang yun, pwede po ba natin yung masabi na, okay, may emotional closeness yung family, o yung tinatawag nilang constant communication o genuine connection po nila?
1: Yun. So, i-differentiate lang natin yung dalawa. No? Pag kasi sinabi natin regular communication or constant communication natin na tinatawag, no? minsan na-associate natin to sa medyo mga mabababaw lang na topics, no? Kasi yung nangyayari sa constant communication natin over social media, yung mga messaging apps natin, usually yung tanungan lang natin dun, di ba? Kumusta? Ano tawag dito? Anong pagkain mo ngayon? Anong kinain yun? Ano nangyari sa araw mo ngayon? So parang very surface level lang talaga yung pinag-uusapan dito sa constant communication or regular communication na to through social media. Iba siya dun sa emotional connection natin na tinatawag, Mr. Rizal. No? Yung emotional connection kasi natin, kasama dito yung pagiging vulnerable natin bilang family members or yung pagbahagi ng totoo nating nararamdaman sa isa't isa. So parang dito lumalalim yung relationship natin bilang family members. Dito kasi natin na pag-uusapan yung mga bagay na kung ano yung kinakatakutan natin, kung ano yung mga sources ng stress natin, like sa trabaho, at yung mga pangarap natin, no? Yung paano natin na envision yung future natin, at kung ano pa yung pangarap natin para sa pamilya natin. So never ma-replace ng constant pero mababaw na communication yung lubos na pagkilala natin sa pamilya natin, no? So hindi lang pwedeng yung everyday magkakamustahan lang tayo online tapos hanggang dun lang siya, no? So palalimin pa natin yung conversations natin with family. Talagang subukan natin maging curious sa kung anong pinagdadaanan nila at kung paano sila ngayon. At pag-usapan natin yung mga mahihirap na pag-usapan tulad ng mga problema, tulad ng kung ano yung kinakatakutan nila ngayon, kung ano yung mga plano nila sa buhay nila. Para hindi maging superficial yung ating mga interaction and yung relationship natin sa kanila in general.
0: Doc, kasi follow-up ko lang, di ba po madalas po kasi yung mga OFWs natin tumatawag sa family nila dito o yung mga vice versa, tayo yung tumatawag sa kanila. Pero nagkakaroon pa rin po kasi ng emotional distance eh. Lalo na kapag kunyari napag-uusapan na yung mga mabibigat na bagay, like yung sinabi nyo nga po kanina, na yung mga problema, yung mga dapat i-address na. Paano po kaya natin to maayos or paano po kaya natin to masasabi na okay, para hindi na mag-create ng emotional distance, kailangan po pag-usapan natin, kailangan po ma-address natin to. Kasi knowing po, lalo na po yung mga young generations, ayaw po nila kasi nung ganun na topic. Kumbaga, iniiwasan po nila yun.
1: So, I guess in response to that, tama, very valid naman yung point mo na Ms. Rizal. So, pero kailangan din natin i-remind yung sarili natin na in this context, sa context ng family, especially sa context lang din ng mga OFW na napapalayo sa pamilya nila, no? Kailangan din i-remind yung sarili natin na at the end of the day, tayo-tayo lang din naman yung magtutulungan dito, no? Kasi ano nangyayari ngayon sa modern day context natin is nagtataguan na tayo ng totoong problem, no? So, ang nangyayari na lang pag tinanong ko, for example, yung family member ko na OFW na okay ka lang ba? May nangyari ba sa'yo ngayon? Ano ba yung gusto mong pag-usapan? Ang usually sasabihin lang niya, okay lang ako. Kasi ayaw niya mag-alala yung nangangamusta na family member, no? Laging sinasabi na okay lang kahit na meron naman talagang problem or meron naman talagang kailangan pag-usapan. Pero tandaan din natin na yung pagsabi natin na yun na okay lang tayo kahit na meron naman talaga tayong gustong sabihin, parang nagbe-build to ng wall or parang pader sa pagitan ng family members na yun. No? So patuloy na tumataas at tumataas yung wall na yun hanggang sa hindi natin na-open up kung ano ba talaga yung gusto natin i-open up sa kanila. So I guess with that, no, start with something small. Pwede naman kayo mag-start with small talk and pwede mo lang naman i-bring up sa kanya yun. And always assume na positive yung intent ng mga taong kausap natin. Na sinasabi nila itong mga problema na ito sa'yo or sinasabi nila na itong mga bagay na ito sa'yo kasi gusto lang nila mag-open up. Hindi nila gusto na idamay ka pa dun sa mga problema na yun. Gusto lang talaga nila mag-open up sa'yo at magpaka-vulnerable sa'yo sa time na yun. So wag natin siguro masamain yung pagpa-open up ng mga ibang tao sa atin, no? Kasi kailangan to ng family members natin para sa healthy social connection and family connection din.
0: Ayun. Doc, doon naman po tayo sa mga parents or mga kapatid po natin na nasa ibang bansa or mga OFW din po na may mga anak po silang mga toddler pa o mga newborn pa, tapos kailangan nilang umalis. Ano po kayong magandang pwede nating sabihin or ipayo sa kanila para hindi po nila maramdaman yung guilt na parang pakiramdam nila may na-miss silang mahalagang milestone sa kanilang mga anak?
1: Yes, so maraming ang ganito, Miss Trizel, no? Ang daming pagkakataon na nawala yung OFWs na yun sa ating sa mga milestones and sa mga vulnerable and emotional moments na yun. Yung may term kasi para dito, no, ano yung tinatawag nating ambiguous loss. Sa very common to sa mga OFW. So parang ano nangyari dito is pakiramdam nila nandun sila financially, no, kasi nakapag-provide sila ng financial support, pero wala nga sila dun sa mga halagang emotional na moments na yun na dapat nandun sila. And para malabanan natin siguro yung guilt na nararamdaman na yun ng mga OFW, kailangan natin una sa lahat tanggapin, i-acknowledge na meron talagang trade-off yung pagpunta abroad or yung pagtrabaho abroad, no. Hindi naman pwede tayong maging in two places at once, no, unless umuwi ka, no, maghanap ka talaga ng paraan para umuwi para doon sa milestones din. So ang next best thing na lang po na pwede nating gawin ay mag-focus tayo kung paano tayo magiging present in more modern or new ways kaysa wala tayong gawin at all. Kasi sa totoo lang, no, hindi naman talaga mapapalitan yung physical presence natin. Hindi mapapalitan yung physical presence. Pero yun nga, pag hindi talaga kaya at that moment, no, the next best thing that we can do is offer some form of moral and emotional support, no. Tatanungin natin sila na okay, ano nararamdaman mo ngayon now na papunta ka na sa milestone na to, or ano yung kailangan mong support para sa akin na pwede kong sabihin sa iyo ngayon, no, through yung distanced communication muna para maibigay ko siya sa iyo. Pero yung physical presence nga lang, pagpasensyahan mo na, hindi ko pa muna siya maibibigay for now. And isa ding bagay na pwede nating masabi sa mga OFW natin, no, na ipaalam natin, huwag tayong matakot na ipaalam sa family members natin na naiwan sa Pilipinas na yung pagiging OFW it's something na hindi mo naman talaga pipiliin kung hindi lang survival ng family niyo ang kapalit. Diba? Hindi ka naman mag-OFW para lang maglumaboy sa ibang bansa, diba? Nandiyan ka talaga para sa survival ng family mo, no? So they have to understand, yung family na naiwan mo, they have to understand yung trade-off na ginagawa mo is something na equivalent value sa pag-iwan mo sa kanila.
0: Siguro, Doc, eto follow-up ko lang po. Paano po nakakatulong yung mga extended families like auntie, uncle, mga relatives po natin, lolo, lola, at saka yung mga trusted caregivers po natin sa pagpapanatili ng emotional stability ng mga anak, lalo na po yung mga toddlers po, mga young adults po, habang nasa ibang bansa po yung magulang nila?
1: Oo, so parang sila na yung tumatayong ano, no, parang sila na yung tatayong mga pillars, no,
0: yes,
1: very important pillars para dito sa mga bata pag wala yung magulang sa picture sa ngayon, no. So parang yung extended family natin, sila yung magiging shock absorber ng mga bata para ma-feel nila na safe sila, no. Kasi ito mga bata na to, assuming na nasa very young age pa sila, no, nag-grow pa sila, no. So para nasa developmental stage pa itong mga batang to, yung brain nila nagde-develop pa, yung personality nila nagde-develop pa. So marami silang mga bagay na susubukan i-explore dito sa buhay nila. Pero yun nga, paano kung wala doon yung parents, no? So yung extended family, sila yung shock absorber and kailangan sila yung mag-guide doon sa bata na yun to safety. Pero in this context, no, kailangan lang para doon sa parents, no, kailangan malinaw kung ano yung boundaries at rules ng tunay na magulang para hindi maguluhan yung bata, lalo na paglaki niya, no, para hindi siya maguluhan kung sino ba dapat yung totoo niyang parents and sino ba dapat yung totoo niyang sundin dito sa extended family and dun sa actual parents niya na wala dito sa ngayon, no. So hindi din ito rin yung gusto kong sabihin, no, hindi din pala dapat maging proxy ng mga totoong magulang sa mga important life events itong extended family. Like for example, graduation. No, mahalaga pa rin na nandito tayo sa graduation ng mga anak natin or family members natin. No, so as much as possible, and hindi naman to requirement, pero as much as possible, humanap pa din tayo ng paraan, humanap pa rin ng paraan yung mga magulang para makauwi or makadalo sila dito sa mga critical na milestones na to nung bata or nung family member. No, para paglaki ng bata, masasabi pa rin nila na present itong mga magulang na to during these milestones, no, at hindi nila ma-resent or hindi sila magtanim ng galit dito sa parents na to dahil absent sila. Alam pa rin nila na ginawa ng paraan ng parents kahit na panandali ang oras lang.
0: Okay. Doc, sa kulturang Pilipino kasi natin, may concept tayo na mahilig tayo magsakripisyo para sa kanila, 'di ba? So kailan po nagiging healthy yung motivation natin na okay, magsasacrifice ako para sa pamilya ko, at nagiging unhealthy ito para naman nagiging pressure na, nagiging emotional exhaustion na siya para sa isang OFW po?
1: I guess pwede tayong humiram ng konting lines dun sa sinabi ko kanina, no? Kung nandito po yung mga viewers natin na nakinig kanina dun sa first half ng conversation natin, na yung healthy na sacrifice, parang very similar lang din siya dun sa healthy na pagpapasensya. So, ano sila kasi parang they come together din naman, no? So, healthy na sacrifice. May malinaw po na timeline and shared goal po yung ating mga sacrifices, no? So alam mo kung saan ang hangganan nito, alam mo kung saan siya magsisimula, at alam mo kung saan ang hangganan, at alam mo kung bakit ka nagsasakripisyo in the first place. Pero nagiging unhealthy naman yung sacrifices, yung pagsakripisyo natin or yung culture of sacrifice natin, no? Kung nauuwi na to sa open-ended na sakripisyo na ha, hanggang kailan ako nandito, hanggang kailan ako magsasakripisyo, at parang nagiging martyr ka na din para dun sa family mo, na talagang ibibigay mo yung buong-buong sarili mo para sa family mo nang walang limitations, no? So wala kang pagpapahalaga na sa sarili mo, wala ka na rin pagpapahalaga sa pahinga mo para lang masakripisyo mo yung sarili mo sa pamilya mo. Pero alam nyo, at ang opinion ko lang din, so very ano to, parang very relative po ito, no? Pero ang opinion ko talaga ay hindi talaga ideal na merong isang magsasakripisyo sa family, no? So hindi dapat maging default itong pagsasacrifice natin, no? Kasi feeling ko na nag-glorify, no, Miss Drizzle, yung pagsasacrifice sa ating mga Pilipino, kasi akala natin siguro bayani tayo, na kailangan meron tayong sinasacrifice lagi para mapasaya natin yung mga tao sa paligid natin or mapasaya natin yung family natin. No, naiintindihan naman natin may ibang tao talaga na kailangan magsakripisyo kasi wala na talagang choice, na sila na lang talaga yung pwedeng magsakripisyo. Pero as much as possible, kung meron tayong other solutions or compromise para hindi lang isang tao yung magsasakripisyo, or parang shared yung magiging burden nitong isang tao na to, gawin natin, no? Hindi kasi dapat ginaglorify yung pagsasakripisyo ng kahit kanino, kasi hindi siya ever magiging ideal scenario dahil may mauubos at mauubos dito sa scenario na to.
0: Ayun. Bali, Doc, panghuling katanungan ko na lamang po to, or hindi naman po tanong, pero hihingi na lang po ako ng mensahe para po sa ating mga nanonood at nakikinig, para po dun sa dalawang topic po natin na napag-usapan ngayon. Go ahead po.
1: Yes, so medyo marami tayong na-cover ngayon na topics. So I guess yung isa ko din na pwedeng sabihin sa ating mga tagapakinig ngayon, no? So marami tayong problema, marami na tayong pinagdadaanan ngayon na problema, personal and environmental problems, no? Pero lagi ko rin pinapaalala sa clients ko na practice self-compassion, no? Na ikaw lang din yung makakapagbigay ng awa or ng compassion sa sarili mo, no? So para pinapa-envision ko sa mga clients ko lagi yung na nasa flight sila pag sa ganitong context, no? Kasi pag sa flight, 'di ba, sinasabi ng mga flight attendant natin na put your oxygen mask first bago ka tumulong sa ibang tao, or bago mo ilagay yung oxygen mask ng ibang tao. So hindi po pagiging selfish ang piliin ng sarili natin, no? Kailangan mong magtira para sa sarili mo. Ang tunay na malasakit, tulad ng sabi ko kanina, ang tunay na malasakit ay kasama doon yung sarili mo, na inaalagaan mo yung sarili mo. No? So, please, sa mga nakikinig po sa atin, please make yourself a priority para matuklasan mo ang mga bagay na dapat hindi mo tinotolerate in your work and family systems. No? So, pag sa pag-value natin ang sarili natin, doon natin malalaman kung kailan tayo dapat umalis sa mga toxic systems na to. At para naman po sa ating mga nakikinig na OFW or pamilyang merong mga OFW, no, tulad ko, ako may OFW po ako na nakapatid ngayon na nasa ibang bansa. No? So huwag po nating supatin yung pagmamahal ng isang OFW sa halaga ng pinapadala nilang mga na pera, na balikbayan box, or na mga kung ano-ano pang mga gamit, no, pabalik sa Pilipinas. No? Kailangan pa rin ng consistent emotional availability and connection para dito sa mga family members na to. So magpadala din tayo or gumawa din tayo ng oras para sa kanila. No? Kasi itong pagiging OFW, mahirap. No? Mahirap. Hindi, tulad nga sabi ko kanina, hindi lang to ginagawa ng mga OFW para gumala lang sila sa ibang bansa. No? Mahirap po maging OFW. Malungkot po ang pagiging OFW paminsan. No? So, isama pa din natin itong mga OFW sa ating mga rituals, sa ating mga celebrations, kahit na wala silang nagiging financial contribution dito. No? So, maging curious tayo sa kung anong nangyayari sa kanila, sa kung anong problema nila, and mag-hold tayo ng space for them at mahalin natin sila sa mga araw na hindi nila kayang magpadala o di sila makakauwi pa sa Pilipinas.
0: Ayan, maraming salamat po Dr. Vincent sa pagpaunlak po ninyo dito sa amin sa interview. Sana po sa uulitin po, mabigyan nyo pa po kami ng maraming aral, maraming magagandang talakayan po dito sa ating programa. Ingat po at God bless po.
1: Maraming salamat po and thank you din po sa mga nakikinig sa atin.
0: Ayan. Maraming salamat din po sa ating mga technical team na mga nakasama natin dito sa istasyon ngayong araw na sina Miss Steph Vicente, Ma'am Susan Aison, Sir Leo Magpayo at JP Lumuntad. Hanggang sa muli, have a blessed Sunday, kawarm heart, ingat po!

0: Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Hadjo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan ang gahaponan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin, solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
10: Ayan, magandang hapon mga kaaklatang bayan. Welcome po sa ating aklatang bayan ng Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po inyong natututukan sa Radio Magazine 1278 kHz, pati na rin sa The Capital FM 104.3. Live nyo rin po kaming nasusubaybayan sa ating Facebook page, sa Radio Magazine at sa at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado.
11: Pagbati ng magandang hapon mga ka-Read Pinoy, isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines. At ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod ng kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Reg De Guzman at muli, welcome po sa ating mga aklat tambayan, ang Read Pinoy.
10: Sino naman, Reg, ang iyong pa-shoutout ngayong
11: hapon? Bago tayo umalis ng opisina kanina, shoutout nga pala sa napakaganda naming si Ma'am Gemma Bermudez.
10: Hi, Ma'am Gemma. Magandang
11: hello
10: hapon
11: po.
10: Of course, si Sir Nikki daw.
11: Yes. Bossing, saglit lang ha!
10: Ayan, maraming salamat, Reg, sa muling pagsama sa atin, yes, dito sa ating aklatang bayan. Ano, panibagong episode na naman, masayang kwentuhan ng ating pagsasaluan ngayong hapon. Sa ating aklat alert, tuloy-tuloy ang ating mga kaabang-abang na balita at announcement para sa ating mga publishing and creative stakeholders. Samantala sa Creator Spotlight, live tayo makikipagkwentuhan kay CD De Guzman dito sa ating studio.
11: Yes.
10: Pero bago yan, narito muna ang ating mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
9: Aklat Alert!
10: Mga akda ni na Arlie Pagaduhan at Chuck Berry Pascual pasok sa White Ravens Festival 2026 sa Germany. Inanunsyo nitong nakaraang linggo ng White Ravens Festival ang listahan ng 2026 recommended list ng naturang festival na inoorganisa ng International Youth Library, ang world's largest library for international children and youth literature. Layo ng White Ravens Festival ang magsilbing plataforma para sa intercultural exchange at pagpapalakas ng culture of readership sa kabataan. Kabilang po ang Cat Cafeteria ni Arlie Pagaduan at Mars Maraming Zombie ni Chuck Berry J. Pascual. Ang Cat Cafeteria ang debut graphic novel ng author and comics artist na si Arlie Pagaduan. Ipinakikita ng graphic novel ni Pagaduan ang nakagigiliw na pagpapahalaga ng mag-inang sina Kit at Mining sa mga stray cats sa kanilang community. Pinahayag ng graphic novel na ito ni Pagaduan ang kanyang advokasya sa at pagbibigay na or sa pagbibigay ng kalinga at safe spaces para sa mga pusa at sa mga alagang hayop sa kabuuan. Samantala, ang Mars Maraming Zombie naman ni Chuck Berry J. Pascual, ang sequel ng librong Mars May Zombie. Bida sa kwento si Mars na humaharap sa araw-araw na pakikibaka sa zombie-infested black zone at sa gobyernong tumutugi sa mga zombie. Ipinakikita po sa nobela ang Filipino LGBTQIA+ elements, bakla humor at pop culture reference sa pinalalim ng kwentong tungkol sa pag-asa at pamilya. Matatandaan noong nakaraang taon si Irene Sarmiento ang kauna-unahang Pinoy na napabilang sa White Ravens Festival mula sa amin po sa NBDB. Ano? Malugod na pagbati sa inyo, Arlie Pagaduan at Chuck Berry Pascual. Congratulations po ulit!
11: Congrats po! Samantala, dumako naman tayo sa Aklat Fiesta. Sa pagdiriwang pa rin po ng Creative Industries Month, nagsanipwersa ang National Book Development Board at House of Representatives Special Committee on Creative Industry para sa Aklat Fiesta Mini Book Fair 2026. Nagsimula po ito noong September 28 hanggang September 30 sa Upper Ground Lobby Legislative Library, Archives, and Museum Building ng House of Representatives sa Quezon City. Binuksan po ito noong September 28 na pinangunahan ni Congressman JV Benitez ang chairperson ng House Special Committee on Creative Industries kasama ang NBDB. Sa pagbubukas ng Aklat Fiesta, binigyang diin ni Congressman Arjo Ataide, Vice Chairperson ng Komite at NBDB Executive Director Cherise Aquino Tugade ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga manunulat, publisher at iba pang creatives. Dumalo rin po sa opening program sina Congressman Ryan Santos Recto, Congresswoman Belia Swansing, Congresswoman Rene Co, Congresswoman Shirlene Banyas Nograles at Congresswoman Sara Elago. Layunin po ng Aklat Fiesta na bigyan ng mas malawak na espasyo ang mga aklat at publikasyong gawa ng mga Pilipino habang inilalapit ang mga ito sa mga mambabasa at iba pang sektor ng lipunan. Nagsisilbi rin itong pagkakataon para po magtagpo ang mga mambabatas, manunulat, publishers at mambabasa at mapag-usapan ang posibilidad para sa mas masiglang industriya ng libro sa ating bansa. Ang mini book fair po ay bukas hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw. At syempre, iba't ibang uri ng aklat ang matatagpuan sa tatlong araw na pagtitipon, kabilang ang mga pambatang libro, educational at reference materials, trade books, comics, at mga aklat mula sa independent publishers. Katuwang po ng National Book Development Board sa naturang book exhibit at book selling event, ang 17 publishing houses. Nariyan po ang ABC Educational Development Center Children's Books, Adarna House, Anvil Publishing, Central Book Supply Inc., IMAC Publishing House, Balangay Books, Comiket Inc., nariyan din po ang Lampara House, Mil Flores Publishing, FEU Publication and Paper Cut Books, Pinoy Indie Authors, The Bookmark Incorporated, Alagwa Press, Rex Education, Sadiri Publishing, Mitolomahica Studios at Vibal Publishing. Grabe, sobrang dami pala nila, no?
10: 17 yan. Solid
11: yes,
10: talaga.
11: Yes, bonggam-bongga pala. Maraming salamat po sa mga publishing houses na ito sa inyong pakikiisa. Gayun din po sa lahat ng sumuporta at bumili sa ating mga publishers. Hanggang 5 PM po yan today. Kaya bumisita na po kayo kung meron po kayong oras today.
10: Ayan, magandang exposure sa ating mga publishers. So, andyan ako kahapon.
11: Wow.
10: Samantala, nanumpa sa tungkulin sa Executive Director Cherise Aquino Tugade, Director Maria Carolina Tapia, kasabay ang iba pang incoming officials. Pinangsiwa nito ni DepEd Secretary Sonny Angara at sinaksihan ng mga kagawaran ng NBDB Management Committee. Kabilang din sa nanumpa, si Jose Maria T. Policarpio bilang Deputy Executive Director 3 at mga private sector representatives to the governing board na sina Jose Paulo M. Cibal, Flornida Ramirez, Edgar Richard B. Trono. Kasabay rin sa naturang oath-taking ang ilan pang mga kinatawan sa sektor ng edukasyon at mga attached agency ng kagawaran gaya ng Teacher Education Council at National Academy of Sports. Lalong pinagtibay ng panunumpang ito ang paninindigan at dedikasyon ng mga opisyal tungo sa sama-samang pagkilos sa pagtataguyod ng edukasyon sa bansa. Samantala sa kaugnay na balita, malugod pong pagbati at pag-welcome po ano, sa apat na bagong private sector representative to the governing board ng NBDB na sina Ginoong Jaime Daez, Flornida Ramirez, Jose Paulo Sibal at Edgar Richard Trono. Kumakatawan po si Jaime Daez sa book industry bilang founder ng Fully Booked, isa sa mga nangungunang book store chain sa bansa. Itinuon ni Daez ang kaniyang karera sa pagpapalawak ng mga access sa mga libro at reading materials at pagbibigay oportunidad sa mga publisher, manunulat at creatives na maipamalas sa display shelves ng book chain ang kanilang mga akda. Si Flornida o si Ma'am Nida Ramirez naman ang founder ng Avenida Books at dating publishing manager ng Visprint at auditor din ng Book Development Association of the Philippines. Pinangunahan noon ni Ma'am Nida ang Committee on Industry Development para sa 2025 Guest of Honor Program sa Frankfurter Book Messe, kung saan siya po ay naging aktibo na kaagapay sa paghahanda ng mga kinatawana ng bansa para sa trade rights at distribution deals sa mga international publishers. Sa hanay naman ng printers at book production, nariyan po si Sir Jose Paulo Sibal, ang presidente ng Central Books, na itinuturing na haligi ng industriya ng publishing. Isa sa mga haligi ng industriya ng publishing sa bansa. No?
11: Yes.
10: Siya rin ang presidente ng Philippine Educational Publishers Association. Si Sir Edgar Trono naman ang kinatawan ng private education. Siya po ang CEO ng UMF Literature Incorporated at trustee ng Book Development Association of the Philippines. Katuwang po si Sir Trono ng mga pribadong paaralan at school network sa pagbubuo naman at pamamahagi ng values-oriented titles para sa mga pampribado at faith-based classrooms sa Pilipinas. Mula po ulit sa amin sa NBDB ay isang malugod na pagbati. Gayon din ang aming pasasalamat din sa ating outgoing representatives ng board na sina Marian Ordinario, Marine Sandra Ramos Padilla at si Dr. Teresita Q. Adriano. Pinahalagahan at kinikilala po ng ahensya ang inyong mahalaga at malalaking kontribusyon sa paglago ng industriya sa mga taon ng inyong pagseserbisyo. Muli, maraming salamat po. At ilan lamang po yan sa mga mahalagang paanyaya at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na mamaya kasama si CD De Guzman sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Ah, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
12: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
13: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
12: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
14: Huwag!
15: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
16: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine.
6: 1278 AM.
19: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
20: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo.
14: iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
19: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
9: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tiwig yung diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tiwig yung diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
10: Ayan, muli pong nagbabalik ang inyong aklat ng bayan ng Read Pinoy ng National Book Development Board. Alam mo, Reg, may mga umaapila dun sa shoutout mo kanina.
11: Kulang. Kulang. Pwede ba mag shoutout, partner? Nako, shoutout naman sa gengeng mga kagengeng ko dun sa opisina. Hello kay Ma'am si Justice, kay Ma'am si Ben, at kay Joy Lynn.
10: Si Joy Lynn, o. Oh.
11: Pati si Rob, nandyan pa rin. Batiin mo rin si Darwin. Nako,
10: hi, Darwin.
11: Isang taon na raw siya nanonood nito.
10: Never pang na-shoutout. Hi, Darwin. At saka sa mga office mate natin dyan.
11: Yes.
10: Ayan. Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives sa mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan ang ating pag-uusapan dito sa ating Creator Spotlight.
11: Nagsimula siyang magsulat sa edad na 17 years old noong 2013. Grabe, sobrang bata. Una siyang nakilala sa Wattpad sa pen name na Frustrated Girl Writer. Nang sumunod na taon, na naipublish naman ang kanyang pinakaunang libro with Live Creatives gamit ang kanyang pen name na Siri De Guzman. Katokayo ko to. So yan. So ilan pa sa kanyang mga libro ay naipublish naman sa Precious Hearts Romances. Ilan lamang sa kanyang novels and wifely duties, The Friendly Wedding, The Other Girl series, at The More Trilogy.
10: Marami-rami to. Mahigit yes. 50 ang kanyang titles, Reg.
11: Bongga.
10: No? Sinimulan niya noong 2021 ang pag-self-publish at mula noon ay nagtuloy-tuloy na ang pagpapalabas ng kanyang mga libro. So ngayon, meron na siyang mahigit, ayun nga, 50 titles.
11: Dami.
10: Na naisulat na mga Tagalog love stories na punura ng inspirasyon at Christian faith values. At patuloy na inaabot ang mga mambabasa sa pamamagitan ng kanyang mga sinusulat. Nagsusulat pa rin siya sa Wattpad at sa bagong Filipino reading apps, ang Halo Reads. Halo Reads, ayan. Mga kaaklat ang bayan, kasama natin live ngayong hapon si CD De Guzman. Magandang hapon, CD.
18: Good afternoon po. Rinig naman po ako.
10: Yes, so,
18: good afternoon rinig po sa naman. Lahat. Sa mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayon sa Pinoy. Read Pinoy.
10: Baka mayroon kang gustong i-shoutout. Ayan.
11: Wala ka dapat kalimutan.
18: Oh, i-shoutout ko lang po yung family and friends ko na talagang puneras ako sila panood for support. And gusto ko rin pong batiin yung mga readers ko ngayon na nakasupportan. Gusto pong masubaybayan tong journey ko dito.
11: Yes, meron ka na bang tawag sa mga readers mo?
18: Opo,
11: si
18: Disciples.
11: Si Disciples.
10: Ayan, masaya tong kwentuhan na to na natin ngayong hapon. Ano. Ayan, si Miss CD, no? Malaking bahagi ang sinasabi sa buhay ng isang mananulat, yung pagbabasa. sa'yo, sa iyong karanasan, ano yung parang nag-open sa'yo sa mundo ng pagbabasa at ano yung mga kinalakihan mong mga kwento?
18: Ako po ano eh, bata pa lang po ako, napansin po, hindi po ako may magbasa ng libro-libro talaga. Pero yung mga short stories po, parang nahilig po akong magtingin-tingin kasi kwento. Parang curious ka anong nangyayari. Saka po yun, alam niyo po yung sa Jaryo, yung may comic strip po sa entertainment section. Inaabangan ko po yun. Basta pag may Jaryo, ang pupuntahan ko agad yun. Bata pa po ako noon. Pero tapos po, dumating sa nung teenager na ako na 14 years old. Yung mommy ko po kasi teacher din siya. So, funny story po. Yung mommy ko po, summertime po nito. So, may summer class, ganyan. Uy po siya, may pocketbook siyang dala, PHR. Sabi niya, basahin mo to, try mo. Sabi ko, bakit? Tapos parang sabi niya, yung mga ko teacher ko kasi nagbabasa. Tapos, di kasi siya mahilig sa mga ganon. So, niya, try mo, ganyan, ganyan. Tapos parang sabi ko, sige. Pero may notion po ako na sa short story lang ako nagtatry. Hindi ako sa mga libro. So, nakasit lang po yung pocketbook for a while dun sa room, ganyan. Tapos one night po, di ako makatulog, di ko alam bakit. Siguro 12 midnight na, di ko alam. Sabi ko, babasahin ko to libro para antokin ako. Yeah. 6 a.m. na po, kilig na kilig po ako. Tumilaok na po yung manok. Kilig na kilig ako para tapusin lang po
20: walang
18: yung
20: tulugan,
18: packet.
20: No?
18: Walang tulugan. Mula po noon, wala na pong araw na hindi ako nagbasa ng pocketbook. Sabi ko, mahiram ka ulit. Nag-rotation po kasi sila ng mga teacher. Hiram ka ulit. Hanggang sa sinuportahan din po ako ng mom ko. Binibili niya po ako ng pocketbook.
10: Interesting.
18: Opo, yun. Yun po yung kinahiligan ko. Yung pocketbook po naman ni PHR.
10: PHR.
18: Opo. Yun po yung Wattpad nung panahon namin.
20: Grabe, sobrang opo. Bongga pala noon. So, since na nahilig ka na pala talagang magbasa and ang nag-influence sa yung mother mo.
10: Yes.
20: Nalaman din pala namin na sa edad na 17 years old, nagsimula ka ng magsulat ng sarili mong stories.
18: Yes,
20: so ano yung mga nakapag-impluwensya sa iyo para simulan yung pagsusulat? And then pwede mo bang ibahagi yon? And then yung mga kwento mo sa Wattpad, paano siya nag-start?
18: Okay po, since nga po 14 po ako noon nung inano po ako ng mom ko ng pocketbook, ganyan. Tapos, dahil po dumami yung collection ko, kasi yung pocketbook
10: so,
18: ko...
10: So, nang-olekta ka na?
18: Opo, talagang hoarder. Tapos, kasi po, hindi enough yung isang pocketbook in one day. Hindi talaga. So, alam niyo po yung di ka kakain sa recess para matabi mo yung baon mo. Kasi bibili ka ng, mas gusto mo bumili ng pocketbook, mas busog ka sa kwento.
20: Yes.
18: So, ganun po. So, from... isipin niyo po, from 14 years old to 17, araw-araw nagbabasa ako ng pocketbook. As in, kahit busy lang sa school minsan, pero talaga pong nagbabasa ako.
10: Pag may chance.
18: Opo, pero sa dami ng nabasa ko pong libro, syempre, yung creative ano mo, juices mo, yung parang nag-squeeze na siya. Yung mga parang, what if ganito, what if ganyan.
10: Ando na yung mga what ifs.
18: Opo, saka lalo na nung bata rin po ako, may ganyan ako, pananonood ako ng cartoons or anime. Parang ayoko nung ending, gumagawa sarili yung ending sa isip ko. Ganyan. Yeah. Tapos ganun din po sa pocketbook, syempre magaganda, pero may gusto kang mangyari. So, sabi ko, why not ako yung magsulat ng gusto kong mangyari. Mm-hmm. Doon po nag-umpisa yung Wattpad na una kong story na Wifely Duties, kung nakikita niyo po yung libro. Ganyan po. Ano po siya? Napansin ko po sa plot. Kwentuhan ko na po kayo. Yan po yung mga first story ko.
10: First book
18: opo, ayan. Kwentuhan ko na po kayo na yung Wifely Duties po kasi ang plot niya po arranged marriage. Sa mga pocketbook po kasi madalas pag arranged marriage yung dalawang tao, syempre hindi sila magkakilala. Lagi sila nag-aaway. Sabi ko, what if nag-arranged marriage yung dalawang tao tapos nag-ano sila, nagtawag doon, yung nagkasundo silang i-try. Ganyan. So, nag-born po yung Wifely Duties. Sa Wattpad ko po siya nilagay. Kasi at that time na po, sikat na po yung platform na Wattpad na maraming makakabasa for free. Ganyan po. Tapos yun po yung mga what if ko po sa mga story na binabasa ko. Gusto po siya mag-come alive. So
20: sinilatag mo siya.
18: Opo, tarang gano'n. So, dun po nag-start lahat ng story ko sa mga what ifs po ng mga nababasa ko.
10: Paano mo siya, curious ako kung paano mo siya binubo, especially na about drill love and relationship.
18: Opo, siguro
10: ito.
18: Po sa ang dami kong nabasang
10: inspired
18: dami.
10: Ka because of the
18: books
10: things,
18: lang po na nababasa. Saka siguro po sa mga narinig ko na rin po na stories from real life people. Na nangyayari pala talaga yon. Kasi kung first hand experience wala po.
20: Sorry.
18: Pero
20: feeling mo kasi kung ikaw yung mambabasa, maano, alam niyo po yung author.
18: Opo, alam niyo po bang hindi kabataan ng ano ko.
10: Ang readers,
18: readers ko. Ang readers ko that time, mommy, tita. Sabi nila, so nakita nila ko, ay, bata ka pa pala. Parang ganun po. Pero yun nga po, parang dun na po nag-umpisa po talaga na mas more on, yun dun pong genre.
10: Oo. So, paano?

0: na ba na yung tinatype mo lang siya tapos magiging libro siya from reading via mga Gen Z like na nagiging actual book na siya? Kumbaga nakita mo bang magiging maiimprinta siya?
1: To be honest po, talaga nagsulat ako sa Wattpad para mapansin. Parang meron po talaga.
2: Intentional.
1: Hindi pa po nakakoin yung term na manifest. Yeah. Nagmamanifest na ako. Yeah. Parang ay nilaban ko po sa writing and prayer. Uh-huh. Na sabi ko, Lord, sige na. Ganyan po. Na talagang pag bumumputo, kasi nung time na po nun, parang hindi mo alam kung mag-hit or hindi.
0: Yes.
1: Parang ano po, di ba?
0: Kasi marami kang kasabay
1: din. Opo, marami kang kasabay. Saka, hindi mo alam kung ano yung gusto ng reader. Yes. Pero, praise God po, nag-boom siya na talagang umabot po siya 1 million reads.
2: Yes, 12.5.
1: Oo. Oh, parang wow. Pero nung time po na yun, malaking deal, big deal na po pag naka 1 million yeah. read ka na. Tapos bago pa po siya matapos, 1 million reads na po siya. Wow. Tapos yun po, syempre po, napapansin ka ng publisher.
0: Nagulat ka nung...
1: Nagulat po, kasi nag-message sa akin, LID, which is sister company ng PHR. Uh-oh. PHR na kinalakihan ko na pocketbook na binabasa. And parang dream publisher ko po sila. So, alam niyo po, yun talagang binigay, blinis ka na todo-todo.
2: Yeah. Galing ng full circle. Grabe yung full circle moment. Ayun, kwentuhan mo naman kami tungkol dun sa iyong naging creative process. Paano mo binubuo yung story? Saan ka humuhugot ng inspirasyon? Ano yung mga, kumbaga may mga bottleneck ka ba na-experience when writing?
1: Ako po, since free writing po kasi siya. So wala akong sinusunod na formula, wala akong sinusunod na rules. Basta kung ano lang po yung gusto kong isulat, panahon po na yun. Parang ganyan. So yung creative process ko po, hindi siya like regular or isa lang. Iba-iba po talaga siya. Kasi minsan po, nagsisimula yung, sabi ko nga po kanina, so what if? Meron naman po, nakaupo lang ako, tapos biglang may kanta ako narinig. Isang linya ng kanta, may inspiration ka na. Yung ganun po siya, hindi po siya isang...
0: Sobrang random.
1: Sobrang random lang po. And along the way, po nagsusulat ka rin po, kahit minsan mag-draft ka, mag-guide ka, hindi mo naman po nasusunod.
2: So, kumbaga ang sistema mo, hindi siya templated.
1: Opo, hindi po siya templated. Pero meron po akong isang team or isang goal. Gusto ko lang po ma-reach yun. Parang ganun. So, yun po yung process ko nung bata-bata pa po ako. Hanggang ngayon po. Parang go with the flow lang po ako.
2: Pero as you went along, like habang nagmamature, nagkaroon ba ng changes?
1: Yes or? Po. Para ngayon, mas intentional po ako sa mga sinusulat ko. Lalo na mas aware po ako with the influence that I have with my readers. And kung saan po naaabot. Hindi nyo kasi alam kung saan umaabot yung story. Nung nasa Wattpad po ako, nagulat po ako, umaabot pala talaga siya ng mga states na mga US, yes. Canada, kasi nga sa Canada po yung Wattpad, Singapore, yung ganyan po, meron po ako sa mga UAE, yung ang layo na po mga OFW.
2: Unimaginable,
1: na
2: naka, no?
1: Opo, nakaka-find comfort with your story, mga OFW, mga kapwa natin Filipino, yes. Sa iba't ibang bansa, ganun po.
0: So, Miss CD, sa mahigit or more than 13 years mo na bilang writer, ano yung pinakamalaking pagbabago sa creative process mo?
1: Ayun nga po, parang more on intentional na po ako ngayon. Kasi hindi nyo po alam kung sino po makakabasa ng gawa niya. So, mayroon mas goal po ako. Dati po kasi, I write what I want to read. Kasi nga po, kaya po nabuhay yung wifely duties, di ba? Kasi naghahanap ako arranged marriage na magkasundo. Na hindi naman nag-aaway yung dalawang nag-arranged marriage. So, yun po. So, parang dati, gusto ko lang sinusulat yung gusto ko mabasa. Kasi as a reader nga po, di ba? Nag-find po ako ng entertainment and joy po doon. Ngayon po, mas more on, kahit hindi ko po gustong basahin, pero kailangan mo kasi siyang isulat.
2: Ikwento.
1: Yes. Kailangan mo siyang ikwento. May mga storya na kailangan mong ikwento. Kailangan mong i-share sa iba. So, talagang yun po yung talagang parang challenge din po. So,
0: yung... Baga talagang nag-shift ka. Opo. Kinontrol mo.
1: Opo. Kasi po, parang tumatanda ka, nag-grow din po yung readers mo. Mm-hmm. May new generation lang, pero your readers grows
2: sila,
1: with
2: sila
1: you.
2: Pa rin
1: opo,
2: eh, no?
1: Talagang loyal po talaga ng iba. Tapos, sobrang, yun po, kaya po, nag-ano po ako ng mas intentional, mas purposeful po yung mga stories ko.
2: Kwentuhan mo kami, Miss CD, dun sa nabanggit mo kanina na nag-infuse ka ng mga inspirasyon at saka Christian faith values. Bakit ito yung naisip mo na, kumbaga, isa sa magpapaangat siguro sa aking kwentong isusulat?
1: Actually, hindi ko naman po naisip na bebenta siya or alam niyo po yun, parang edge, parang ganun. Napansin ko lang po na nung nagsimula po ako, wala po kasi akong alam. Ang alam ko lang yung mga kilig, paano magpakilig dahil sa pocketbook. At saka,
2: trained ng pocketbook.
1: Pocketbook to.
0: Yan.
1: Opo. Tapos, at saka, kung ano lang po ako meron at that time.

0: na po ako, pinalaki po kasi ako na Christian household. Mm-hmm. Born again Christian household po. So, ang kaya kong ilaban or kaya kong i-offer is yung faith ko. Ganyan, ganyan. And ang maganda po is that eh, whenever my readers, that's natural as it sounds lang po, inaano ko lang po siya, dinadagdag ko lang po siya.
1: Hindi kasi siya, ano, part po siya, hindi siya pa-sermon yung dati.
0: Oh, po. Yun nga po yung sabi ng readers ko, ang galing mo kasi hindi mo, parang hindi preachy yung dating yung ano. Preachy. So, parang ako po, kasi ano po, life experience eh. Pag ina-advisean po ako na may kasamang mga verses, hindi po siya pa-sermon. Talagang it's a, in a loving manner po. So, parang siguro po, dahil very personal and life experience ko po siya, pag nasusulat ko siya, nagtatranslate po talaga sa readers yung message.
2: Oh. So, ito naman, mula sa traditional publishing, pinili mong mag-self-publish noong 2021 sa pamamagitan ng FGW Publishing Camp. So, ano yung pinakamahalagang natutunan mo tungkol sa pagsusulat at publishing nung ikaw na mismo yung humawak sa mas malaking bahagi ng process?
0: Grabe po. No? Sabi nga po nila, it takes a village to raise a child. It takes a village din po to make a book. Grabe, ang dami pong involved na tao. Kasi kang writer ka, nagsulat ka lang eh. Iba yung job ng editor, iba yung job ng proofreader na mag-layout ng libro mo, pati book artist, iba. Tapos pag pinasa mo siya sa printing, iba pa yung process nila, mas tedious pa yung process nila para nang makabuka ng isang libro. Ganun po. Grabe po yung parang yung respect ko po dun sa art, sa craft, sa talagang sa industry po, mas tumaas po. Kaya hindi na po ako nagtatanong ngayon, ba't ganyan kamahal yung libro? Maiintindihan yun na po. Yes. Ang dami mong kailangang bayaran para or kailangan mong i-source para maka ano ka po ng magandang libro.
1: Maraming isip yung gumagana.
0: Maraming creative minds involved in one book. Hindi
1: ano
0: lang
1: yung,
0: po writer.
1: Ano yung mga siguro ano yung parang nung hindi ka pa maalam masyado pagdating sa self-publish. Nung hindi ka pa pumapasok dun sa mismong self-publish, ano yung iniisip mo na meron
0: ka
1: ba?
0: Kala ko po, ang dali lang. Kala ko po, sulat lang ako, tapos pasa ko sa editor, tapos bahala na sila. Hindi ko po alam na ang dami pa pong pagdadaanan bago siya masalang dun po sa mismong printer. Ito yung mismong printing pa po. Iba pa po yung process din nila na pag-binding and everything, yan, ganyan po. So, parang maangal pa ako dati. Ba't tagal? Ba't ang ano? Kasi nga po, yung editing, hindi rin po siya basta-basta. Yes. Hindi ano lang ano din po siya, tedious process po siya para mas maging presentable, maganda yung libro para hindi sayang yung punong gagamitin sa pag-print na.
1: At saka yung first print noon, syempre 'di ba, mag-check up pa ulit.
0: At saka forever na yan diyan
2: eh. Kapag naumpisahan mo kasi yun, kumbaga parang you want to do more, ganyan.
0: Yes po, opo.
1: Parang addictive daw.
0: Yes. Addictive nga daw. Kaya nga po, kahit sabi ko nga po, para na-mention ko kana, kahit stressful siya,
2: Sobrang dami.
1: 2021. Ayan, alam mo, marami pa tayong pag-uusapan. Yes. Pero tutuloy natin yan mamaya sa ating pagbabalikan. Diyan lamang po kayo mga kaaklata bayan. Magbabalik po ang Read Pinoy.
3: Radyo Magazine. 1278 AM. Dagling Kaalaman.
4: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
3: Dagling Kaalaman.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Interesting na usapan.
13: Hindi heavy.
14: Tugtugang chill.
15: Suave.
16: Learning from home may be boring.
17: Radyo Magazine
18: 1278 AM.
19: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
1: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board at kasama pa rin natin sa ating Creator Spotlight ang author na si C.D. De Guzman. Ayan, welcome back, C.D. Maraming may mga nagko-comment dito, C.D. Hello daw.
0: Hello po, shoutout po sa readers ko.
1: Yay. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong hapon at saka kay C.D. sa pagsuporta sa kanya. Ayan, C.D., tuloy-tuloy tayo. No? Marami sa mga kwento mo ay or halos o lahat ay tumutukoy or tungkol sa pag-ibig at relasyon. Para sa iyo, bakit o anong dahilan bakit patuloy na bumabalik ang tayong mga Pilipinong mga mambabasa sa mga kwento ng pag-ibig o sa romance?
0: Ako po, no, beyond romance, yung kilig, mm-hmm. yung relationship and all. Naniniwala po ako na somewhere sa stories, nandun po kasi yung struggle, and after the struggle, my light. Tapos po, alam mo yung may heartbreak, pero may second chance. May forgiveness, may second chance. May heartbreak, pero there will be someone new who will come along. So yung alam nyo po yung essence po na parang there's always hope po in this life. Kumbaga kahit hindi po siya about romantic yes. love and relation and romantic relationship. Pero po kasi ang daming relationship eh. Family, friends, yes. ngayon, na ma-apply nyo po yun. So, siguro po, naniniwala ako na babalik at babalik po ang mga mambabasa, Pinoy man po or all around the world about love and relationships. Kasi nabibigyan, yung story po mismo, nabibigyan tayo ng hope.
2: Yes.
0: Yun po yung ano po.
1: Inspirational siya kasi, no? Mm-hmm. Tsaka ang sarap ma-inlove, diba?
2: Oh, po.
1: Nakakahawa
2: Pilipino kasi, no? Talagang paglabang usapan. Oh, oh. Talagang gising na gising.
1: Diba pag nagbabasa ka ng ano, hindi ka sa naiinggit dun sa kung ano yung nangyayari dun sa character. As parang gusto mo rin mangyari sa mga
0: yes. usapan. Na-inspire ka to keep yes. going. Kasi baka mangyari ang plot twist
1: mo. O, diba?
2: Plot buhay mo. Minsan nga, yung iba, diba, parang sinasabuhay na nila kung ano yung binabasa nila.
0: Opo, opo.
2: So, Miss C.D., kung i-compare mo yung mga una mong libro na isinulat or yung sa Wattpad or kahit na anong platform, compared sa nga ginagawa mo ngayon, paano nagbago yung mga tema at pagpapahalagang nais mong maiparating sa mga readers mo?
0: Katulad nga po na nabanggit ko kanina, mas intentional po ngayon yung pagsusulat ko. Talaga may purpose po. So, hindi lang po ako basta gusto ko magpakilig or basta mag-entertain or basta maka-find comfort or escape yung readers ko. May purpose po ako na pagkatapos po nilang basahin yung libro, ano po yung magli-leave sa kanila noon? Ano pong take away nila? Mm-hmm. Kasi pwede naman pong wala ka lagi matutunan, pero for sure, may questions kang maiisip, may perspective sa'yo na masishift.
2: Yes.
0: Enough na po yun sa akin, lalo na po in terms of faith, na parang sinasabi nila na minsan hiwala yung love and faith, but they go together.
2: Yes.
0: So parang enough na po sa akin na may mga questions kang na-formulate sa self mo and sa life mo mismo na parang hinahanap mo yun sa life mo. So parang yun po, maka-leave ako ng impression and at the same time, maging blessing and enlightenment. Makabigyan din po ng hope with others.
1: Cute,
0: po.
1: Galing. Ayun, Miss Edie, habang nagbabago yung pananaw ng mga kabataan natin tungkol sa love, sa marriage, commitment, at relationships, paano mo tinitingnan itong responsibility mo bilang isang romance writer or author sa pagbabahagi nitong mga inspirational at saka mga Christian values na maaaring maiwan nga sa kanila?
0: Opo. Ano po, first of all, parang ang kaya lang, ang control lang ko naman po is mag-share lang kung ano yung alam ko.
1: Uh-oh.
0: And pwede kong i-share sa kanila na magagamit nila sa buhay nila. Wala na po yung control ko na mabago or mag-shift or magbago yung perspective mo about kung ano pinaniniwalaan mo ngayon. Parang ang pinaka responsibility ko lang po talaga is to share the love of God to them. Kasi alam nyo po yun, na there's a wider or bigger love beyond us eh, na pwede mong ma-find or mahanap, hindi lang basta sa family mo, sa friends mo, or sa special someone mo.
2: Yes.
0: Parang gano'n po. So parang bago po ako maging romance writer, I'm first God, ano po ako, child of God. So parang gusto ko pong ibahagi sa kanila yung love po ng Heavenly Father natin.
2: Mm-hmm.
0: Yun po. So yun po yung biggest responsibility is ma-share ko lang po yun and enough na po yun sa akin.
2: Wow. Pero grabe partner, kanina nabanggit mo na 50 titles
1: yes,
2: na yung
1: naisulat.
2: Grabe, more than 50 titles. So sa mahigit na 50 titles na naisulat na po ninyo, tapos syempre sa 50 titles na yun, iba-ibang atake ang ginawa ninyo. So paano nyo po ini-urge yung sarili nyo na magpatuloy na makagawa ng mga kwento na fresh, original, and syempre relevant na talagang as in, ano, kumbaga, kumbaga para makaka-attract sa mga Filipino readers natin, specifically sa mga romance lovers na mga readers?
0: Ako po, di naman po sa, actually, hindi po challenge sa akin o mag-isip ng plot or maggawa ng story. Mm-hmm. Mas challenge po sa akin yung mismong process po na sinusulat po siya.
2: Yes.
0: So, nakakatamad. Pero yun din po. And parang ako naman po lagi kong goal is eto kailangan kong ma-share, eto kailangan kong ma-impart yung goal ng story na to. May magbasa or hindi, kailangan isulat ko to. Mm-hmm. Kahit isa lang magbasa, okay lang. Yun po yung ano ko. So alam niyo po, hindi siya kailangan maging sobrang ingay na ano.
1: Correct.
0: Basta po, masusulat ko siya. So, hindi po parang very, very challenge sa akin na makapagsulat ng story. Yung mismo process.
1: Yung process mismo, na, no?
0: Dinis, magsulat ka na. As in, magsulat ka na, go.
1: Ayan, nagsimula ka, CD, sa Wattpad. At saka, may marami na rin ibang mga nagsulputang platforms katulad itong ngayong bago nitong Haller Reads. No? Ano yung pinaka, sa palagi mo, pinakamalaking pagbabago sa mga mambabasa na napansin mo? At, ano naman yung, meron bang mga nananatiling reading habits pa rin sa kanila?
0: Ako po na malaki pong change na kita ko po sa readers ngayon, lalo po sa Wattpad community, sa community na pinanggalingan ko po. Mas open na po sila ngayon sa lahat ng themes.
2: Yes.
0: Alam niyo po yun. Mas open na po sila to explore more genres and stories. Dati po kasi parang nakulong sa romance.
1: Uh-oh.
0: Kasi yun ang demand eh.
2: Yes.
0: Pero when nagsulputan po yung writers ng fantasy, ng action, ng LGBT, talaga pong try po talaga ng yung mga readers to explore.
1: May parang, mga cross-genre na
0: rin.
1: Opo,
0: hindi
1: no?
0: po sila nakukulong. Parang right. ganun. And ang maganda pong reading habit na nag-retain sa kanila is that grabe po yung support talaga ng readers.
1: Solid.
0: Solid
1: sila.
0: Po.
2: Yes.
0: Kung diba po sa MIBF, grabe. Day one, daming tao agad.
2: Yes.
0: Usually, walang tao pag day one eh. Pero grabe po, hindi po na bago yung supportang yun. Na, alam nyo po yun, kahit yung new generation na po ngayon, pupunta at pupunta gamit baon nila.
1: Bumibili talaga.
0: Bumibili talaga lipon nila
2: yun.
0: Iba po yung love nila for and passion nila for reading din po talaga. Hindi po na bago yun noon at ngayon. Nadagdagan lang po.
2: Yes.
1: Oh, at saka sana mas dumami pa rin.
0: Opo, opo.
2: Tsaka dati, ewan ko kung na-experience nyo yun yung may hiraman ng libro.
0: Opo.
2: Oh, piling ko to series 1. Eh, sige, ako sa series 2. Tapos palit na sila.
0: Nag-swap.
2: Eto, Miss CD, di ba nag-start kang magsulat at the age of 17? Kung pakapag binalikan mo ang batang frustrated girl writer, ano yung tingin mong hinahanap niya sa pagsusulat noon na patuloy mo pa rin hinahanap hanggang ngayon?
0: Ha, sa pagsusulat?
2: Kasi
0: yes.
2: Sa personal love life.
0: Joke lang. Char lang, mommy, I love
1: you. Hello.
0: Hello.
2: Sabay pa rin.
0: Pero sa pagsasalat po, I want to believe na yung mga hinahanap ko naman po nun, natagpuan ko na po ngayon. So gusto ko na lang po magpasalamat sa 17-year-old self ko na naniwala po siya. Talagang nilaban niya po sa faith and nilaban niya sa prayer, sa writing. Nag-believe po siya. Mm-hmm. And ito naman po ang mga libro na
2: dami.
0: Opo, I owe it to her na to take that leap of faith.
1: Ayan. Ano naman bukod doon sa pag-take nga ng leap of faith, kasi mahalagang aral yan. Yes. Ano pa yung mga pwede mong i-share sa ating mga viewers, lalo na doon sa mga kabataan na kagaya mo nung 17 ka, gustong-gusto mo rin magsulat ng libro.
0: Ayan. Ako po, hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan masulat yung pinakamagandang libro o yung pinaka-perfect na libro. Isulat mo kung ano yung naiisip mo ngayon. Start po yun eh. Tapos, along the way, makita mo purpose mo, makita mo yung intentionality, mga dapat mong gawin. Pero right now, ang mahalaga, you start. So, if you have any idea sa mind mo, isulat mo yan. Tapos, ang dami na po kasing platform ngayon.
1: Correct.
0: Na masishare mo siya. So, yun, wag ka rin magmadali na maraming readers agad. Basta may isang makabasa lang yun, go, isulat mo lang siya ng isulat. Kasi hindi mo alam kung sino yung may kailangan mabasa yung gawa mo na yan eh. Yun po.
2: Siyempre, Miss CD, hindi naman natin palalampasin yung bago mong libro na nandito sa tabi ko ngayon. Ano ba yung mga kwento sa likod nito?
1: Alin yung
2: chika mo naman sa amin.
0: So, yan po yung pinaka-latest ko. That's ano po, The Friendly This Wedding. Opo, 10th anniversary edition. So, 10 years na po yung kwento na to. So, sa mga nakakilala po sa akin as frustrated girl writer, talagang ito po yung beloved characters ko. Kumbaga po, hanggang ngayon, talagang...
1: Mga anak mo, no?
0: Opo, parang tagal-tagal niya na, pero relevant pa rin siya. Parang ganun, hindi po nila makalimutan. So, this is about two characters po. Parang yung girl, si Sapphire. Kailangan niya makuha yung mana niya. So, pero kailangan niya muna magpakasal para makuha ang mana niya. Kasi gagamitin niya yun para makapagpatayo ng bookstore. Pangarap niya yung bookstore na negosyo. Parang ganun po. So, yun po, marriage for convenience, ganyan. And maangano po dito is rom-com din siya. Romance comedy po siya. So, light read po siya, easy read. And eto po, 10th anniversary edition. Syempre po, sinuot ko to, 19 years old po ako.
1: Wow.
0: So, ngayon 31 na ako. So, parang alam niyo po yung nung nililinis ko siya, sabi ko, grabe, napaka-corny. Napaka-cringy. Pero yun yung gustong-gusto ng mga mambabasa.
2: Yes.
0: Yung parang nilinis ko po siya, pero hindi po nawala yung humor. Puso. Yung puso ng dalawang characters na minahal po nila.
2: Sipi mo, gano'ng katagal yung binuuyan libro na yan. No?
1: Ito naman...
0: Ayan po, series po siya. Opo, ayan po yung Valle Rosa series ko po. Ano po siya? Set po siya sa 1950s. Ayan.
1: Wow,
0: opo,
1: period
0: 19, may period po siya. So, mas malalim po yung Tagalog niya. Mas malalim po yung Filipino niya, ganyan. And then, set po siya sa Cebu. And then, ano po siya? Medyo may pagka-fantasy and ano po siya. Kasi it's about parang traditions po. Na piniwalaan nila na itong clan na to, itong pamilya na to, dapat sa ganitong pamilya lang magpapakasal. So that maging bountiful yung mga susunod na generation. So parang paano po nila na navigate yung ano na yon, tradition na yon.
1: Ayan. Ito, tapos na.
2: Wala na.
1: Wala na tayo oras. Nakaabang na. Ayan. Pero bago tayo magtapos, Miss CD, imbitahan mo ating mga viewers and our listeners dyan na supportan at bilhin ang iyong mga libro. Saan at paano natin na, or paano namin mabibili itong mga books mo?
0: Hello po sa lahat po ng nakikinig at nanonood ngayon. Kung interesado po kayong ma-explore or ma-experience yung stories ko, it's a love stories with inspiration and Christian faith po na values. So, kung gusto niyo po siya ma-experience bago bumili ng libro, free na free po yan sa Wattpad and HoloReads. Talaga pong wala kayong babayaran kung gusto niyo po ma-entertain, ganyan. And pag napagpasyahan niyo po ng ganda pala,
2: bili na.
0: Pwede na pong bumili ng libro. Meron po kami mga available books po. Punta lang po kayo sa FB page ng FGW Publishing Camp. And then, yun po, doon niyo po meron na po mag-assist sa inyo na sa mga libro po na pwede niyo pong mabili. Salamat
1: Take
0: po.
1: Take note natin,
0: FGW Publishing Camp.
1: Maraming salamat, Miss CD. And,
0: thank you so much po.
1: Congratulations din sana.
0: Sobra po. Thank you rin po sa privilege na, thank you po sa invitation.
1: Of course. So, maraming salamat sa iyong pagsama sa amin live ngayon dito sa Read Pinoy. Nakasama natin si Miss CD De Guzman, author ng mga Tagalog love stories. Kaya naman sama-sama tayong ma-inspire, matuto sa mga kwento ng ating mga creatives at tangkilikin ang mga akdang nagsasalaysay ng kwentong Pinoy dito sa Creator Spotlight.
2: Kaya naman tuloy-tuloy lang na makitambay dito sa ating aklat tambayan para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry. Tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming napakikinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din po ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. At bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Maaari po kayong magpadala ng mensahe sa aming social media accounts o kaya ay mag-send ng email sa communication@books.gov.ph. Muli, ako po si Reg De Guzman. Thank you so much.
1: I-follow nyo rin po ang aming official social media account na at NBDB Philippines sa Facebook, YouTube, Instagram, at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa lahat ng masisipag at dedikado mga kawani sa pangunguna, of course, si Edie Charisse Aquino Togade. Kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik sa aming program. Ako pong muli si Lowa Lalohado at magkita-kita tayo next week dito sa
2: Read Pinoy!
19: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
9: Init na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
11: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
9: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
12: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
9: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
20: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya Tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
15: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
20: Oo mahal, kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
15: Tandaan mo mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
13: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
4: Radyo Magazine 1278.
21: Radyo Pilipinas.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
22: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
20: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
15: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
20: Oo mahal, kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
15: Tandaan mo mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
13: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
4: Radyo Magazine 1278.
21: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Magazine 1278.
21: Radyo Pilipinas.
24: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
13: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
24: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
13: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
24: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
13: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
25: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
13: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
4: Radyo Magazine 1278.
21: Radyo Pilipinas.
25: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: Mga programang aabangan.
28: Agahan hanggang hapunan.
29: 66 Informasyon.
30: GIS, your General Information Station.
31: Radyo Magazine 1278 AM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
32: Radyo Pilipinas.
34: Sa mahigit isang siglo, naging bahagi ng kasaysayan ng Knights of Columbus ang pagkakaisa, pananampalataya at pagtulong sa kapwa. Pero paano nga ba isinasabuhay ng Knights of Columbus sa Antipolo ang mga prinsipyo at advokasyang ito? Sino-sino ang kanilang mga tinutulungan at paano sila naglilingkod sa komunidad? Ako si Rochelle Rubio at ito ang The Advocates, Empowering Voices. Maaaring narinig mo na ang pangalang Knights of Columbus. Pero ano nga ba ang organisasyong ito? Paano ito nagsimula? At ano ang pangunahing layunin nito? Upang higit nating maunawaan ang kasaysayan at kahalagahan ng Knights of Columbus, nakausap natin ang Cluster Director ng KFC Antipolo na si Attorney Antonio Fidelino.
35: Ang Knights of Columbus is a Catholic, fraternal, civic service organization. Service organization in the sense that we do service in specific areas of focus, like church service. That is why we call it a Catholic organization, because we accept members only who are Roman Catholic, male, 18 years old and above. This is a civic organization in the sense that just like other civic organizations that we have, such as the Rotary, the Lions, the Kiwanis, we do service in the community. This is a family organization because family is very important to us. The Knights of Columbus was established primarily to take care of the family. That is the reason why we have the insurance system only for members of the Knights of Columbus.
34: Noong huling bahagi ng 19th na siglo sa Connecticut sa Estados Unidos, laganap ang diskriminasyon laban sa mga Katoliko. Maraming manggagawa ang humaharap sa mapanganib na kondisyon sa mga pabrika. Maraming pamilya ang naiwang walang ama at pangunahing tagapagtaguyod. Bilang tugon, noong 2 ng Oktubre 1881, tinipo ng 29 anyos na pari noon na si Father Michael McGivney ang isang grupo ng mga kalalakihan sa kanyang parokya. Layunin niya, bumuo ng isang samahang pinangungunahan ng mga laiko na magbubuklod sa mga lalaking Katoliko at tutulong sa mga pamilyang nawala ng kanilang mahal sa buhay. Pinili nila si Christopher Columbus bilang pangalan ng samahan, bilang pagpapakita ng kanilang pagmamahal sa bayan. Naging pundasyon ng Knights of Columbus ang dalawang prinsipyo, kawanggawa at pagkakaisa. Kalaunan, idinagdag ang pagkakapatiran at pagiging makabayan. Noong March 29, 1882, naging opisyal na korporasyon ang Knights of Columbus. Ang petsang ito ay ginugunita bilang Founders Day. Paano nakatutulong ang Knights of Columbus sa mga pamilya ng miyembro nito sa sandaling pumanaw ang padre de familia?
35: Time of death of the father of a family, the family will not suffer penury. They will not have economic hardships that might even result in the breakdown of the family. You know, and breakdown of the family may ultimately even results to breakdown in their faith. Faith is the most important compelling reason why our founder, Father Mac Ibney, established this order.
34: Tinalakay din ni Attorney Fadalino ang kahalagahan ng pananampalataya sa Maykapal bilang pundasyon ng paglilingkod sa loob ng Knights of Columbus.
35: To deepen the faith of the members who were given the mission to bring all men to Christ. And how can we do that? We can only do that by being ourselves deepened in the faith. Knowing who Christ is, knowing what He worked for and suffered for to have our salvation. So much so that when we are in deep faith, we may be able to also bring others to God through our order by inviting them to join us.
34: Ano ang advokasya ng Knights of Columbus?
35: For advocacy, I think we will have to categorize. The number one advocacy is to bring men to Christ. Because we have that mission, that primary mission of bringing men to Christ. And so, we always say that when the founder, Father Michael Mac Ibney, established the order, he wanted us to be a society of Catholic men in every parish who will help our parish priest in his mission and in his vocation, and if necessary, to protect him whenever he is affronted or disrespected, to take the cudgel from him. And that is why also Saint Pope John, in his message, called the Knights of Columbus as the right hand of the church.
34: Paano gumagana ang insurance system ng Knights of Columbus?
35: Along with the founding of the Knights of Columbus came this insurance program, primarily only for members. Different types of policies. We have the CMPP, the lowest type. I think I should be calling that the lowest, the cheapest, where you pay only something like 560 or 580 pesos. And upon your death, you will have a free casket. Or you will be given the equivalent of something like 50 or 60,000 pesos. Outright, just upon the say-so of your grand knight in the council that you are a member of that council.
34: Ano-ano ang mga programa ng Knights of Columbus na direktang nakatutulong sa mga pamilya at komunidad?
35: When I say areas of focus, we are required to have a minimum of 4 activities in that particular area where we focus our attention. So when we say the youth, we must at least have a minimum of 4 activities youth-oriented. When we say community, 4 activities in the community, community-oriented, like Paskuhan. Paskuhan is an activity that most councils in the Knights of Columbus implement every Christmas when they give away packages for selected families.
34: Ang tulong ng Knights of Columbus sa mga tunay na nangangailangan, nakikipagtulungan sila sa mga local government unit o LGU, gayon din sa Department of Social Welfare and Development o DSWD.
35: Not only members, we coordinate with the barangay or with the social service office of the local government, the municipality or the city, DSWD, they have the list of the poorest of the poor in our areas.
34: Paano sila tumutugon sa pangangailangan ng mga mahihirap at pamilyang nangangailangan ng tulong?
35: There are calamities. We pull our resources, give to that specific community through our DD.
34: Sa panahon ng mga kalamidad, tumutulong ang Knights of Columbus sa mga komunidad na apektado. Ipinadadala ang tulong sa pamamagitan ng kanilang mga district deputy na nangangasiwa sa ilang councils sa isang partikular na lugar. Ang bawat district deputy ay may saklaw na hindi bababa sa 4 na councils.
35: A district deputy is appointed to manage councils located in a specific parish or vicariate.
34: Lahat ba ng parokyang Katoliko ay may Knights of Columbus?
35: That is our goal, to establish a council in every parish so we saturate. We want every parish to have a council who would be the right hand of the church.
34: Gaano nakatagal naging bahagi ng komunidad ng Antipolo Rizal ang Knights of Columbus?
35: We have about 75 parishes in the entire diocese of Antipolo. And out of this 71 or 75 parishes, we have established already about 61 or 62 local councils in those parishes.
34: Ang isang council ng KFC ay binubuo ng hindi bababa sa 30 miyembro na pawang mga lalaking Katoliko. Sa Pilipinas, unang naitatag ang Knights of Columbus noong 1905.
35: To be able to establish a council, there must be a minimum of 30 members.
34: Sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan ng Knights of Columbus sa mga barangay, mas marami silang pamilyang naaabot at natutulungang nangangailangan.
35: We have a barangay here with an elected Grand Knight from their area, and he has been doing well. As a matter of fact, that area is to be considered one of the richest in our place, and yet the Knights of Columbus has been at the forefront of the local government, the barangay local government activities there.
34: Ano naman ang tinatawag na Grand Knight sa Knights of Columbus?
35: The Grand Knight is the head of the local council. Today, we will be having our Fraternal Leader Seminar. This is a seminar where we require the Grand Knights, the financial secretaries, the membership directors, and the program directors to attend, mandatory. So they will be informed of the trust of the leadership for this year, that they may be able to properly implement the same in their local councils.
34: Matagal nang bahagi ng Knights of Columbus si Attorney Fidelino, taong 1980 pa nang siya'y sumali sa samahan.
35: I joined in 1980, coming from Rotary and being adjudged as the most distinguished Rotarian of Rotary International, a past president, an assistant governor, and so on and so forth.
34: Sa loob ng maraming taon ng kanyang pagiging miyembro, may isang proyekto o programa kaya ang Knights of Columbus na partikular na tumatak sa kanya dahil sa malaking epekto nito sa buhay ng mga taong kanilang natulungan.
35: There was this one project that we did here in Antipolo that was recognized by our Supreme Office and given the privilege to be awarded in the United States free hotel, free plane ticket in a convention. This involved an integrated project. This is an integrated project which we implemented in the mountains from Apiao to Busobuso, Apiao, Calawis. We went up to the top of so many mountains, and we talk with the indigenous people. We inform them that we're from the Knights of Columbus. We are doing a Paskuhan. Paskuhan became our entry program to be able to penetrate the place.
34: Ayon kay Attorney Fidelino, isa sa mga proyektong naging makabuluhan para sa kanila ang pagbabahagi ng diwa ng Pasko sa isang indigenous people's community sa Boso-Boso Antipolo. Nagpatayo rin sila ng chapel sa lugar upang magsilbing sentro ng pananampalataya at pagtitipon ng komunidad.
35: Nagkaroon kami ng malaking pagtitipon sa kanilang lugar. So many attended. We used the gymnasium in Boso-Boso. We were able to fill out the entire gym with participants. So aside from the pamimigay ng package, we already conducted catechism. We conducted health programs. And towards the end, we were able to convert them to Catholicism and to receive the sacraments, marriage, baptism. And because of that, we opted na magpatayo ng chapel yung sa itaas ng bundok so that mag-continue.
34: Sa Knights of Columbus Antipolo, ang pananampalataya ay hindi lamang isinasabuhay sa panalangin, kundi sa konkretong pagkilos para sa kapwa at komunidad. Isang paalala na ang tunay na paglilingkod ay nagsisimula sa pagkakaisa at malasakit. Maraming salamat sa Knights of Columbus Antipolo sa kanilang dedikasyong tumulong sa mga nangangailangan. Ako si Rochelle Rubio at ito ang The Advocates, Empowering Voices, dito lamang sa Capital 104.3.
0: This is where the voices of the voiceless are heard. The Advocates, Empowering Voices. Hosted by Rochelle Rubio on Capital 104.3.
1: Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publico.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Collab.
12: Radyo Pilipinas Magazine.
14: World Service
15: Sports Radio.
16: Ang taginding ng AM
17: at lakas ng FM
18: sa iisang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa
20: para sa mas malawak na
22: serbisyo publiko.
23: Radyo Magazine 1278.
36: Sports Radio 918.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo Publico
39: 738.
40: At Radyo Pilipinas World Service.
41: Mapapakinggan na
42: sa Capital 104.3 FM.
43: Capital 104.3.
44: The AM and FM collab.
45: Sa Capital 104.3 FM.
46: Radyo Pilipinas.
47: Radyo Magazine 1278.
48: Radyo Pilipinas.
49: Radyo Magazine 1278.
50: Bubungad sa umaga.
51: Trending issues na pinag-uusapan.
52: Mga programang aabangan.
53: Agahan hanggang hapunan.
54: 66 Impormasyon.
55: GIS, your general information station.
31: Radyo Magazine 1278 AM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
32: Radyo Pilipinas.
56: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
57: What's up, my friends? Welcome sa programang naghahatid sa inyo ng dagdag kalaman na may sundot ng tawanan kasama ang pinakamalupit na tirador ng kaning lamig. Yours truly, Papa Quincy. Samahan niyo po ako dito sa ating kwentuhan sa ating programang Gets Na sa isang episode na ating hinanda. Welcome po kay Somali. Ilapag lamang ang inyong mga reaksyon o meron man kayong suggestion gusto nyo marinig na ikwento, ilapag nyo lamang po yan sa ating comment section. Friend, pag-usapan natin itong timeless OPM hit song na isa sa mga pinakamahalagang kanta sa kasaysayan ng Pinoy music at maging ng ating pop culture. Isang kantang tumagos sa puso ng bawat Pilipino mula noon hanggang ngayon. Nakwento ng isang kaibigang naghahanap ng karamay sa kanyang pinagdadaanan. Yan ang kantang Pare Ko ng Eraserheads. Kung naranasan mo ng mabasted, paasahin o iwanan sa ere ng taong gusto mo, sa pool talaga ang feelings mo sa kantang ito. Tungkol kasi ang pare ko sa isang lalaking seryoso sa kanyang nililigawan. Pinaasa lang siya, yung tipong akala may pag-asa, yun pala sa huli, wala naman pala. Ay, so sakit! Yung seryoso kasi effort mo, yun pala, it's a prank lang. Para dun sa girl, agoy. Kaya nga pagdating sa chorus, dun umadadama yung hugot. Oh, Diyos ko, ano pa naman ito? Iyan ang expression natin mga Pinoy pag nakakaramdam tayo ng sakit, mapa-physical man o emotional. Marahil yun ang dahilan kung bakit tumatak ang kanta sa masa. Totoo yung salita, totoo yung emosyon na para kang nakikinig sa tropa mong nagrarant sa'yo. Ito yung tipo ng kantang ang sarap kantahin kapag jamming sa inuman session. Pero nung nauso ito, hanggang jamming lang kami ng mga kaibigan noon kasi wala pa kaming inuman dahil elementary pa lang kami nung time na yon. Later on, naranasan din naman namin yung inuman. Pero naalala ko, pag tumutugtog ito sa radyo, sa bus, sa jeep, sa palengke o sa raon, mapabata, matanda, babae o lalaki ay kinakanta, sumasabay sa chorus ng kanta. Sobrang hit ng Pare Ko at sa katunayan nga ay naging inspirasyon ito sa isang pelikula with the same title noong 1995 na pinagbidahan ni na Claudine Barreto, Mark Anthony Fernandez at Jomarie Illiana ng mga sikat na mga young stars noon. Naalala mo pa ba yan? Pag naalala mo pa yan, malamang masakit na rin yung likod mo ngayon. Pero noong 2024, pinarangalan ang Eraserheads ng UP Gawad Oblation. Sa pagkakataon na yon, doon ni-reveal ng frontman na si Eli Buendia sa kanyang speech na ang pare ko ay hango sa totoong pangyayari. Ito ay inspired ng kaibigan niya na si Rafael Umali na heartbroken noon. At yung heartbreak ng kanyang kaibigan, yun ang sumalba kay Eli noong college. Anya malamang na sa malamang ay babagsak siya sa kanyang Spanish subject sa UP. Pero nang tinanong daw siya ng profesor kung anong pwede niyang gawin para hindi siya lumagapak, sinabi ni Eli Buendia na kaya niyang sumulat ng kanta. At ang sinabit niya sa kanyang profesor ay ang demo tape ng pare ko. Yun ang naging susi sa kanyang pagkapasa sa subject na yon. Eventually, pumatok ang pare ko sa airwaves. Kung sinasabi nila yung Smells Like Teenage Spirit ng Nirvana ang nagpabago ng pop music scene sa US at international stage, para sa akin yung pare ko ng Eraserheads ang nakagawa nun sa local music scene natin. Dahil sa pagiging relatable at mensahe na dala nung kanta, yung talagang pagiging totoo, yung style na yon ang nagpabago sa industriya. Yung saya, kilig, frustration, yung galit, nagpapakototoo ito. Ganun ang klase ng kantang pumapatok sa masang Pilipino. Pero kasabay ng kasikatan ng pare ko, may kasama din itong kontrobersya. Alam natin na meron dalawang version nito. Original na yung lyrics ay brutal at yung radio-friendly version. Sinita kasi ng Philippine Association of the Record Industry o PARI ang e-heads noon dahil sa PI at iba pang offensive words sa lyrics ng kanta. At noon, hindi mo kasi maririnig yung mga ganong salita sa mga kaawiting pinapatugtog sa mainstream radio dahil sa broadcast standards at ethics. Kaya shocking yung pare ko para sa ilan. Para masolusyonan ito ay nag-record ang E-Heads ng radio-friendly version. Ito nga yung pinamagatang Walang Hiyang Pare Ko. Sa versyong ito ay pinalitan nila yung mga sensitibong salita. Mas naging katanggap-tanggap para sa broadcast standards. Kung iisipin, no, parang nakakatawa yung pari sinita pare ko. Kaya parang dapat pari ko yung clean version.
0: HR. Sa kabila nun, hindi napigilan ang pagratsyada, ang pagsikat ng kanta, lalo na ng banda. In debut album ng Eraserheads kung saan kasama yung pare ko, ito yung Ultra Electro Magnetic Pop. Bumenta ng mahigit kumulang 5,000 kopya sa unang release nito noong July 1993. Pero pagdating ng katapusan ng taon na yon, ay pumalo sa 300,000 copies sold ang natala ng album. Nag-certified na ang Eraserheads ay isa ng superstar ng OPM. Ang pare ko ay naging iconic hindi lamang dahil sa kontrobersya o sa kasikatan nito, kundi dahil ito ay kwento ng bawat Pilipinong may pinagdadaanan at naghahanap ng karamay sa isang kaibigan. Kaya hindi nakakapagtakang hanggang sa henerasyon na ito ay kinakanta pa rin ang awiting yan. Dahil magbago man ang panahon, ang diwa ng pagkakaibigan ay hindi nalalaos.

0: Dagdag kalaman na may tawanan kasama si Papa Quincy.
1: Isang pasilidad na nagkakahalaga ng mahigit $2 billion. 40 taon na ang nakatayo pero ni minsan hindi nakapagbigay ng kahit isang watt ng kuryente sa mga Pilipino. Ating balikan ang kwento ng Bataan Nuclear Power Plant o BNPP. Noong dekada 70, sumiklab ang pandaigdigang krisis sa langis dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo ay naghanap ang pamahalaan noon ng alternatibong mapagkukunan ng enerhiya. Kung kaya napagpasyahan ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na magtayo ng isang nuclear power plant sa Napot Point, Morong, Bataan. At noong 1976, sinimulan ang konstruksyon ng planta at natapos ito noong 1984. Ngunit sa kabila ng pagiging kompleto ng pasilidad, hindi ito kailanman pinatakbo. Bakit? Lumutang kasi noon ang iba't ibang issue, kabilang ang pangamba sa kaligtasan dahil itinayo ang BNPP malapit sa fault line at sa bulkang Pinatubo na sumabog makalipas ang ilang taon. At noong 1986, matapos ang malagim na aksidente sa Chernobyl Nuclear Power Plant sa Ukraine, nagpasya ang administrasyon ni dating Pangulong Corazon Aquino na wag nang paandarin ang Bataan Nuclear Power Plant. Dahil dito, nanatiling nakatenga ang planta. Samantala kahit hindi ginagamit, ay patuloy itong minimintina ng pamahalaan para mapanatili ang kondisyon ng mga pasilidad nito. Noong 2007, tuluyan nang nabayaran ng gobyerno ang utang para maipatayo ang naturang nuclear power plant. Mula noon, ilang ulit nang pinag-aralan kung pwede pa ba itong paandarin. Noong 2008, sinabi ng International Atomic Energy Agency na pwede pa itong i-refurbish at mapatakbo basta't maisailalim sa malawakang modernisasyon ng mga safety system. Tinatayang nasa mahigit kumulang $2.3 billion ang kinakailangang pondo para maisakatuparan ito, sabi ng Department of Energy noong 2022. Kasabay nito ay pinag-aaralan na rin ang isa pang opsyon, ang paggamit ng Small Modular Reactors o SMRs na mas maliit, mas flexible at mas madaling itayo na klase ng nuclear power facility. Ngunit habang nakatenga ang nuclear power plant ng Pilipinas, patuloy na dumarami ang populasyon, lumalago ang ekonomiya at parami ng parami ang gumagamit ng kuryente sa mga tahanan, negosyo at industriya, kasabay yan na mabilis na paglago ng ating teknolohiya. Ibig sabihin, mas tumitindi rin ang hamon na panatilihing sapat ang supply ng kuryente sa ating bansa. Ito ang dahilan kung bakit isinusulong ng pamahalaan ang tinatawag na energy transition, isang pangmatagalang plano upang matiyak na sapat, maaasahan at abot kaya ang ating kuryente. Bagay na pinagsisikapang maisakatuparan sa ilalim ng Philippine Energy Plan. Sa kanyang huling State of the Nation address, muling binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang layunin ng kanyang administrasyon na isulong ang paggamit ng nuclear energy bilang bahagi ng solusyon. Narito ang bahagi ng SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa.
1: Isa sa mga matagal nang nagsusulong ng nuclear energy sa Pilipinas ay si Pangasinan Representative Mark Cuanco, ang chairperson ng House Special Committee on Nuclear Energy.

0: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
1: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
0: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
2: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to, ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: For more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan ang gahapunan.
13: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.

Magandang magandang gabi sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig dito sa Radyo Magazine sa programa nating Kundiman at iba pa. Pagpasensya nyo na po ang inyong lingkod. Ano, tayo'y merong colds ngayon. Ano, dahil siguro sa pabago-bagong panahon. Magkaganon man, tuloy pa rin ang ating saya at harana dito sa Kundiman at iba pa. Kasama natin dito sa Love ng Studio Live, sina Mr. Nicolas Enriquez, Mr. Nico Rong, Ms. Sally Prim, at Mr. Eddie Suarez. Kanina, napakinggan ninyo yung awiting chopper ng taxi. Batiin din natin ang magandang hapon si Mr. Julius Ungab kasama natin sa Master Control. Tuloy-tuloy na ang ating tugtugan. Hindi na namin kayo bibitinin sa pagkakataong ito. May handog na kanta si Ms. Sally Prim. Ang pamagat naman ito ay Kahit na Magtiis.

Maraming salamat, Miss Sally. Sarap, ganda awitin na yan. At ngayon, susundan naman ito ng awit na pinamagatang Pusong Mapanglaw mula kay Mr. Eddie Suarez.

0: Samantala, magbabalik muna tayo no? Pagkalipas ng ilang paalala. Dito pa rin yan sa Kundi Man at iba pa.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
3: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
2: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
3: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
2: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
3: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
3: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
7: Kay lungkot nitong hating gabi.
6: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
7: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
6: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
7: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
6: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
9: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Balik tayo para pa rin sa tuloy-tuloy na original Pinoy music at sa pagkakataong ito, may awiting handog si Mr. Nick Corong, pinamagatang ang dilim nitong gabi.

0: Maraming salamat, Sir Nick. At ngayon, Sir Nicolas, ito naman ang iyong handog na awitin, original Pinoy music pa rin, pinamagatang Pandango ni Nene.
1: Ay, naali ko po ang awiting ito sa aking mga kantora. Para sa inyo po ang awiting ito, gayon din sa aking mga kasamahang apostolado ng panalangin.

Maraming salamat, Sir Nicolas. Ito naman pang lahatang awitin. Ang tugtugin naman ito ay pinamagatang Fiesta. Dito yan sa Kundiman at iba pa.

0: Napakagandang awitin yan, ano? Napakinggan ninyo ang pamagat noon ay Fiesta. Ngayon naman si Miss Sally Pri, may handog
1: naman,
0: muli.
1: Handog mo naman ang para...
0: Okay, magpapasalamat lang po tayo, no? Nagpapasalamat ang kundi man at iba pa kina Ginang Sonia Rocco, kay Ginang Tina at Jenny Salustiano, gayon din kay Ginoong Nick Corong. At sa pagpapatuloy natin, may handog na awitin muli original Pinoy music. Ang pamagat naman ito ay kay Tagal.

0: account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, Bes!
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Legacy.
6: 1278 AM.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
8: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Nagbabalik tayo dito pa rin sa Kundiman at iba pa. Kanina napakinggan ninyo, ano? Ilang awitin na yung tinugtog sa atin ng ating mga kasamahan dito sa loob ng studio. At ngayon naman, ipagpapatuloy ito ni Mr. Eddie Suarez. Kung meron ka rin pag-aalayan ng kantang ito, Sir Eddie, go ahead po.
15: Inahandog ko kina Tess Osorio, kay Cory Orpiano, kay Emma Regis, Ate Ray Lucero, kay Meli at Mel Raimundo. Happy birthday nga pala kay Ate Ray. Advance bukas.
16: Birthday po.
15: Cheche at Jojo Ibarle at kay Jenny Ako PIA. Liwanag ng buwan aking kakatin.

0: Maraming maraming salamat, Sir Eddie, sa napakagandang awitin na yan. At ito naman, ano, may handog si Sir Nick. Sir Nick, baka may gusto ka rin pumbatiin, paghandugan, at gusto nga sabihin ngayong gabing ito. Ang pamagat ng awitin na ito ay Di Ka Iiwanan. Dito lang yan sa Kundiman at iba pa.
1: Ma'am, bago ako, ma'am, ano, babati mo na ako doon sa probinsya.
2: Hindi pala ako lang sasabihin.
1: Batiin ko muna yung mga kamag-anak ko doon, pinsan ko sa San Roque, San Roque, ano yun, bayan, si T.D. Corong sa munisipyo, at saka yung si Ninita Corong, at saka si Ibilayan Pistas. Ganun din mga ibang ano ko dyan, mga kamag-anak, matagal na ako hindi nauwi dyan. Tsaka yung apo ko pala, batiin ko pala yung apo ko sa California, si Jemuel Visconde Corong. Apo, batiin ka namin, pati yung mga, yung papa mo, tsaka yung mama mo.
2: Okay.

0: yon ang isang maikling awitin ano mula kay Sir Nick Corong, Di Ka Iiwanan. Ito muli ano ang isang original Pinoy music. At siguro marahil may mga naririnig kayong mga tugtog ngayon na naririnig nyo sa radyo, tapos ngayon nyo lang nalalaman yung mga title ng mga songs. Karamihan kasi ganon, di ba? Familiar tayo sa melody, familiar tayo sa lyrics, pero hindi natin alam yung title ng song. Magkaganon man, tuloy pa rin tayo. Isang handog na awitin mula kay Sir Nicholas. Ang pamagat naman po nito ay sayo pa.
1: Inaali ko po ito sa aking mga kaibigan. Si Nina, ganun din po sa aking mga kaibigan sa na classmate ko po ngayon sa college. Si La Rochelle, si Janelle, si MJ, ganun din kay Sophia para po sa inyong awiting ito.

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaling suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaling suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service,
14: and Radyo Magazine.
15: 12:78 AM.
16: Servisyong kailangan,
17: servisyong kailangan,
16: direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine, 12:78 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Nagbabalik tayo dito sa huling bahagi ng Kundi Man at Iba Pa. Samantala, para sa pagpapatuloy natin, may isang duet song na hatid si Sir Eddie Suarez at Miss Sally Prima. Ang pamagat nito ay Tampuhan. Ano kaya ang tungkol? Saan kaya itong awitin na ito? Sir Eddie and Miss Sally, handang-handa na kaming pakinggan.
21: Handog namin kaya sa mga senior yan.
20: Okay, sige
21: okay,
20: po.
21: Okay, Princess Soriano, yan, kay Contreras, kay Carlos Icayong Kong.
22: Yun.
21: Violi Ramos, ay Nalagayet, Carlson Biardo. Kay Noemi Ordena, Lapa Santos, Miling, kay Susan Lee, Let Navarro, at Baby Navarro. Gayun din yan.
22: Ano?
21: Kay Kapitana.
22: Ah, kay Kapitana Alma Vega Binaventura. Saan yun? Amay ako maandugan si Kapitana.
21: Oh, si Kagawad Jun at si Kagawad Vicky Nicolas.
22: Bakit?
21: Okay.

Napakaganda ng awitin, ano? Lalo na kung may katampuhan kayo. Yan ang magandang pakinggan at tugtugin. Maraming maraming salamat kay Sir Eddie at kay Miss Sally Prim. At ito sa pagtatapos ng unang bahagi ng Kundima na Tiba Pa. Ay ito ay paghahandugan tayo. Isang panglahatang tugtugin naman na Botas Malabon. Aba, may pamagat palang kantang ganon, ano? Na Botas Malabon. Pakinggan natin at shoutout na rin sa lahat ng mga taga na Botas dyan at taga Malabon na nakikinig sa amin ngayong gabi. Dito pa rin yan sa Kundiman at iba pa.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasakan. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
10: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
11: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
10: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
12: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
10: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service,
4: and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
13: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
15: The public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
20: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
24: Agahan ang hapunan.
25: 66 Informasyon.
26: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278. AM.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
27: Nagbabalik tayo at nasa ikalawang bahagi na po tayo ng Kundiman at iba pa. Ito muli ang inyong lingkod, Charmaine Cristobal. Kasama natin sa Master Control, Mr. Julius Ungab. At dito sa loob ng studio, ang bumubuo ng Kundiman at iba pa. Narito pa rin Mr. Nicolas Enriquez, Mr. Nico Rong, Ms. Sally Prim, at Mr. Eddie Suarez. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras hanggang alas 7 ng gabi. At sa unang bahagi ano, ng ating tugtugan at original Pinoy music, ito si Ms. Sally ay may handog na awitin sa atin. Ang pamagat nito, Ms. Sally, Walang Ibang Mamahalin.
28: Handog ko muna to sa ano, sa aming Kapitana Alma Vega Benaventura, Kagawa Jun, sa aking tanyong aerobic group, at sa ano, kay Sir Kenji, Walang Ibang Mamahalin.

0: Yun, ang pamagat po ng awitin na yan, original Pinoy music, walang ibang mamahalin. At si Sir Eddie, may handog na awitin din. Ang pamagat naman ito ay, bakit ka nagkakaganyan?
1: Inihandog natin kay Lydia Mangalindan ng Tonsuya Malabon, gayon din kay Rading Mangalindan, kay, at gayon din sa inana ko si Rebecca Parientes at si Willie. Ang aking awitin, bakit ka nagkaganyan?

0: Maraming maraming salamat. Ang pamagat po nun ay bakit ka nagkakaganyan? At syempre hindi rin magpapahuli ano si Sir Nick dahil meron din siyang handog na awitin sa atin. At ang pamagat pa naman nito ay Bilin. Bilin, isang original Pinoy music muli. Alam niyo naman na lahat ng mga tinutugtog natin dito ay sariling atin. Sir Nick, handa na po kami.
1: Ang batiin ko muna yung mga kapitbahay ko, si Piping Suga. Pare, magpagaling ka para tumugtog ka roon dito ng ano, pantomina.
2: Nick, yung nagtitinda ng manok.
1: Oh, si Gerardo Hiray.
2: Namin may tisalo yun.
3: Dati, Nick, yung kapitana.
4: Sino? Sino na nilis ko?
3: Yung manok.
1: Yung manok.
3: Yung kapitana nyo dati.
1: Yung manok yan yung ano. Maya, may kay tinda doon.
2: Pati driver lang ako.
1: Mga kapitbahay, para sa inyo lahat ito.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
2: Kay lungkot nitong hating gabi.
1: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
2: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
1: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
2: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
1: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
3: Hala? Seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, Bes!
6: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
7: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
6: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
7: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
6: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
7: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
4: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
7: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy.
13: 1278 AM.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
16: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy.
13: 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Interesting na usapan.
20: Hindi heavy.
21: Dugdugang chill.
11: Suave.
22: Learning from home, may ni boring.
8: Radyo Magazine.
13: 1278 AM.
23: Nagbabalik po tayo dito sa Kundima na Tiba Pa. Samantala, babatiin lang natin lahat ng mga nanonood na sa atin ano, sa ating live streaming on Facebook at syempre lahat ng mga nakikinig sa ating mobile app. Sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-download ng mobile app natin, available po ito sa Google Play Store and App Store. I-download nyo na ang PBS Receiver. At batiin din natin ano, si Sir Kenji Richards. Ayan, pati na rin si Romel Livid. Mga lahat po sila ay nakikinig at nanonood ng ating live streaming sa ating Facebook page. Follow nyo na kami at Radyo Magazine. Samantala sa pagpapatuloy natin, may handog na awitin si Sir Nicolas. Ang pamagat naman ito ay Kamya. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Kundiman at iba pa.

Maraming maraming salamat, Sir Nicholas. Ayan, at sa pamagitan niyan, meron tayong panglahatang awitin. Ang pamagat naman ito ay Ang Halik. At handugan tayo ni Sir Nicholas, Sir Nick, Miss Sally, at Mr. Eddie.

0: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? San ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email.

0: Tatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
1: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
0: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
1: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ikaw ba ay naharana na?
7: Tumawin mo sana.
6: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
8: uso pa ba ang harana?
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Tayo at ito may handog na awitin sa atin si Miss Sally Prim, original Pinoy music muli. At syempre, kasama niyo pa rin kami live dito sa loob ng studio habang kayo ay naghahapunan sa inyong mga tahanan. Magilaw tayo sa mga tugtugin natin, Miss Sally. Kami po ay handa na para sa awitin mong pangako.
11: Para kay Boyet Prim.

0: Maraming salamat, Miss Sally. Ayan, ang pamagat po niyan ay pangako. Nako, pamilyar na pamilyar sa atin yung tugtugi na yan. Samantala, Sir Eddie, meron ka ding handog na awitin, original Pinoy music. Ang pamagat naman ito ay Ulilang Puso.
1: Inihandog ko kina, pa, sa family si Huko, kay SP, kay April, at kay Alma si Huko. Then din kay Kapitana Alma Pineventura, Kagawad Jun, at Kagawad Vicky Nicolas. Ang aking aawitin, Ulilang Puso.

Maraming maraming salamat. Ayan, ang pamagat po niya na ulilang puso. At syempre, si Sir Nick Corong din. Susundan ito ni Sir Nick, ano? Ang pamagat naman itong tugtugin na iahandog niya sa ating lahat ngayong gabi ay sayang. Dito lang yan sa Kundiman at iba pa.

0: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? San ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
4: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
3: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
4: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
3: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
4: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
1: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
4: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
8: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
11: We're back at nasa huling bahagi na po tayo ng Kundiman at Iba Pa. At yan, napakinggan ninyo, napakaraming tugtugin ang nagpakumpleto ng inyong araw ngayong araw na ito ng Sabado. At sa tuloy-tuloy natin, Sir Nicolas, may handog kang tugtugin muli. Original Pinoy music, ang pamagat naman ito ay Tanging Ikaw.
12: Ay, naalay ko po to sa aking Mami Grace na nasa New Zealand. Ganon din po kay Ninang Chris Child tsaka kay Uncle Carrie.

Maraming salamat, Sir Nicolas. At para mas kumpletuhin pa ang ating gabi, meron pang pangkalahatang tugtugin na handog sa atin si Sir Nicolas, Sir Nick, Miss Sally, Sir Eddie. Ang pamagat naman ito ay Orasan ng Pag-ibig.

Samantala, kulang na tayo sa oras, ano? Hindi naman, okay, sige. Magpapasalamat na rin ako, no, bago natin na-introhan yung last song natin ngayong araw na ito. Maraming salamat kay Sir Julius Ungab. Thank you so much po sa lahat ng bumubuo ng Kundima na ito, iba pa. Sir Nicolas Enriquez, Sir Nico Rong, Miss Sally Prim, Mr. Eddie Suarez. Maraming salamat din sa lahat ng mga nakinig at sumama sa amin sa loob ng 2 oras. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi muli. Ito ang inyong naging lingkod, Miss Charming Cristobal, sa ngalan ng ating kasamahan, Mr. Jared Moreno. At para sa panghuling tugtugin natin, panglahatan muli ito, original Pinoy music, ang pamagat naman ay Kumalas sa Sumpa.

0: Jersey.
1: 1278 AM.
2: Servisyong kailangan.
3: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
7: Maging brain gain tayo ngayon, imbest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
6: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
8: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
6: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
13: Agahan.
0: Six Information. GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
1: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
2: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Philippine Standard Time, 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
8: Good morning!
7: Oy, kamusta? Pasensya na ako kayo, medyo na-delay lang tayo ng konti, ha? Medyo marami tayong mga aktibidades nitong Sabado. Kamusta ko kayo? Ito po ang programang gigising sa inyong Sunday morning. Wala pong iba kundi ang Mabuhay Pilipinas. Tayo po yung napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. At syempre tayo po ay naka-livestream sa mga Facebook at YouTube page ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre sa Sports 918 AM. At syempre sa Radyo Magazine 1278 kHz. Tayo po ay napapakinggan at napapanood sa inyong mga Black Box sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. Di lang po kami basta radyo, ha? Kundi radyo pa o radyo na, TV pa. Ayan. Ayan, ayan. Ano ba mga pag-uusapan natin ngayong umagang ito, ha? Ano po tayo makakapanayam ngayong umagang ito hinggil po sa inaasahang El Nino, no? Tama ba ako, Bel? El Nino phenomenon, tama ba? At meron tayong makakapanayam ukol dyan, ha? At syempre, alam nyo na yung ating linggohang price estimate, oil price update tayo. Mamaya sasabihin ko kung tataas ba o bababa. Silipin ko lang mamaya yung aking bolang kristal. A 4 na po tayo ng Oktubre, ha? October na! Aba!

0: Christmas tree.
1: Ay talaga, ilang buwan na lang. O, si Isabel, tumitingin na ng kalendaryo. O, tinitingnan niya kung kailan ang bonus. Tama ba, Ma'am Tess, November yun, no, yung bonus, Ma'am Tess? O, yun, November. O, yun, nakangiti rin si Ma'am Tess. Isang buwan na lang, Ma'am Tess, ha? Ayan, unang bonus daw ni Isabel. Alam mo na, Mark. Magpapakain yan si Isabel. O, unang bonus yan eh. At 13 month pay, syempre 82 days ang countdown, o. Pasko na. Tama ba, Bel? Yung Pasko, ha? Eh, yung bonus mo, kailan ang countdown? Kaya ba, mga kaibigan, ano? Eh, ako eh, kahapon kasi, medyo sinamahan ko si Commander in Chief, no. Marami nang nagsisimula na magbili, pamili ng kanilang mga ireregalo sa Pasko. Yung isang pinakamalaking mall nga dito sa Quezon City. Alam ni Bel tong tindahan na yung kulay dilaw na may tatlong letra. Oh, alam na, sabi ko na eh. Ang dami na bumibili kahapon. Oo, kaya naman, naku, ay talaga naman. Tila, Yan, talaga. Corrected by. Kaya naman, tamang pamimili, tamang budgeting lang tayo. Lalo na, no, dun sa mga, may mga malalaking event sa December. Hindi lang Christmas party, maraming mga ano dyan, mga ikakasal dyan. Tama ba ako, Johnny Delgado? Makakasal ng December 19, sino ba yun? Sino man yun, ako, maganda ka na. Pero, tapos na tayo sa Pasko. Back to serious mode na tayo, syempre. Oras natin, 6:26 in punto ng umaga. Pangayon muna natin po ang mga naging aktibidad ng Pangulo. Atid po sa atin yan ng Presidential Week ni Raquel Bayan. Narito!
2: Araw ng Lunes, 28 ng Setyembre, nagtungo sa Pasay City si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang kilalanin ang mga education partners at mga paaralan para sa Program for International Student Assessment of PISA. Dito binigyan pugay ang mga paaralan, mga guro, mga mag-aaral at lahat ng nakibahagi at nagtulungan para sa pagkakaroon ng magandang grado ng mga Pilipinong mag-aaral sa PISA 2025. Araw ng Martes, 29 ng Setyembre, nagtungo sa Mandaluyong City ang Pangulo upang makibahagi sa 4th na ASEAN Women Leaders Summit. Dito ay sinulong ng Pangulo ang mas malaking papel na dapat ginagampanan ng mga kababaihan sa policy making at pamumuno sa rehiyon. Matapos nito, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang pagkilala sa 10 awardee ng 2026 Metro Bank Foundation Outstanding Filipinos. Sinabi ng Pangulo na isa ito sa mga taon-taon niyang inaabangan, lalo't dito nabibigyang pagkilala ang mga natatanging guro, sundalo at pulis na gumampan ng higit pa sa kanilang sinumpaang tungkulin. Araw ng Miyerkules, 30 ng Setyembre, nakibahagi si Pangulo Marcos sa selebrasyon ng 2026 National Teachers Month. Ginamit ng Pangulo ang pagkakataon upang pasalamatan ang mga guro sa kanilang mga sakripisyo at dedikasyon. Gayun rin ang panawagan na hubugin ang mga Pilipinong mag-aaral na maging mapanuri at mayroong malasakit sa kapwa at sa bansa. Araw ng Webes, October 1, tinanggap ni Pangulo Marcos ang mga bagong ambasador ng France at Japan na itinalaga sa Pilipinas. Sa katauhan nito ni na Her Excellency Donna Cian Isar at His Excellency Kitagawa Katsuro. Dito nagpaabot ng good luck wish ang Pangulo para sa bagong papel na kanilang gagampanan, partikular para sa pagpapalaling pa ng samahan ng Pilipinas sa France at Japan. Araw ng Biyernes, 2 na Oktubre, biyaheng Isabela ang Pangulo upang pangunahan ang mass oath-taking ceremony ng mga bagong promote na guro at principal ng DepEd Region 2. Nasa 4,000 newly hired at newly promoted na guro ang nanumpa sa pwesto sa harap ni Pangulong Marcos. Matapos nito, bumisita ang Pangulo sa Padul Elementary School sa Santiago City. Dito naman binigyang diin ni Pangulo Marcos ang pangangailangan ng Rule of Society approach para sa pagsisigurong ligtas ang mga paaralan para sa mga estudyante. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong Linggo, katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Rakal Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Rakal Bayan. Oras po natin sa buong kapuluhan, 29 minutos. Makalipas po ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Ayan, ayan. Alam nyo nga kahapon, ano, ay nitong last week, no? Meron tayong... Ito ay panawagan lang ano, sa ating mga kapwa mamamahayag. Ha? Oo, kasi ano eh. Ang gusto lang natin ay meron kasing mga kumalat na news na nagkaroon tayo na nagkaroon ng isang mass shooting incident diyan sa may ano. Sa isang malaking universidad, no? Ayoko nang banggitin yung universidad. Basta sa Dasmariñas, kung ito, itama si Isabel pala, taga ano to eh, taga Tecabits to eh, no? Alam mo na sa Dasma, di ba? Yung pinakamalaking universidad doon, Etibac pala, Tecabits tuloy. Taga Etibac to eh, no? Alam mo na yung pinakamalaking universidad sa Dasma, di ba? Okay. Alam ni Isabel, nagigets mo ako. Pero kasing kumalat na yun nga, no, na fake news na mass shooting incident. Diyan nga, diyan sa pinakamalaking, ano, pinakamalaking universidad diyan sa Dasmariñas. Na, syempre, may nag-ulat, no, na ating mga kasama, no, sa pamamahayag. Ako ay nananawagan, ha? Nanawagan ho ako sa mga tao na nasa likod niya na iwasan ho nating magbigay ng pangamba at panic sa ating mga kababayan. So, yung mga nagpapakalat na yan, ano? Mga nagpapakalat to. Sige, sabihin na nating fake news. Kayo yung makaranas niyan. Yung anak mo nag-aaral doon. Bigla mong mababasa online. Bigla mong maririnig sa radyo at sa TV, you know? Well, of course, alam ko naman ang mga kapatid natin sa media, we're just doing yung kanilang trabaho. Pero, yung mga nagpapakalat naman ho nito, ay sana po. Kung kayo man ang lumagay sa mga magulang na yan, eh, mangangamba rin ho kayo. Tama ba? Correct me if I'm wrong, ha? Ang hirap po nung ganyang kalagayan, ha? At doon naman sa mga kapatid natin sa media, no? I-verify din muna ang impormasyon bago tayo magpakalat. O bago tayo mag... hindi naman pakalat sa atin, eh. Kasi tayo po sa broadcast media, syempre the whole media itself, kapag naka-verify, hindi pa nga verify, kapag nakakuha tayo ng ganyang impormasyon, ay dapat mag-verify ho tayo sa mga authorities bago natin ibalita, no, yung mga ganitong klase. Napakainit ng ganitong sitwasyon, tama ba, Ben? Yung tipong, halimbawa, ikaw ay isang magulang, nabasa mo yung eskwelahan ng anak mo ay merong ganong insidente. Di ba, Bel? Ano ba mararamdaman mo? Magpapanik ka. Diyos ko, kahit siguro tiyahin ka pa lang eh. Wala ka pang anak. Tita ka pa lang. Tapos yung pamangkin mo nandun, abay talagang sugod, di ba? Sugod ka doon sa eskwelahan na yun. Kaya nga ho, both doon sa mga nagpapakalat at syempre, doon sa ating mga kapatid sa pamamahayag. I'm not single outing any person nor any groups. Maging careful lang po tayo sa mga binibitawan nating impormasyon. Na kung alam man natin magbibigay ng pangamba at panic sa ating mga kababayan, iwasan po natin yan. Okay? Okay ba tayo dyan? Oras natin, 6:33 ng umaga. Dako muna tayo sa report sa ating, sa labas ng ating himpilan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Punto. Makalipas po alas 6 sa nagmamadaling umaga. Ngayon muna natin itong report ni EJ Lazaro. Mababang air quality sa lungsod ng Maynila. Posibleng kaugnay sa nagpapatuloy na wildfire sa Indonesia. Kung bakit, alamin natin kay EJ Lazaro. EJ, good morning!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Patuloy na nakararanas na mababang kalidad ng hangin ang ilang bahagi ng Maynila na posibleng may kaugnayan sa usok at haze mula sa mga nagaganap na wildfire sa Kalimantan, Indonesia. Ayon sa Department of Environment and Public Services ng Maynila, mula hapon hanggang alas 7 kagabi ng Oktubre 3, dalawang air quality monitoring sensors sa Anda Circle at Raja Sulaiman Park ang nagtala ng fair na air quality index o AQI. Samantala, tatlong monitoring station sa Pure Gold Tayuman, San Sebastian Residences at Santa Ana Hospital ang nakapagtala ng antas na unhealthy para sa mga sensitibong grupo. Posibleng natatangay umano patungo sa Pilipinas ng prevailing winds ang usok at transboundary haze mula sa mga sunog sa Kalimantan. Pinapayuhan naman ang mga kabilang sa sensitive groups, partikular ang may respiratory conditions gaya ng asthma, mga bata, matatanda at buntis, na limitahan po muna ang matagal na pananatili o aktibidad sa labas, lalo na sa mga apektadong lugar. Kaugnay nito, ayon sa ulat ng Meteorological Agency ng Indonesia na BMKG, pinalalala pa ng Super El Nino ang mga wildfire dahil sa mainit at tuyong kondisyong dala nito na nagpapadali sa pagkalat at pagpapatuloy ng mga sunog. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, DJ Lazaro. Maraming tayong nagulat po dyan sa lungsod ng Maynila. Ito naman po, yan. Actually, Bel, hindi lang ano yan eh. Hindi lang sa lungsod ng Maynila. Kabilang dyan yung mga lungsod sa southern part ng Metro Manila. Kasi medyo facing kasi sa dagat itong mga lungsod na ito. Na isa nga yan, ano, sa nakikitang... Nagbibigay din ng pangambayan. Pero medyo mababa nga rin ang air quality, no? Diyan sa mga nabanggit kong lungsod na yun, sa southern part, no? Kaya naman na abiso, no, sa ating mga kababayan. Ha? Abiso, magsuot muna ho ng face mask pansamantala. Ayun. Kaya naman dapat hindi maingat din tayo kasi respiratory ano 'yan eh, respiratory system natin 'yan. So dapat medyo meron tayong mga protection kahit papano. Ayan. Ito naman, no, halos na sa...

0: Bureau of Customs, PNP at iba pang ahensya. Sa ulat ng PDEA, na-discover ang droga sa isang inbound parcel mula Mexico na idiniklarang pelletizing machine na katago sa loob ng industrial machine ang ilang pakete ng white crystalline substances na hinihinalang shabu. Ayon sa PDEA, may kabuang gross weight na 73,002 gramo ang kontrabando. Nakakonsign ang parcel na ito sa isang individual na taga-Paranaque City. Isa sa ilalim sa forensic examination ng PDEA Laboratory Service ang mga tasapap. Kaugnay ito, inihanda na rin ang kasong paglabag sa Section 4 ng Republic Act No. 9165 o mas kilala sa tawag na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa consignee. Para sa Super Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Kuyang Wayfarer. Gulat po yan, permanente mula sa lungsod ng Quezon. O, shoutout muna tayo sa mga nakikinig sa atin. Ano? Ito si sa live streaming, walang iba syempre ang aking amahin, si Jess Ignacio at si Jim Olier, nagpapabate. Good morning, Sir AJ. Shoutout po sa asawa kong si Norma at happy birthday, no? Mula sa Alcala, Cagayan, si Mayor Cristina Tin Antonio, listening from Tamban, Alcala. Ayan. Ay, Mayor Cristina, ha? Oh, shoutout sa iyo, ha? Happy birthday. Oh. Pinababati ka ni Jim Olier, ayan. Shoutout na rin ano, sa mga nagbe-birthday, no? Noong October, sino ba? Meron bang babatiin kayo dyan sa October? Ayan. Unahin ko na, permanente nag-uulat ako ng happy birthday no, sa aking lola. Siyempre si Angelita Nicolas Dizan, happy birthday!
3: Happy birthday!
2: Pasensya na, yung una nga po mo, hindi naka-attend kahapon. Oo, oh, dahil busy sa kasal eh. Oo, oh, guys ng souvenir. Oo. Oh. Ayan, happy birthday, Nanay Baby. O, Angelita Nicolas Dizan, happy birthday.
3: Happy birthday!
2: At syempre, ito naman si Director, ay, o nga pala, Director Dennis Napuli ng National Press Club, o, birthday nung October 2, tama ba, Dites? Nung Friday. Ayan. At syempre, sa lahat ng mga magbe-birthday ngayong October, isayin ko na kayo, ha? Isa-isa na, o, oh, ayan. Ha? Sino pa ba magbe-birthday sa atin ng October? Basta, ayan na, sa lahat na may birthday ngayong October, oh, isang batian na lang, happy birthday sa inyo. Happy birthday!
3: Happy birthday!
2: Ang aras po natin, 6:41 in punto ng umaga. Short break po muna tayo. Magbabalik po ang Maboy Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Diyan lamang po kayo.
1: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas

0: 3:08 a.m. ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 7:38 a.m. Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
3: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
3: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
3: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
3: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
4: Trending issue. Na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli
6: sa mahahalagang kaganapan.
5: 66 Informasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
3: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
3: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
3: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
3: Collab. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
3: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
7: Good morning! Wake up! Good morning!
8: Welcome back! Nagbabalik po muli ang Mabuhay Pilipinas ang oras natin sa buong kapuluan. 6:45 na umaga. Ito na. Siyempre, ikaw lang. Natawa ka dun, ha, Mark. Ha? Alam mo ba yun, ha? Alam mo, trending dyan sa boot nyo yung, ano, yung kanta na yan. Lagi ko naririnig yan eh. Pinatutugtog lagi daw, request daw lagi ni Isabel. Pagkatapos ng mark in, mark out, no? Siyempre, ikaw lang. Anyway, bago tayo ano, dumako sa iba pa nating mga usapin. Ikaw lang. Oil price muna tayo, mga kaibigan. Ah, bibigay ko na ho yung final price estimate po natin para nga sa lingguwang oil price adjustment, ha? Dahil magkakaroon tayo ng
9: wala na. Finish na.
8: Finish na kasi oh, dagdag bawas po tayo sa presyo ng produktong petrolyo para ho sa susunod na linggo. Ha? Ito po ay ia-anunsyo ng Department of Energy bukas. Ha? Oh, shoutout sa mga taga Department of Energy at syempre no, sa ating kaibigan. Walang iba ang Director ng Oil Industry Management Bureau. Walang iba kundi si Sir Director Rino Abad. Yan. Ha? So, ito na. Unahin muna natin ang ano unahin natin? Kerosene! Magkano? Drum roll, please. Kerosene, magkano? Up!
10: Oh, my God!
11: Oh, no!
8: Ayun, kerosene, ay posibleng tumaas ng 1 peso and 18 centavos. Yan. 1 peso and 80 centavos. Siyempre, ikaw lang. Yeah. Ikaw lang. Okay, eto dito na tayo si gasolina. Magkano naman? Ay hindi, wag muna gasolina, siyempre. Surprise na natin. Sa diesel, magkano? Drum roll, please. Siyempre, ikaw lang.
11: Oh no!
8: Iyay! Joke lang kasi ang diesel ay posible hong bumaba ng 1 peso and 15 centavos.
2: Thank you!
8: Siyempre, ikaw... Tatawa ka, Mark, ha? Hindi pa tayo maano niya, hindi pa tayo maka-copyright. Kinakanta ko lang naman ng pabulong, eh, diba? Siyempre, ikaw lang. Ayan. Ah, ito na, sa gasolina na tayo. Magkano? Drum roll, please.
9: Wala na. Finish na.
6: Oh my God!
8: Eh talaga mapapa-oh my God ako dahil posible ho ang gasolina ang tumaas ng 1 peso and 85 centavos. So sa mga gasolina, sa mga may gumagamit ng gasolina ha, medyo una-unahan nyo na, papultang tango tayo. Posible yung tumaso kasi ang gasolina ng 1 peso and 85 centavos. Ulitin ko ho ah. 1 peso and 85 centavos. Sa kerosene naman, tataas ho ng 1 peso and 87 centavos. At sa diesel, rollback ho tayo ng 1 peso and 15 centavos. Ayan. Shoutout ha kay June Malyare. June Malyare, magro-rollback na naman. Ha? Makarga ka na sa Martes. Eh, Kakiko Flores, yan. Yung mga alam kong gumagamit ng diesel engine, ayan. Si Alex Agbalo, yung bagong miyembro ng Adventure Club nila, Alex at si June Malyare. Si Rodel Kalilong. Ay, Rodel Kalilong, belated happy birthday nga pala sa'yo.
10: Hey! Happy birthday! Happy birthday!
8: Oh, September 30. Oh. Nagpa-pizza yan eh. Oh. Nagpa-pizza. Hindi ko lang naabutan. Oh. Sa mga gusto mag-shoutout, ha, comment down below lang kayo, ha? Oo, oh, oo. Oh, oh. Nga pala, shoutout no, sa mga tropa natin nakikinig dyan. Ha? Yung gawa ng sapato sa Marikina, Bell. Yung ano, Bayani Shoes, oh, nag-PM sa akin, no? Nakikinig sila sa atin sa radyo habang gumagawa ng sapatos. Ayan. Shoutout sa inyo dyan. Ah, walang binigay ng sapatos sa akin yan. Ah. Nag-PM lang. Habang gumagawa daw sila ng sapatos, nakikinig sila, no? Sa Bayani Shoes. Ayan. Oras natin, 6:51. Medyo nagkakaano tayo, hindi natin makontak yung ating guest, ano? Medyo nasimangot na yung dimple ni Isabel, lumulubog, nawawala na. Oo, oh, di ba Mark na? Siyempre. Stinger ka ba nun, Mark? Wala. Gawin mo nga Mark na, no? Para mapangiti naman natin si Belle Belle, ayan. Ah, mano-mano. Oh, ganun talaga tayo dito sa Mabuhay Pilipinas. Siyempre. Ayun na nga, dako muna tayo ha sa mga nakalap na balita no ng ating himpilan. Alas natin 6:51 ng umaga. Inaprobahan nga po ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARSC ang karagdagang humigit kumulang 28.36 billion para sa mga programa ng Department of Health o DOH sa 2027 National Budget. Pinakamalaki rito ang nasa 24.965 billion na dagdag sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP. Nadagdagan din ng nasa 1.549 billion ang Health Facilities Enhancement Program o FEP, mula sa panukalang 4.47 billion. Kasabay nito, binigyan din ng BARSC ang malaking backlog at mababang utilization ng mga naunang HFEP allocation, kaya hiniling sa DOH na magpatupad ng catch-up plan para may sa katuparan ng mga proyekto mula 2025 at 2026. Tinalakay din ang panukalang special provision para magkaroon ng mas malinaw na qualification at prioritization criteria sa pagpili ng mga health facility na popondohan sa ilalim nga ng HFEP. Ayon sa mga miyembro ng BARSC, ang may mga primary care facility, super health center, na hanggang ngayon ay kulang ang kagamitan at hindi pa rin fully functional. Kaya kailangan tiyaking mapupunta ang pondo sa mga pasilidad na higit na nangangailangan. Dagdag na 1.8 billion naman ang inilaan para sa nationality procured commodities para sa prevention at control communicable diseases, habang 50 million ang idinagdag sa OSEC operations ng DOH Hospital. Alas natin, 53 minutos makalipas ang alas 6 sa nagmamadaling umaga. Pinagtibay ng Pilipinas ang kakayahang pinansyal nito na harapin ang mga panganib na dulot ng kalamidad sa pamamagitan ng pagpapalakas ng Disaster Risk Financing at Parametric Insurance Program. Tinalakay ni Finance Secretary Frederick Go kasama ang mga kinatawan ng Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility ang mga hakbang para mapalakas ang financial resilience ng bansa laban sa mga natural hazards gaya ng baha, bagyo at lindol. Kabilang sa mga nakipagpulong si kay Secretary Go, sina Cedric CEO Benedict Singer at Philippines Implementation Lead Shannon Nicole Chua. Dumalo rin sa nasabing pulong si National Treasurer Sharon Almanza ng Bureau of Treasury. 6:54 ng umaga, inalakas nga ho ng Manila Water Philippine Ventures o MWPV. Pag-aanda nito sa inasang very strong El Nino na posibleng tumagal hanggang unang bahagi ng 2027. Ayon sa PAGASA, abot sa 85 na probinsya o 85 probinsya ang maaaring makaranas ng dry conditions, dry spell at drought mula Oktubre hanggang Marso. Sa Cebu, kasalukuyang naghahatid ng MWPV ng 30.3 milyong litro ng potable water kada araw at may karagdagang kapasidad na 7.5 million liters. Kabilang sa mga hakbang, ang pagmamanman at rehabilitation ng water sources, preventive maintenance at pag-aanda ng water tankers, mobile treatment plants at standby deep wells. Nag-aanda na rin ang kumpanya ng bagong water facilities na inasa makakapagdagdag ng hindi bababa sa 12.5 million liters ng tubig kada araw para sa Metro Cebu. Nga pala ha? Babati muna ako. Sa lahat naman, hindi naman to happy birthday ha? Ito ay bilang pagpupugay sa lahat ho ng ating mga guro, no? Kundi ho dahil sa aking mga guro, syempre. Sa akin muna, ha? Sa akin muna. Oh, hindi dahil sa aking mga teachers. Eh, walang AJ Ignacio rito sa Radyo Pilipinas. Eh, unahin ko na rin, syempre, yung aking El Profesor, no? Dito, no, sa Lyceum of the Philippines University, Manila. Oh, produkto ho ako kasi ni Alan Alyanige. Oh, ang ating OIC, ng Presidential Broadcast Service Officer in Charge, no? Ayan, oh, syempre, downwards na yan, pababa, sa lahat ho ng mga naging professor ko sa Lyceum of the Philippines University, no? Na umubog sa akin. Maraming salamat po sa lahat ng mga naging high school teachers ko. Hindi ko nakalimutan ko na isa-isa. Si Ma'am Nonato, first year, ang advisor ko. Sino pa ba? Si Ma'am Pearly Perez. Ayan, third year ko naman, si Ma'am Bernadette de la Cruz. Fourth year ko, si Ma'am Amor Jasmine na Nieto. Ayan. Ayan, at siyempre, mga iba ko pang teachers, ayan. Si Ma'am Vanessa Ramos, ayan. At pinababati naman ni Isabel ang kanyang mga naging guro. Si Ma'am Lynn Masongsong. Ayan. Manongsong pala, no? Kamag-anak na teacher pala ni Belbel. Aba, tita, oh. Tita at ninang pa. Masosyal pala si Belbel. Kumbaga lahat ng mga, no? Lahat ng mga kawanin ng pamahalaan, may kamag-anak pala ito. Binulong sa akin to niyan eh. Ayoko na sabihin, baka sabunutan ako ni Belbel mamaya. Si Lynn Manongsong, Happy Teachers Month po, ma'am. Si Mama Rina Supilio, ma'am. Good morning din po, Ma'am Rina. At syempre, si Ma'am Cherry Magbu. Ayan. Ayan po, isa sa mga... Eh, alam mo, Bel, ano talaga? Habu. Oh, yan, yan. Magbuo pala. Okay, okay. Sorry. Ma'am Cherry Magbuo. Yan. Pinapabati po kayo ng nanay ni Isabel na si Luz Vanessa Silang. Ayan. Ah! Sino ba? Nanay ko. Sina Luz Vanessa Aloso. Ayan. Sino pa? Si Christian Martin, ayan. Si Chrissy Villapando, ayan. At Catherine Rodjean. Ma'am Villarreal, o, ayan. Sir Rosmito Rodriguez, ayan. Mga teachers, ayan. Mga teachers daw po at principal po. Uy, mga principal pala to, sorry. Baka mga principal sa office tayo nito dito, ha? Happy Teachers Month po, okay? At syempre, no, yung... tama ba ako, Ma'am Tess? Mga kapwa lingkod bayan din natin sila, no? Magkaiba lang po tayo ng sektor. Syempre, tayo sa sektor ng pamamahayag. Sila ay... sa sektor ng edukasyon na napaka-importante ho dahil wala ho nga mga professional nga ho dito, sinasabi ko sa inyo, walang AJ Ignacio, walang Isabel Silang, walang Tess Ramirez kung wala ho kayo, ha? At syempre, no, wala ho ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung wala ho kayo. Ayan. Maraming salamat to sa sakripisyo nyo. Ito, pahabol na bate, Fernando Maria Guerrero Elementary School o Silais ng Katarungan Special School at Rafael Palma Elementary School. Ayan. Happy Teachers Month sa mga kaguruan. Ayan, na mga nabanggit kong eskwelahan. Oh, pati yung Professor na Isabel, pa-shoutout na rin daw si Prof. George Arsenio. Oh? Ng research, ayan. Professor po yan si ano. Siyempre si Prof. Alan Alyanige, ha? Marami yung nagtuturo dito. Si Professor Art Cruz, ayan. Nagtuturo din ho yan. Sino pa ba? Wala na, nag-retire na, you know? Ma'am Tess, si Tita Mimi Boncan. Oh, nagtuturo din yan, no? Ako, future na ano. Ito, si Professor Janet Delgado, ayan, nagtuturo din yan. Saka si Prof. Mark, tahimik lang, ayan. Okay, dito na po tayo nagtatapos, ha. Wala na akong habon na shoutout dyan sa ating live streaming. Wala na. Shoutout sa'yo, Rodel Balangkit, ha. Congratulations sa safe delivery ng asawa mo. Baby boy daw, balita ako, ha. Congratulations! Yehey, ha? Safe delivery. Binabati ko rin, ito dumarating. Si Chris Zologo Abad, nakikinig sa atin. Si Roger Ramos. Si pangalan nito? Si Daniel Alegre. Ayan. At si Benji. Ayan, si Benji, ano? Si Benji. Umuta ko yung apelido ni Benji. Oo. Benji Puentes, ayan, nakikinig sa atin. Good morning. At syempre si Boss Toto, the great, nakikinig sa atin. Salamat po sa lahat ng mga nakatulong sa ating technical side. Walang iba kundi si Arnel Villamor, also known as Johnny Delgado. At syempre si Mark Bukiron, tahimik lang. Siyempre ang ating nag-iisang executive producer, ay dalawa po pala sila, no? Dalawang executive producer, the one and only Tess Ramirez, at siyempre, walang iba kundi si Isabel Silang. Ayan. Susunod na po ang program ng Celebrating Life. Makakasama po natin, siyempre, si Ninang Cecil Kimlat. Muli ako pong yung lingkod, always at your service, AJ Ignacio. See you next week. Babayu, I love you all. Bagong Pilipinas.
3: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
2: We know you're always on the go, Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansana sa tubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
9: Okay, good morning everyone. Ito po ang Celebrating Life slot. Pero bago kami mag-umpisa ni Pastor Charlie Opina dito po sa ating programa, agaran po ay tutungo tayo sa Nagoya, Aichi, Nagoya, Japan. Ngayon po kasi ang pagtatapos ng 20th edition ng Asian Games. Siyempre po, andun ang ating sports radio correspondent, si Miss Judith Karingal. So Judith, magandang umaga sa iyo dyan sa Japan. Please come in.
10: Thank you. Thank you very much, Cecil and Pastor Charlie. Magandang umaga po dyan sa Pilipinas. Yes, matatapos ng Asian Games dito sa Aichi, Nagoya, Japan. Matagumpay, nauuwi ang ating Team Philippines mula dito sa 20th edition ng ating Asian Games. Dahil tayo ay nagkopo ng 4 gold, 9 silver, 16 bronze medal. Meron tayong total na 29 medals. Mas mataas dun sa 4-2-12 o 18 total na naitala doon sa Hangzhou Asian Games. So, bagamat hindi natin nakamit ang target na 8 gold medal, ang 29 medal na ito ay isa sa pinakamarami na nakuha ng Pilipinas, lalo na mula noong taong 1966. So that was 60 years ago, nagkaroon tayo ng 42 medals at ito na yung 29 ang pinakamatagumpay. Kahapon, pinilit ng mga atleta na madagdagan ang medalya natin, subalit bigo ang jiu-jitsu fighter na si Alex Enriquez. Naging silver medalist lamang matapos matalo sa Thailand sa women's 63 kilograms final, kung saan naka-bronze ang kanyang teammate na si Andrea Lau. Isang atleta na lamang ang lalaban sa araw na ito, at yan ay sa equestrian si Colin Siquia aboard Hocus Pocus. Siya ay 8 going into today's final round sa individual show champion sa Tokyo, Japan po yan. Ipinagmamalaki na ni Chairman Pato Gregorio ng ating Philippine Sports Commission ang mga panalo ng mga atleta na sabi nga niya, buong tapang at buong giting na lumaban para sa ating bayan. Bagamat may ilan nakapos, si Alex Riala sa larangan ng tennis, Carlos Palam sa boxing, ang mga world champions natin sa jiu-jitsu, ganun din yung mga inaasahan sa e-sports.
9: Yes.
10: Sa tingin naman ni Chairman, ay lumaban talaga yung mga Pilipinong atleta at napakatibay nila, katulad ni Tatiana Mangin sa Taekwondo, a come from behind victory in the semifinals against Japanese to fight for the gold doon sa finals. Kaya lang, kapos po ang performance ni Mangin. Ano? Taekwondo rin ang tumapos na pinakamatagumpay na NSA natin dahil may one gold, 3 silver, at 1 bronze sa pamagitan ni Jayus Yape na gold sa individual virtual Taekwondo, bagong event dito sa Asian Games. Yes.
9: Yeah, itong event ni Yape, alam natin, hindi ako familiar dito sa virtual na ito. First time ba in the Asian Games?
10: First time to nilaro. Malaapat.
9: Debuting, yeah.
10: Oo, okay. Para kang may kalaban, nagsisisipaka, nagsusunta.
9: Parang shadow boxing, kumbaga.
10: Yes. Taekwondo.
9: Shadow nila. Taekwondo, right. Okay.
10: Bronze din siya sa men's individual pumse. So, ibig sabihin, a gold and a bronze, di ba, para dito kay Jayus Yape. Okay, at siya ang tatayo bilang flag bearer mamaya sa closing ceremony para sa ating Team Philippines. Surprise talaga yung naigawa na panalo ni Yape, no? Na dumagdag nga sa mga gold medals ng aking mga Olympians na paborito talaga, Carlos Yulo in gymnastics, 2 gold medals in floor exercise and vault. And of course, si EJ Obiena successfully defending his men's pole vault title.
9: Ikaw, Judge, in your own perspective, sino pinaka nag-shine na Filipino athlete sa Asian Games? In your own perspective.
10: Siyempre, wala pa rin tatalo kay Carlos Yulo.
9: Yes.
10: Diba? Dalawang gold medal ang nakamit ni Carlos.
9: Hindi lang sa Olympics, ha? Asian Games pa to. Kaya nagawa niya.
10: Yes, kung ano yung nagawa niya sa Paris Olympic Games. No? In spite of all mga happenings, diba? Alam natin, maraming concerns. But iba yung Carlos Yulo. Going to the final, hindi siya yung paborito. Lalo na dun sa vault.
9: Sa vault.
10: Kung saan bumagsak pa siya.
9: Sumemplang.
10: Diba? Sumemplang. Lagapak siya dun sa elimination.
9: Unapwet.
10: Yeah. Akala natin hindi siya papasok sa vault. But
9: ganun yung nag-Olympics na. Ganun yung nag-Olympics. They can readily recover from a very bad performance.
10: And of course, second pa rin si EJ Obiena. Sinong hindi hahanga kay EJ Obiena?
9: Grabe.
10: Obiena rather. A gold medal and then
9: a record.
10: Yes. Performance.
9: Oh, target na target
10: his
9: eh.
10: Own record.
9: Tsaka
10: 5.91
9: meters. Yes. Chill na chill lang siya eh, no? Chill na chill lang siya. Yes. Anyway, okay. So
10: siyempre highlight din ng kampanya yung mga first. Historic first for Team Philippines. Napakarami.
9: Inumpisahan
10: ng ating soft tennis women's team. The very first for soft tennis. Ang first din ng basketball 3x3 mga kababaihan.
9: Congratulations.
10: Women's team. Yeah. Of course, the beach volleyball for women. Nag-bronze din dito sa Asian Games. Nandiyan din ang sepak takraw na unang naka-silver. Unang
9: tumuntong
10: sa finals.
9: Congratulations,
10: sepak
9: takraw. Yeah.
10: Oo, women's doubles. Naka-medal din sa kata, kauna na ang pagkakataon, team kata, yung karate natin, mga kababaihan din. And then of course, archery, ang veterano na si
9: Amaya Pasco Juanco.
10: Almost won the gold medal in the women's individual compound. Sa surfing, meron din bata tayong atleta na nag-bronze. And syempre, yung mga promising athletes natin, Eldrew Yulo in gymnastics.
9: Yes, bronze medal.
10: Saka ano na ang pagkakataon sa pagsali niya sa Asian Games, a bronze medal for Eldrew. And of course, ang weightlifter, ang ating flag bearer during the opening ceremony na si Ian De Los Santos. Diba? Bronze din yung bata na yan.
9: Very promising.
10: Yes, sa ngayon, halos ano na, mahigit 36 million pesos na. Base sa Incentive Act, ang sabi ni Chairman Pato ay kanyang nakwenta at kanyang nai-report na sa Malacanang at may bibigay sa mga Pilipinong atleta. It's more than 36 million pesos. You know, the Incentive Act, sinasabi 3 million to the gold medalist, 1 million to the silver, and
9: diba
10: of course, 400,000.
9: Hindi ba 2 million?
10: 400, hindi ba?
9: 2 million, 400. 200, no, 2 million, 1 million, 400. Yun ang alam ko.
10: Okay, 2 million, 1 million, and
9: 400.
10: Yan, yes. Na-mix up na tayo. Yes, okay. Baka mag-abono pa, no?
9: Mag-abono
10: so,
9: pa.
10: So, alam na yan. Oo, ako may kasalanan. Alam na yan ng Philippine Sports Commission na i-report na sa Malacanang, lalo na din sa PCO sigurado, i-schedule na ang pamimigay ng gantimpala dito po sa mga atleta natin. Sa pagtatapos ng Asian Games, namayani sa standing, syempre, ang China, 169 gold medals, may 89 silver, 83 bronze medals. Lubhang napakalaki ang lamang. Sa host Japan na nag-second lamang, may 83 gold medals. Kasunod ang Korea na may 39 gold medals. Taas na pa rin, napaparada mga Pilipinong atleta. Kahilera ang... Yes,
9: pangilan ng Thailand? Pangilan ng Thailand? Thailand?
10: Ang Thailand nasa... I think number 7. Sa
9: ang galing ng Thailand.
10: So, napakarami ng Thailand na kinuhang medalya.
9: Galing.
10: 18 or 19 gold
9: yes,
10: medals. Diba? Even Malaysia, more than 10 gold medals.
9: Kapit-bahay kasi natin yan, no? Kaya tinatanong
10: Asian
9: natin.
10: Asian Games sa Hangzhou, nakauna tayo sa mga bansa na ito. But definitely this time around, hindi. Hindi tayo naunahan. Diba?
9: Tama, number 7. Number 7 ng Thailand, 18 golds.
10: Yes.
9: Malaysia at 11. Malaysia. With 9 golds.
10: Yun. Kita mo sa dami ng mga nakuha nila na mga sport.
9: Galing.
10: And surprisingly, ha, marami silang nakuha sa mga sport like tekball. yung Thailand, bagong sport. Anyway, taas na pa rin napaparada nga mamaya mga Pilipinong atleta kahit maraming ang namintisa na mga gold medal. Yape will be leading the parade at the Team Philippines as flag bearer. Kasama din po yung sina Tatiana Mangi, sina Kurt Barbosa, naka-silver medal din sa Taekwondo. Siyempre, si na Carlo Paalam. And I do believe EJ Obiena because EJ Obiena is back here dito sa Nagoya. After a short visit sa Philippines, bumalik dito, nakipagkita pa kay Alex Ayala during the awarding ceremony for Alex Ayala. So, ayan, muling magaganap po ang Asian Games 5 years from now. Bakit matagal? Ito'y every 4 years. Dahil po sa Olympic Council of Asia, nagdesisyon, gusto na nilang i-synchronize ang Asian Games at ang Olympics
9: a year before
10: Olympics.
9: Olympics.
10: Kaya saktong-sakto that the Asian Games will serve 28. As qualifying, di ba? For the LA Olympics. Yung Continental Games ay qualifying para sa Olympic Games na magaganap. Susunod yan, 2032 sa Brisbane, Australia. Okay, so maraming salamat. Mabuhay Team Philippines. Salamat dahil walang major injury, major concerns for the athletes.
9: Thank God. Thank God.
10: Thank God talaga for the whole team delegation at maayos na makakabalik sa Pilipinas.
9: So, see you tonight. See you tonight, Judith.
10: Yes, see you. Maraming salamat. Siyempre, sa pamagitan po ng ating Philippine Sports Commission, sa buong staff din natin ng Sports Radio, yung kabilang himpila natin, at syempre, sa ating Philippine Olympic Committee, kami isang grupo, isang team, Philippine
9: POC
10: Media
9: Pool.
10: POC Media
9: Pool.
10: Na nagbigay servisyo po para sa ating buong koponan, 400 plus the athlete delegation for Team Philippines. At maraming salamat. Para sa Radyo Pilipinas, o nga po, sa tulong ng PSC, Philippine Olympic Committee Media, Judy Keringal. Maraming salamat. Magandang umaga. God bless everyone.
9: Yes, thank you very much, Judith. Good morning to you and job well done. Congratulations to you. Para sa atin, Pastor, gold medal si Judith. Hanggang alas 12 ng ating gabi, nasa labas yan.
11: Wow.
9: Gigising ng alas 6 ng umaga for the past 2 weeks. Hindi po madali mag-cover ng sports at multi-sports ito. Kaya Salamat sa Diyos, Philippine Sports Commission, salamat POC, dahil lagi kaming kabahagi ng mga malalaki, SEA Games, Asian Games. And baka sakali naman na IMAG, andyan din kami sa Saudi Arabia. Alright?
11: Wow.
9: So anyway, magkakaroon lang ako ng konting stinger and then tuloy-tuloy na kami ni Pastor Charlie Opina.
12: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimlat on Sports Radio 918.
9: Okay, nagbabalik po tayo. As we said, kasama natin si Pastor Charlie Opina. And ating weekly topic ay What God Wants Us to Know. Pastor, una sa lahat, magandang umaga po.
11: Ganun din po sa inyo, Sister Cecil. Magandang umaga rin.
9: Yes. And thank God, magaling na tayo pareho.
11: Amen.
9: Oo nga. So, ang ganda ng topic, no? Ang ating pong teksto, mahaba, no? So, hindi na namin babasahin ng buo, pero hihimayin namin in a while, no? What God Wants Us to Know. Ito po ay halaw sa mga awit or psalm. Chapter 50, verses 1 to 15. Pastor, general view ng ating pag-uusapan ngayon.
11: Sige po, pagka pinasimulan po natin ito, ano ba yung gusto ng Diyos na malaman natin sa Kanya, no? Kasi itong aklat po ng Awit, chapter 50, verse 1 hanggang 15, ipinapakita dito yung kapangyarihan ng ating Diyos, yung biyaya ng ating Diyos. Ipinapakita rin dito yung ano eh, no? Yung dating yung panahon, igagather niya lahat ng kanyang mga lingkod. Parang ano to eh?
9: Masama.
11: Kung saan ay, ito yung panahon na kung saan ay lahat ng kanyang mga anak, lahat ng naniniwala sa kanya, ay kanyang titipunin sama-sama at magpupuri sa ating Diyos na makapangyarihan sa huling kapanahonan. Kaya napakaganda nito dahil gusto ng Diyos na makilala natin siya para malaman natin siya, malaman natin kung sino ba siya sa buhay ng bawat isa atin.
9: Ang ganda, no? So, himay-himayin na natin, Pastor, ano, dito na tayo sa ating introduction. Ano ba yung message na gustong itawid ng verses na ito? Okay, simulan na po natin. Itong salmo na to ay nagre-remind sa atin ng ilang mga bagay-bagay na Amen. let's reflect this morning. Pastor, go ahead.
11: Amen. Sa kabila ng mga pinagdaraanan natin sa buhay natin, yung pag-aaralan natin, makikilala natin kung sino siya sa buhay natin.
9: Amen. Amen.
11: Tignan po natin dito sa letter A po, sabi nga, God wants us to know about His righteousness. Dapat nating malaman yung kanyang katwiran, yung kanyang kabanalan. Kaya siguro magbabasa tayo ngayon dito. Sa mga Awit chapter 50 verse 5 hanggang 6, ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay titipunin silang tapat sa kasunduan at nag-aalay ng handog. Ang buong kalangitay na hayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay
9: maayos.
11: Kaya mapapansin po natin dito, dahil siya ay matuwid, lahat ng bagay para sa Kanya, inilalagay niya sa kaayusan. Yun yung isang pagpapakita ng Kanyang katwiran, ng Kanyang pagiging matuwid, ng Kanyang pagiging kabanalan.
9: Amen.
11: Sabi nga doon sa letter A natin, yung God wants us to know about His righteousness. Under po nun, God always does right.
9: Tama, oo.
11: Lahat ng bagay, tama yung ginagawa ng ating Diyos.
9: So, hindi nagkakamali.
11: Walang kamalian. Mm. Kasi yun yung ano, yun yung kanyang katangian. Banal ang ating Diyos.
9: Kasi sinasabi ng iba, nagkamali sa akin ng Diyos, hindi ako ito eh. Iba ang gusto kong katawan eh. Di ba? Hindi ako nagkakamali. He tama always does right.
11: Okay. Yung iba naman, yung kala nila, yung nangyayari sa buhay nila, parang mali ito.
9: Parang diba?
11: Hindi maganda yung buhay ko, parang mali ito.
9: Pero may purpose.
11: Lahat ng bagay.
9: Behind all that.
11: Kaya alam ng Diyos kung ano yung mabuti para sa atin.
9: Mm.
11: Kung ano yung nakagaganda sa bawat isa sa atin. Kaya normal na tanungin natin ang Diyos, pero minsan yung katanungan natin sa sarili natin walang kasagutan. Eh.
9: Yes.
11: Pero lahat ng bagay na nagaganap sa buhay natin ay ginagawa ng Diyos kung ano yung tama para sa atin.
9: Amen.
11: Dahil siya ay matuwid at makatwiran.
9: God sa, is good all the time. Naniniwala ka doon, Pastor?
11: Amen.
9: Amen.
11: Amen.
9: Always good. Kahit, hindi mo lang naman wini-worship si Lord pag maganda yung nangyayari sa'yo. Pag healthy ka, pag marami kang pera. Hindi ganun yun eh. Minsan sa kawalan, doon lalapit ang Diyos sa'yo eh.
11: Tama.
9: Doon siya magpapakilala sa'yo eh. Diba, Pastor?
11: Tama po yan. Alam niyo po, minsan may mga pagkakataon na ano yun, na hindi natin maintindihan at maunawaan yung mga kaganapan. Pero bandang huli, nare-realize natin. Unang-una nga, tama ang Diyos. Di ba sinasabi natin ganun? Tapos nare-realize din natin, mabuti ang Diyos. Buti na lang, buti na lang hindi inadya ng Diyos sa akin yan. Yun yung ano eh, yun yung nakikita natin sa ating mga sarili. Kala natin pangit, pero yung kahuli-hulihan pala nito, may magandang ginagawa ang Diyos sapagkat ang Diyos natin ay mabuti.
9: Yes.
11: Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar na kung saan nandoon po tayo.
9: Yes, we are limited. Kaya minsan, pag hindi natin maintindihan, sabi nga, no, lean not on your own understanding. Itanong mo na lang, Lord, I don't understand this. Pero Lord, I still trust you. Diba? Kasi pag hindi ganun ang mindset natin, burden, mabe-burden ka, maa-anxious ka, no? Na ganyan minsan ako,
11: apo,
9: warrior ka, ganyan. Pero when you trust God, ano ka lang, kumbaga, tawag dito, be still and know that I am your God.
11: Wala naman pong problema yung sa pag-aalala, tinitignan natin yung mga negatibong bagay, pero ang nagiging problema, yung mga puro negatibo, no? Nagpapakilala lamang na hindi natin kilala ang ating Diyos.
9: Yes, oo, tama.
11: Kaya napakaganda ng ano eh, ng pag-aaral, pagbabasa, pakikinig. Kasi doon natin siyang lubusang nakikilala eh. Para bang yung isang kaibigan,
9: tama.
11: Makikilala mo siyang mabuti sa pamagitan ng lagi mo siyang kasama. Lagi mo siyang pinakikinggan, di ba? Lagi ka rin nagsasabi sa kanya. Yun yung kagandahan ng fellowship sa ating Diyos.
9: Open kayo sa isa't isa.
11: Yun ang pinakamaganda.
9: Ngayon pag naglihim ka na, yan, bakit? Diba? Bakit?
11: May mga problema po. Ano? Ay, isa pa ang pinakamaganda rito, ma'am, no? Ipinakita niya rin yung kanyang katwiran, yung kanyang kabanalan, sa pamamagitan ng pagbibigay niya sa atin ng ating Panginoong Jesucristo.
9: Yes.
11: Na kung saan, ito yung naging kabanalan natin. Kumbaga, tayong lahat, ang tawag nga sa atin, ma'am, the living saint. Pag sinabing the living saint, hindi tayo mismo ang gumawa ng ating kabanalan, kundi
9: sa pamamagitan
11: ng ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, yung kabanalan ng ating Diyos ay napa sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala tayong ginawa rito.
9: Dapat makipag-isa tayo kay Kristo
11: para maging
9: matuwid talaga tayo.
11: Tama po yun. Yung ang tinitignan na ng Diyos sa atin, hindi yung mga kasalanan
9: si
11: natin eh.
9: Hindi si Charles.
11: Hindi, tama po yun. Ang tinitignan na ng ating Diyos Ama sa atin, yung Jesus na tinanggap mo sa iyong sarili.
9: Amen.
11: Na napako dun sa krus ng Kalbaryo at
9: Amen.
11: Nag-alay ng kanyang buhay para sa ating mga makasalanan. Kaya tinitignan tayong matuwid ng ating Diyos at sa pamagitan nun, ipinakita ng Diyos Ama yung kanyang kabanalan sa pamagitan ng krus doon sa napako ang ating Panginoon.
9: So we cannot be banal without Jesus, no? We
11: Amen.
9: Cannot be good without Jesus.
11: Tama
9: no?
11: po yun.
9: Hindi natin kayang magpakabuti. Kailangan pa rin natin si Jesus kasi meron sinful nature ang tao.
11: Tama po, tama
9: kaya
11: po.
9: Kaya nga po, kinakailangan natin si Kristo at maging born again.
11: Amen.
9: Para?
11: Opo, kinakailangan diba? Tayong ipanganak
9: muli.
11: Na muli.
9: Opo.
11: Spiritually. Ang ibig sabihin, opo, hindi tayo ipinanganak ng salaman, ipinanganak tayo sa Espiritu.
9: Yes.
11: Kasi yung Espiritu po na pinagkaloob sa atin ng ating Diyos, yung po yung connection natin sa ating Diyos eh. Kaya yung connection natin sa ating Diyos ay naputol dahil doon sa kasalanan. Kaya yung kapanganakang muli, kinakailangan mapanumbalik yung dati nating relasyon.
9: Yes.
11: Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi sinasabi rin sa aklat sa John 14:6, si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kaya walang sinabing anumang mga pangalan doon. Ang sinasabi ng Biblia, walang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus.
9: Amen.
11: Kaya kung mapapansin po natin dito, yung kapanganakang muli, ang siyang nagdugtong muli. Kasi mapapansin ninyo po, Sister Cecil, no?
9: Opo.
11: Dati kasi ang tao, malayang nakakapag-ugnayan sa Diyos. Kaya nung naputol po yung ugnayan dahil sa kasalanan sa pamagitan po ni Adan at ni Eva.
9: Yes.
11: Mismo ang Diyos ang siyang bumaba para makipag-usap kay Adan at Eva. Ibig sabihin, kasi nga yung...
9: Face to face sila.
11: Yung ugnayan, dati wala namang ano yun, nakakapag-ugnayan ng tao eh. Kaya sa panahon naman natin, o sa panahon naman ng ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng ugnayan ang tao sa ating Ama
9: nanumbalik
11: sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa panahon naman natin ngayon, para magkaroon yung ugnayan natin, maipanganak tayo sa pamamagitan po ng Espiritu, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya
9: Christ.
11: Kung wala tayong Kristo sa ating puso, sa ating buhay, wala pa rin tayong relasyon sa ating Diyos, sa ating Ama, at yung ating komunikasyon sa Kanya ay putol dahil nga po walang kapanganakang muli.
9: Pastor, paano mo masasabi nga isang tao ay may Kristo sa buhay?
11: Magandang tanong po yan.
9: Di ba? Oh, dapat may Kristo ka sa buhay.
11: Amen.
9: Ba't naniniwala naman ako sa Diyos ah? Ibig sabihin mo kasi, ang tanong, sumusunod ka ba?
11: Ayan po yan. Oh. Eh, sabihin
9: trust
11: po natin.
9: Trust and obey. Oh, di ba may kantang ganun, di ba?
11: Sabihin na natin, may mga hindi naniniwala sa Diyos. Yung mga atheist yan, di ba? Pero ilang porsyento lang yan. Pero lahat ng tao naniniwala sa Diyos. Pero ang tanong doon, sino yung tunay na naniniwala at nananampalataya?
9: Yun. Eh, magkaiba yun, ano? Naniniwala at nananampalataya.
11: Yes. Gaya ng sinabi niyo, Sister Cecil,
9: yes.
11: Nakikita dapat sa buhay ng bawat isa sa atin.
9: Yes.
11: Kahit man si Satan, kahit yung mga demonyo, nanginginig pa nga eh, kilala nila si Jesus. Pero sila ba ay nananampalataya kay Jesus?
9: Hindi.
11: Naniniwala sila, pero nananampalataya, hindi.
9: Hindi sumusunod.
11: Hindi sila sumusunod.
9: Oh.
11: Gumawa nga sila ng labag sa ating Diyos. Kaya sila ay napalabas doon sa kaharian ng ating Diyos.
9: Kaya pansin mo yung mga walang Kristo sa buhay. Meaning, hindi sila nananampalataya. Meaning, naniniwala sila pero hindi sila sumusunod. Very ano ang buhay? Magulo.
11: Opo.
9: Walang katahimikan. Di ba?
11: Sabihin na natin, maganda yung buhay nila.
9: Oo.
11: Pero, ibig sabihin, yung kagalakan, kapayapaan na meron sila, temporary lang.
9: Temporary lang. Tama.
11: Masarap yung ano eh, dumarantay sa mga pagsubok, pero alam natin na meron tayong Kristo, meron tayong Diyos sa buhay natin, hindi man tayo na nagana dito sa ibabaw ng lupa, pero merong kasaganahan at naghihintay sa atin ang buhay na walang hanggan sa kabila ng buhay, pagkataas ng buhay natin dito sa ibabaw ng lupa.
9: Yes, that's right. Tama ka dun, Pastor. Ang ganda naman, ano? So, dapat ang panawagan natin dito ay magkaroon po ng personal relationship
11: Amen.
9: Sa ating Panginoon. Surrender, submit, and obey.
11: Amen.
9: Because obedience is the biblical meaning of love in the Bible. Kung hindi ka susunod, talaga, Diyos mo ba siya? Hindi naman eh.
11: Tama diba? Po yan eh.
9: Diba? Naniniwala naman ako, pero parang tatay ka, naniniwala sa si Cedric. Pero pag sinabi mo, Cedric, ganito, hindi ka susundin. Matutuwa ka ba?
11: Hindi, siyempre.
9: Ganon din si Lord, diba, ang ating Panginoon.
11: At hindi tayo magiging ano, lahat ng naniniwala kay Christian, sabi lang, Christian sila. Kasi pag sinabi mong Christian ka, dapat follower ka ni Christ.
9: Christ nga eh.
11: Opo, di ba? Di ba naalala niyo po yung ibang mga artista, may mga followers sila eh. Halos kopyahin yung boses nila, kopyahin yung itsura, di ba? Pati yung pananamit.
9: Pati haircut, pati yung parang Korean look.
11: Opo, di ba?
9: Diba?
11: At kung nasaan yung kanilang artista na kinikilala, alam nila yung buhay.
9: Sinusundan-sundan.
11: Opo, naalala ko tuloy si Tristan, eh, po ba? Meron siyang isang singer, foreign singer na...
9: Elvis Presley.
11: Oo, sabihin mo sa kanya kung sino si Elvis.
9: Alam niya natin.
11: Ikikwento niya.
9: Yes, oo nga. Anyway, Pastor, balikan natin yan ha. Magbe-break lang tayo. We will take a break. Dito po sa Celebrating Life, babalik kami ni Pastor Charlie Opina.
13: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
14: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
13: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
9: 7:34 in the morning. Nagbabalik po ang Celebrating Life with Pastor Charlie Opina. Pastor, tuloy natin. Kanina is yung God wants us to know His righteousness. Tama ba? Yun yun. Ngayon, tuloy tayo.
11: Opo. Yung letter B naman po natin, God wants us to know about His resources. Dito, nagkakaroon tayo ng malaking problema dyan. Ano? Lalo ko yung sinabi nyo kanina. Parang mahirap pang hawakan. Ano? Yung sinasabing, masdan mo ang mga ibon kahit hindi... Ah, masdan mo ang mga ibon.
9: Ibon, tsaka mga isda. Ganyan.
11: Hindi sila nagtatanim. Yes. Nagbubungkal na lupa, hindi sila naghahasik.
9: Pero nabubuhay sila.
11: Pero nabubuhay sila. Minsan, ang hirap paniwalaan. Ano? Kasi tayo, ilalagay natin sa ating mga sarili. Kami kinakailangan namin magbungkal. Kinakailangan namin magtanim. No? Para kami makain. At kung hindi namin magtatrabaho,
9: magugutom kami.
11: Magugutom kami. Yun yung natin eh. Pero dito pinapakita po dito na maraming resources ang ating Panginoon na siyang ibinigay niya sa bawat isa sa atin.
9: Yes.
11: Kaya tingnan po natin yung dito sa mga awit chapter 50, verse 9 hanggang 12. Bagaman ang mga toro'y hindi ko nakakailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Pagkat akin iyan, hayop sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipana sa maraming kaburulan. Akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas. At ang lahat ng may buhay sa parang ay akin lahat. Kung ako'y nagugutom, hindi ko nasasabihin. Yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Kaya kung mapapansin po natin, sabi nga, every beast of the forest is mine, and the cattle upon a thousand hills. Lahat ng bagay na meron sila, sa Diyos yun. Kung bakit sila nagkaroon, dahil sa Diyos.
9: Yes.
11: Dahil ang Diyos ang siyang lumikha niyan. Ang totoo niyan, wala tayong pag-aari dito. Sabi nga ni Job, isinilang siyang hubad, babalik din siyang hubad. Kumbaga, yung lahat ng mga bagay na meron tayo, hindi tayo ang nagpagal niyan. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa ating Diyos.
9: Yes,
11: kung ikaw naman ay wala, ang Diyos ang siyang pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan. Kumbaga, kung mapapansin po natin, ang ginawa ng Diyos, nilikha niya muna ang lahat ng bagay.
9: Kakailanganin natin.
11: Bago niya nilikha ang tao. Ang ibig sabihin dito, yung pangangailangan ng tao,
9: yes,
11: ginawa muna ng ating Diyos, nilikha muna ng Diyos, para meron tayong magamit.
9: He knows what we need.
11: Amen.
9: Right.
11: Amen.
9: Right. Sabi, naniniwala ka ba sa kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa?
11: Tama na rin naman po yan.
9: Oo. Alam nga naman nakakalagyan.
11: Opo.
9: Siyempre naman, binigyan ka ng mga ganyan, mga puno, magtanim.
11: O, diba?
9: Bibigyan ka naman yan ng wisdom.
11: Opo.
9: Wisdom naman yun. Yun yung sinasabi natin. Kaya, magtiwala tayo kasi sa kanya naman lahat yan.
11: Tama po. Kung ikaw ay magugutom, eh nasa sayo yan. Baka tamad ka.

0: Yes, tama yun, no? Mm-hmm. So, third aspect.
1: Okay, sinasabi rin dito, ma'am, na, sabi rito, ano din natin, our Lord owns everything, di ba? Kaya nga sabi, why then do we worry about how God will meet our needs, di ba?
0: Yes, yes.
1: Minsan, ano din yan eh, ano ba yung kakainin ko mamaya? Mm. Ang ganda ng binigay ng panalangin ng ating Panginoong Kristo dun sa kanyang mga alagad, yung bang, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Di ba? Yung panalangin yan, hindi lang yan kinakabisado. May mga laman yan eh, di ba? Na yung bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw, kung bakit binigay sa atin ang ating Diyos, para araw-araw lumalapit tayo sa Kanya,
0: dependent
1: araw-araw
0: tayo sa
1: Kanya. Humihingi tayo sa Kanya. Kanya.
0: Yes.
1: Kung mapapansin din natin dito, sabi dito, the one who feeds the birds and clothes the flowers
0: yes.
1: will care for us.
0: Amen.
1: Alam nyo, nakakatawa, no? Ako minsan namamangha ako eh, yung mga kakayop, ang gaganda ng mga kulay, di ba?
0: Yung mga birds.
1: Opo, di ba?
0: Yung diba, mga, na iba't ibang klase. Iba.
1: Pati yung mga bulaklak. Minsan isip mo, paano nga yun? Sabi nga ng mga diver, Sister Cecil, pag ikaw daw ay nag-dive, tapos marami kang mga corals, mga ano sa ilalim.
0: Mamamangha ka?
1: Mamamangha para karoon na sa ibang planeta na wow. pag nasa ilalim ka na.
0: Mm.
1: At dun mo makikita yung talagang yung kagandahan, kabanalan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos na mamasasabi mo, wow, talagang merong Diyos.
0: Sa underground river ng Palawan,
1: hindi
0: po man-made yun, pero kitang-kita mo yun sa loob. Wow. Parang may katedral, parang may... Parang kakaiba talaga, mangha, diba? Nakakamangha talaga. Kaya every time we thank God for the plants, we thank God for the sun, for the rain, lahat yan galing sa Kanya.
1: Kasi doon binasa natin, hindi niya naman kailangan yun eh. Hindi niya kailangan. Kasi bago pa ang lahat ng bagay likhain, nandoon na ang Diyos.
0: Yes, amen.
1: Kung bakit nilikhaya ng Diyos, para sa atin.
0: Yes, amen. Precisely para sa atin yan.
1: At punta naman po tayo sa letter C, no?
0: Third point.
1: Sige po, ang sabi po rito, God wants us to know about His response to our call. Tignan po natin sa mga awit chapter 10, verse 15. Sabi po rito, 50 verse 15.
0: Yes.
1: Sorry po. Kung kayo ay may bagabag.
0: Anxiety.
1: Normal yan eh, di ba?
0: Oo naman.
1: Ako lagi ang
0: tawagin.
1: Yes. Yung po yun eh.
0: Utos ano?
1: Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong
0: pupurihin. Amen.
1: Huwag tayo muna
0: assuring, no?
1: Huwag muna tayong lumapit dun sa may payong at may motor, no?
0: Nag-isip ako.
1: Nag-isip ko ba yung kakatawa?
0: Sa
1: amin, araw-araw yun.
0: Araw-araw ba yun?
1: Oo. Huwag muna tayong lumapit sa... Normal po yan, meron tayong lalapitang tao eh. Kasi instrumento rin
0: gagamitin
1: po ng Diyos
0: yun. Gagamitin din naman ni Lord
1: opo,
0: sila.
1: Opo. Pero ang dapat nating unahin, ang ating Diyos. Kasi yung sinasabi sa atin eh. Kung may bagabag, di ba? Siya ang tatawagin. Yun po yung sinasabi rito. Kasi nga, kung mapapansin po natin dito, yung ating ginagawa, yung ating mga solusyon, minsan, nabibigo tayo.
0: Yes, tama. Totoo.
1: Yung mga taong nilalapitan, minsan, binibigo tayo. Pero ang Diyos,
0: yes.
1: hindi niya tayo bibiguin. Yung kanyang pagtugon, ay kalikasan din ng kanyang kabanalan, ng kanyang pagiging matuwid. Alam niyo po, minsan may mga pagkakataon kung bakit po tayo nababagabag. Hindi tayo kasi naniniwala at nananampalataya sa mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin.
0: Kulang ang pagtitiwala, no?
1: Opo. Yun po yung nagiging problema natin eh. Kaya nga sabi nga, here is a double promise for times of trouble. Kumbaga, di ba? Tignan natin yung pangako
0: niya dito.
1: Ang
0: ganda ng kanya
1: dito.
0: Mga pangako opo, talaga.
1: Di ba?
0: Call upon me
1: yun.
0: In time of trouble. Yun na yun. Di ba? Anything na meron tayong mga concerns, challenges po, eh, si Lord talaga yung una nating tatawagin.
1: Alam niyo, Sister Cecil, no? Hindi ko alam kung ikaw ang nag-preach nito eh. Yung widow.
0: Ako.
1: Ayun. Pansinin niyo po, ang sabi ni Elijah sa kanya, bigyan mo ang tinapay. Wala kami tinapay. Anong meron ka dyan? Meron na lang kami rito ano eh.
0: Kapirasong harina at konting oil.
1: Opo, para, isang dakot na harina at saka ilang patak ng oil. Di ba? Sige, ipagluto mo muna yan. Gawin mo tinapay, bigyan mo sa akin. At pagkatapos kayo kumain, inuna ni Elijah sarili niya. No?
0: Oo.
1: Pero ang ginawa ng ano ng

0: ng widow, naniwala siya dun sa Diyos ni Elijah.
1: Mm.
0: Ano nangyari? Habang sa panahon ng taggutom, tagtuyo sa panahon na yun.
1: Na-sustain sila.
0: Tama yung sinabi niyo doon eh, Pastora Cecil, Sister Cecil, ano?
1: Ano ba talaga?
0: Hindi, nalaman nila, Pastora pala to si Sister Cecil. Hindi nawala ng langis at hindi nawala ng harina doon sa kanyang sisidlan.
1: Pero hindi talaga pinaapaw, di ba?
0: Opo.
1: Hindi pinakitang ano, pero hindi nauubos.
0: Opo. Yun, diba? Yun yung provision ng Lord eh.
1: Mm.
0: Kumbaga tayo, no? Pag-pray mo lang yung lagyan ng bigas mo, Lord, wala na kaming wala na yung bigas. Pag-pray mo.
1: Yeah.
0: Di ba? Magugulat ka. Alam naman ng Diyos kung tamad lang tayo.
1: Dapat pa rin pag-pray natin, Pastor Charles and Pastor Jean, yung ating mga wallet.
0: Yan. Opo. Totoo po yun, ma'am. Kasi alam niyo po, marami siyang kaparaanan eh. Marami mga nagpapatotoo. At saka yung salita ng Diyos, marami rin siyang pinapatotoo. Opo. Mm. Si Elijah, para makain siya, pinakain siya sa pamamagitan ng uwak. Isipin po nyo yun.
1: Mm. Diba? Pinadala yung uwak, no?
0: Kaya pagka-breakfast, Elijah, yung uwak ang nagbibigay sa kanya ng, ano, ng tinapay na kanyang kakainin.
1: Yes.
0: Kaya kung tayo po ay lalapit lang sa ating Diyos, ang Diyos ay makatwiran, banal, para tugunin niya yung ating pong mga pangangailangan.
1: What about yung ano ng iba, claim ng iba? Nagdadasal naman ako eh. Pero ang tagal ng sagot, parang hindi kami naririnig ng Diyos. Natutulog ba yung Diyos? Kaya minsan may mga ganun, di ba, Pastor? Ano? So sa mga hindi pa nasasagot, sabi nga tatlong uri ang sagot eh. Yes, no, and
0: wait.
1: At saka pag humiling tayo sa Diyos, not according to our way and according to our time. Dapat kay Lord. Lord, basta I trust you. Tuloy lang ang buhay.
0: Pero tignan niyo yung maangal, Sister Cecil. Buhay pa rin.
1: Buhay pa rin.
0: Di ba?
1: Yeah.
0: May nagpa-fasting na mga ilang days, buhay pa rin. Di ba? Kahit man si Jesus Christ na experience niya yung lahat ng bagay na ang ating Panginoon nauhaw nga eh. Nagutom din yan.
1: Yes.
0: Di po ba?
1: Mm.
0: Kasi nung panahon na nag-fasting siya, alam ng
1: tinukso siya.
0: Kapo, alam ng Panginoong Jesus yung kahinaan ng tao at yung pangangailangan ng tao.
1: Mm.
0: Kaya, concern siya sa bawat isa atin.
1: Yes. At naririnig niya ang bawat hinaing, hinagpis, at tawag natin sa kanya. Basta, sabi nga, hindi lang po maniwala. Dapat magtiwala at manampalataya. Yan ang sinasabi
0: nito.
1: Yes. Mm-hmm. Go ahead, Pastor.
0: Oh, sige po. Sabi nga, the disciple found his true in a storm of the Sea of Galilee.
1: Mm-hmm.
0: Alam niyo, ito po eh. Alam niyo, minsan, di ba, minsan hinakangaan natin yung mga lingkod na natin, yung sila Pedro, no? Sila Paul, at yung iba pang mga ano niya, mga lingkod niya. Pero alam niyo po, dumaan sila sa matinding
1: sobra.
0: Mga pagsubok. Dumaan sila doon sa mga sakripisyo. Tayo, praise the Lord. Tayo may mga, yung mga lingkod ng Diyos ngayon, may mga sakripisyo. Pero hindi katulad ng sakripisyo ng mga lingkod ng ating Panginoon.
1: Sino ba yung mga namatay ng patiwarik?
0: Parang si Peter.
1: Ipiniyako sa krus ng
0: si patiwarik.
1: Ang ulo nasa ibaba.
0: Opo. Kasi ayaw ni Peter na mamatay siya o ipako siya sa krus ng katulad ng ating Panginoong Jesu Kristo.
1: Hindi niya deserving.
0: Opo. Kaya,
1: balik. Ba't ganon?
0: Eh, ayaw niyang, hindi niya kayang tapatan
1: ba't
0: talaga.
1: Ba't nagiging tragic ang ending ng mga sumusunod kay Kristo noong araw?
0: Pero pansinin niyo po, yung sila ay nabubuhay, pinakitaan talaga sila ng himala ng ating Diyos. Alam niyo kasi, Sister Cecil o Pastora Cecil, ano, minsan ang tao sumusunod lang dahil sa himala. Minsan sumusunod lang dahil sa may mga blessing na natatanggap.
1: Yes.
0: Paano kung dumadaan na tayo sa mga sakripisyo?
1: Paano pang nayayanig na yung buhay natin? O inaalog na tayo? No?
0: Diba? Sabi nga sa kanta, kung ang lahat ng kayamanan ay maglaho ng ganap.
1: Parang kundi mo.
0: Diba? Masasabi mo, kayang Diyos salamat.
1: Wow, galing. Para kasi ano, Rick Manrique Jr.
0: Hindi mo ba? Alam niyo, doon po tayo nakikilala ng ating Diyos kung talagang tayo po ay tapat at naniniwala sa Kanya.
1: Oh.
0: Pag dumarating tayo ng mga pagsubok.
1: Doon makikita yung malago.
0: Amen.
1: Doon makikita yung isang Kristiyano na hindi lang nag-worship kay God during good times, di ba? Good times. Bad times or anything, nakatingin pa rin siya kay Jesus o sa Diyos natin dahil naniniwala siya, may purpose kaya nangyayari. Diba?
0: Kaya nga po yung mga lingkod ng Diyos, kahit na yung buhay, yung kapalit, ay maglilingkod pa rin sila sa atin.
1: Tsaka excited sila kahit na kunwari, may sakit o kaya ano na. Sabi nila, at least I can see, I will see God face to face. Diba yun ang laging kinikin
0: nila. Ayan po yun. Kaya kung mapapansin natin, ano, Pastora Cecil, na, yan yung Diyos sa atin. Kaya kung kilala mo siya, alam niyo po, ang sabi, kung ano daw yung dapat nating ipagmalaki,
1: kilala.
0: Hindi yung ating kayamanan, hindi yung ating kalakasan, hindi yung ating karunungan, yung kilala natin ang ating Diyos. Kung kilala mo ang Diyos, hindi ka mababo. Nandoon, pero alam natin.
1: Siyempre, nag-aalala ka pa rin, nalulungkot ka pa rin, pero hindi ka magtatampisaw in those negativity.
0: Tama po yan. Yeah. Alam natin na sasaluhin niya tayo, aalalayan niya tayo. Hindi niya sinasabing, hindi tayo magkakaroon ng problema. Bibigyan niya tayo ng lakas para mapagtagumpayan natin yung problema.
1: At ang buhay sa mundo hindi perfect.
0: Amen.
1: But the best thing, the good news is that we have a perfect God.
0: Amen.
1: Diba?
0: Wow. Tama po
1: hindi yan. Talaga perfecto. Lahat ng problema nandito, di ba? Pero magsaya tayo, magalak, kasi meron tayong Diyos na maawain.
0: Amen.
1: Di ba? At yung mercy niya, biyaya niya, sukdulan.
0: Amen.
1: Walang limit.
0: Apo.
1: Di ba? Basta tingnan mo siya, kilalanin mo siya, magtiwala ka sa kanya. Yun lang ang gusto ng Panginoon sa atin.
0: Ang pinakamaganda dito, Pastor Cecil, darating yung panahon na yung lahat ng kanyang mga lingkod
1: mag-iipon-ipon
0: ay kanyang titipunin.
1: Mm.
0: Wala nang pagluha, wala nang kagutuman,
1: at wala nang hinagpis.
0: Wala nang hinagpis, wala nang karamdaman. Mm. At ang pinakamaganda, wala nang kamatayan.
1: Amen. Wala nang death. No? Nasa ano po yan? I-check nyo, nasa Revelation 21.
0: Wow! Yan.
1: Tama ba yun? I-check mga pastor.
0: Sige po.
1: Anyway, yun yung ang ganda eh, no, diba, na minsan dito sa buhay sa mundo. Kasi kailangan kilala natin ng Diyos kasi madali po tayong madi-discourage. Madali tayong madi-discourage sa mga nangyayari sa atin. But if we know God, no, kasi sabi nga nila, the greatest adventure journey in life is knowing God. Habang kinikilala mo siya, lumalawak yung perspective mo sa buhay, hindi ka agad na di-discourage, nagtitiwala ka higit sa lahat sa kalooban ng Diyos.
0: Amen.
1: Hindi sa'yo, di ba? Yun yung pinaka-importance.
0: Pastor Celso, para may maganda, no?
1: Mm.
0: Pag tinignan mo yung business mo, madi-discourage ka. Kasi ang dami, di ba?
1: Mm.
0: Pag tinignan mo yung ibang tao, madi-discourage ka. Kasi nga, baka hindi ka nila bigyan ng pansin, ano? Pag tinignan mo yung sarili mo, pag tinignan ko yung sarili ko, nadi-discourage din, no?
1: Sa bagay, hindi kita masisi. Joke lang.
0: Pero pag tinignan mo ang Diyos.
1: Amen.
0: Hindi,
1: tsaka ganito. Tsaka pastor, tama ka doon. No? But tingnan natin yung lahat dito sa mundo in the eyes of God. Yung mata natin, hindi yan ano, hindi maganda standard niyan. Di ba?
0: Opo.
1: Kailangan in the eyes of God. Sino tayo sa harapan ng Panginoon.
0: Wow, amen.
1: Yan ang pinaka-importante. That's integrity.
0: Opo.
1: When no one is watching you, sino ka?
0: Tama diba? Po yun. Tama po yun.
1: Kaya yung mga mali-mali tayong wallet dyan, ewan ko lang kung saan kayo pupulutin. Di ba? Napakahalaga po talaga na tayo ay kaisa ni Kristo.
0: Amen.
1: Para talaga kung may mga gagawin tayong kapalpakan sa buhay, ay marirebuke agad-agad tayo. Hindi tayo magtatagal doon. So, Pastor, anything na take away natin ngayong umaga sa mga nanonood at sa mga nakikinig sa ating topic na what God wants us to know?
0: Dahil sa pinag-aralan po natin, pinakilala ng Diyos kung sino siya.
1: Amen. Yung kanyang sovereignty.
0: Amen.
1: Yung kanyang power.
0: Oh, yung kanyang kabanalan. Opo.
1: Yes.
0: Ngayon, bilang nakilala natin ng Diyos, panghawakan natin ito. At kilalanin natin siya sa panahon na dumating tayo sa lahat ng mga bagyo ng ating buhay.
1: Kumbaga, no, pag may mga nangyayari, Pastor, huwag kayong kakapit sa patalim.
0: Oh,
1: dapat kakapit ka sa Diyos.
0: Nako, masusugatan ka.
1: Masasaktan ka. At lahat na ng pain, no, Pero yung iba kasi ang daming pangailangan. Eh kasi pag hindi ako nagganito, ganito, ganyan, ganyan. Where is your trust? Where is your faith?
0: Diba? Ang problema, Pastora Cecil, sa tuwing nananangan tayo sa ating sarili, bumabagsak tayo.
1: Bagsak. Parang si ano yung naglakad sa tubig?
0: Si Peter. Opo.
1: Andun yung pananampalataya mm-hmm. niya, lakad, mm-hmm. nagagawa niya. Mm-hmm. Nung may biglang alon, natakot siya. Lumubog. Yun. So, anong ibig sabihin nun? Dapat, tiwala. Buo. Mm-hmm. Diba, Pastor? Wow, ang ganda ng topic natin, ano? Pati tayo na-bless.
0: Oo nga.
1: Nakaka-bless, no? Dito sa conclusion natin, sabi, have you been wondering if God will do right? Abay, wala naman Diyos yun eh. Talagang perfect diba? God, no? Oh. Walang kasalanan. Kahit nung naging tao siya, si Kristo, wala siyang kasalanan.
0: Kaya kung sino ilalapitan mo, yung perfecto.
1: Yes. Si Perfecto. May mga pangalan Perfecto. Wag yun. Yan, isa lang ang perfect. Si Lord lang. Mm. Have you been worried about meeting some pressing need? Wag na daw tayo mag-worry, no?
0: Amen.
1: Posible ba ito? Hindi ka mag-worry?
0: Nag-worry tayo, pero wag natin hayaan yung...
1: Na lamunin tayo.
0: Lamunin tayo, no? Kasi walang mangyayari sa buhay
1: hindi
0: natin.
1: Hindi ka makakatulog. Hindi ka makakain. Diba? Kawawa ka naman.
0: Minsan, pinadadaan tayo ng Diyos diyan para makilala natin siya ng lubusan.
1: Yes. Meron ako kaibigan, talagang nagpa-test siya.
0: Mm-hmm.
1: Gusto niya malaman kung negative or positive, mm-hmm. di ba? Big C.
0: Mm-hmm.
1: Hindi siya nakatulog. Sabi ko, magkasal ka lang. Malay mo, sayang lang yung pag-aalala mo. Talagang matagal niya hinintay, 3 weeks, namayat siya. Anxiety, lahat na, nilamo na siya.
0: Mm-hmm.
1: Bigla sinabi, ay, naku, congratulations po, ganun-ganun. Mm-hmm. Talaga? O, di ba? Sabi sa'yo, sayang lang eh, yung pag-aalala mo. So,
0: ako dumadaan din ako doon eh, no?
1: Ako din.
0: Mga ganun eh, no?
1: Ako din.
0: Pero yung ang pinakamaganda, minsan yung mga akala natin, mali.
1: Mali.
0: Dahil meron pa rin tayong
1: Kaya panalangin minsan, Lord, iwaksi mo sa akin yung pag-aalala.
0: Amen.
1: At maghari sa akin ang pagtitiwala ko sa'yo.
0: Wow.
1: Kasi di ba ang hirap na hindi ka mag-alala, tao lang tayo.
0: Opo.
1: Pero, yun na nga, seek God always in all aspect of your life. Call out to God and find Him sufficient for you today. Ang Panginoon ay sapat na.
0: Amen.
1: Di ba? Mabuti po ang Panginoon at siya lang sa buhay natin, sapat-sapat na. Alright? So yan po. At kami ay magpapaalam na dito sa unang oras. Mamaya po sa pangalawang oras ay makasama natin. Suki ng Celebrating Life, si Pastora Emma Yonson. Pastor, anything to announce? Ang alam ko, anniversary natin this month.
0: Kasi kanya-kanya tayo. Opo.
1: Ilang taon na tayo? Sana alam mo.
0: Nako, bumagal na naman ako, no?
1: 10 years? Or what? Mga ganon po. Tinan niyo, Pastor namin, nakalimutan niya ako ilang taon. Ako rin. Anyway, senior moment. Anyway, thank God as always dahil nandito pa rin tayo. Maraming salamat, Pastor Charlie. God bless your heart at ingat ka.
0: Amen. Maraming salamat din po, Pastora. Tignan niyo po, parang wala kayong sakit, ha?
1: Siyempre, si Lord ang ating pinag-uusapan, kaya nakakalakas talaga.
0: Amen.
1: So, mga kaibigan, babalik po kami sa ikalawang oras. Diyan lang kayo, huwag kayo aalis.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kalunding, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.